angazi kulo 2 minutes noma nje kulo 3 minutes ongisalele ubona ukuthi iligi izophela kanjani mangathiwa nimpela manje uzama ukuthi uyiqagela ubuke ngokuhlaziye njengoba sesikuhlaziyela sakubukela le midlalo ye Sundowns esele imidlalo ye Orlando Pirates esele ngoba vele sekucacile ukuthi bona bobabili abantu abangase bathatha iligi ngabe bobabili bazokwazi kuyinqoba yonke imidlalo yabo noma ubona ukuthi nakuyona iSundowns akukho la kulula khona ngoba isiwelele naso sanali ithemba le top 8 TS Galaxy kodwa ayinali ithemba le top 8 engicabanga ukuthi umdlalo we TS Galaxy bayokwazi kuyinqoba bathingala kwi Orlando Pirates eyo ngiyabuka ngiyahlaziya I'm like kulula kona mawubuka iligi ukuthi hayi izobidlala nje nabantu abamsimisileni but the fact that labo bantu bafika izembe ayi ngabe ngithi nawe lokho kuyokwenza ukuthi ubukisise ngenye indlela ukuthi hayi yazi ngempela kona bengintshe lithi Orlando Pirates nemidlalo nje elula ezoyidlala

0: khohla kana kanjani ke khona umajolo uzobe nawe kusula kangaye ke u4 ke kena ke u7 and then 7 to 9 khona ke u Porsche wakwamaphumulo kore kumsakazi wakho wamphambili izilomzathi FM. Right, asingene ngala sivale ngalo Simon Sabana.
1: Yebo sawubona mntwana.
0: Yes, siyaphila kunjani kwena?
1: Ngiyaphila
0: kweni. Ngiyaphila mfethu, sikhuluma nobani?
1: Awukhuluma nobonga mfethu wamabika la eTavlini nanga.
0: Mfethu.
1: Ah. Ay. Mfethu mina ngimoya.

imala ngibona zethu bese ngibona insizwa yethu lapha yakwabiyela umshumo kaMdlambe uthi bese kumshumo ufuna la nakusebenza kanjemoto nebemoto bebona imodane njanga atisuka kuyamagambo balethini sipokile igirele bese wathi mina ushebo khona ushebo abasekho bese kusuka bese suka hamba lethini bese kuhamba wesuzo ilezi zembili ngaphakathi bese izahambauthi maphambi kwale iveni engihamba ngayo uma imaphambi kwale moto engihamba ngayo zetho zombili ezinsuka zangikhomba ngesibami zathi sifuna wena nale moto ngaqala ngethuka ngathi ayithatha le moto ekanimina bathi xauthi ngathi iyadlala sifuna wena lapho ushamba sikhombisa khona ubunkulunkulu bakhe sifuna wena le moto athatha le moto ekanimina bathi xauthi ngathi iyadlala ngena wena lapha ngilandeleni sesofika phesheya ngaqala kwaba njalo saqhubeka mase vele indawo ngabona indawo eyinhle ngabona ukuthi ngajika lapha ngiphindele emuva yayisilezizehamba ngapeteni kwa mhlampe ngibona ukuthi lemoto mhlampe ngibona ukuthi lesi sifake ngesithetha sisebenzi yayisidibula ngapha eceleni ngasaka ngikhathi hayi kwaseawamahambe yangempela yathi yajabuya ngapha ngase ngeta sebuya ngapha uma ngingapha yayidudula njalo yayiyomshonisa phezulu uma silapha eshathini phesheya ukhuluma nangisengokungabizwa izwi likashepha uma sifika phesheya lapha phezulu esihlathini elimnyama ngifica kunensizo embili seyifile ezinye eziwu-four zihlezi zilinde mina kuba zimbulala ezinye embili sihamba nazo sase sifika nalezi nsizo zazilezi nsizo aletha ndoda yasengeta yayisithenge inkonzo ufuna umdubuli yaqonda sengikhumbuke ukuthi konje entabeni ngiphuma izulu lingashile ukuthi akuphuni ngaqala ngacela intethelo yokushela ngathi inkosi ngithethelele ngayicela intethelele manazaretha athi inkosi ngicela ngithethelele ngiphuma izulu lingashile entabeni yasenhlangakazi ngathakaza kaningi yaliqonda le nsizo yahletha angesaba yathi umsabane unangidulile yaliqonda le nsizo lokhu ngithe ngicela intethelele yathi mayiqonda le nsizwa ngesibhamu esasibanika bayazi abasuka emhlabeni ukuthi ihlobo lesibhamu esibanikayo yangikhomba ngathi amazinyo sehluleka yakulade school ngabona ukuthi angiyafana mhlanje ngavele ngabuka phezulu sifiyela kancane ngisibuka lesibhamu yazama ehluleka yaphinde yadubula ngapha eceleni angithi sidubula kini ngabuka phezulu ezulwini ngathi yabo manje umphefumulo uyaphuma ngakho waphezulu ezulu ngakho izulu livuleka manazaretha lavuleka izulu phezulu ezulu lavuleka izulu lalina laphuma izwi abaziko bathi babamkhulu umqalo kunazaretha lalandelela ngamalanga ngabizwa balisho into eyodwa ngoba ushembe uyedwa lale bafanda babiza bonke no-6 ngathi nimfuna nimfana namkhize kwenzeni uma nibe nambulala nje ngohamba ngoto uyisho omkhulu benu lamemezelelanga labemeze elenyanga iyehla lento ihle kakhulu uma ngathi ngiyabheka sememezelenyanga ngibona imilenze ibhulu elimnyama ngibona kunazicathulo iyehla kuma ngathi ngiyabheka ngibona iy'hlahla lezo gamtrini babehlukane kabili beza nje bededela lomuntu wezayo uma ngizolanto phezulu uma ngithi ngiyabhekisa umuntu ngibona isigobo esimnyama usemhlambezile ngempela sengiyafa ngempela uma yeza wafika wathi bipasi akangibhekanga wabheka le wabuka lapha bowu-6 wathi wesibanibani nimfuna nifana namkhize wenzeni ngizohamba wokele wesemkhulu beni bezolilanda ubambe kwakuthi ngolwenkosazana wathi aphuma omunye wabaleka ethi ebaleka wathi mfana nethupha lapho yakhona ngikhona iphusheni lemoto ngiyidinga ehlangakazi wakhuluma nabo la ejahe khona nakazia ngijahe laphoya ngimbone ephesop sengiyoboka uma ngifika lapha ngishiya njenjeba ngiyazenga uma ngifika sapha ephesop ngiyobonga sengiphethe ijuli aba abantu baningi kakhulu

Ngakhuluma wathi ubaba inkosi ibusise. Wathi lokho okuza kwethu yasethi sukuma phela ubaba usekubusisile. Sakushintshe silwane. Kanti siyazi ukuthi senzeni, siyazi futhi ukuthi akaqedi ukukhuluma. Sathi yena qhubeka wena kwaqedi. Ngakhuluma ngaqedi. Wathi inkosi ibusisile sakwenza ngutha. Amen. Amen. Amen.

mana ba ka yi wa da ba ti ya le lo mo mi ara yo 16 17 ba mo no ko me ti ma sa ko le sa ni ai la e pe so la be ka fi re ka fi ku na en tani ba ti o ma bi sa wa ta le se ni na ta ba se ni sa ni na no ku ta to ra nte Wasenti nyantuma nyantuma yezu na sekuwa na wote na mbele ya kona ni ofiana kama broka na rombe jawa kufema weza kami lungwe yezu wati ni wakamba anje nale uma kusemini ni zohora yifu kwa wote msuwe mkore ikanye yezu ni uzi ofia hapo ya kona uma ke upo mbele sima sabo nilese fila I was a man who was a man. You never miss a cycle.

Onderen de Dios de Dios de Dios. Pai, malaki mo siya, be. Ang uhong lumay. Kwa na basa tiyong siya, be. Kwa ka niya kami. Yesu isa, ti iwa koni makoto ay batola bandwani. Wangahamba hambe bese kufika isikhathi ukuthi umntwana akhase aqala asukume. Iyothi la ethatha khona ubeka unyawo lokuthi usefisa ukuhamba noma usefuna ukuhamba. Bese gula kakhulu lo mntwana bese gcina ukuthi ahambe emhlabeni. Zayifika inyanga kulo muzi. Zenzizaba. Zenzizaba. Bese ithatha phela esibayeni ngoba phela inkomo inyanga uma ifike ihamba nenkomo noma nembuzi. Enzizaba, bezizaba, bese bethatha ukuthi hayi, into encane lena kuzolunga, uzayo seyophila. Bese-ke iyafihlwa kungani. Uzayo sewuphila bese kuqhubeka umakoti yabe muhle kuthenjwe ekhaya ngoba phela kuphuma inkomo la ekhaya. Inyanga yathi umntwana uzayo sezophila.

Malum ke tu nyas besu kuru kuru ang pera pa yung bayang bokjal. Si senda ba na kul? Di si kasi lang ang kai tiende si senda ba panlang ang ipene. Panele ozelo ay ang tiende balang nila. Why servants babam kul? Ekpame. Ay dumsele dikte. Kasi kambung pa ng maso ko ban, baya masa ba? Kambunin. Iya si pampicho ba? Kaya mabangkul. Wa, watasok. Ay, negosyoting iso. Negosyoting iso, luti yung ang tasok ng parelangan, tasok ng engos. Parelangan, tasok.

pire lombala maisenzo ukuthi ngolu lusuku sekufika isikhathi sokuthi athi ahambe ayoshumayela eSwazini uthi uyamtshela ukuthi uzosuka la uye eJudiya bese uvuke eJudiya ugibele eGiliyoni uzoze ufike eGolela bese uyangena eSwazini uthi wamfundela incwadi kaJohane 21 uqale ku-18 no-19 ngikhuluma ngokuthi ma usemusha wenza konke okuthandayo ngesikhathi sakho kodwa ma usumdala konke uyenzelwa futhi uyalapha ungathandi khona njengamanje uNkulunkulu kusalapha wena ubungathandi ukuya khona uthi uyohamba ufike uthole umuzi wentombazane ehluphekayo uyofika ungenise khona uthi kade ngiyikhona eSwazini kulezi nsuku la ngesikhathi ningifuna ngangiseSwazini ngangikwaDlamini kodwa kwaDlamini ngafika bedlala ngenhlabathi yamathuna kuthiwa ngempela uma esehamba lomuntu uthi ngibalise bangazi naseSwazini kukuphi uthi hhayi ngafika khona ngayithola lentombazana ehluphekayo ngalala khona ngavuka ngaya hambe ngingena umuzi nomuzi njengoba namhlanje ithi inyanga yezulu sengibashumayezile bahlangabezeni kuqala abantu bebedudwa ukuthi hambani nitshale izwi muzi ngomuzi uthi angingena imizi nemizi ngishumayelele ntshalani lizwi lenkosi yamanazareth ushayengo engcwele uthi ngaye ngafika futhi kwaDlamini lapho ubaba mkhulu wafika khona uthi wayesethi lo muntu hawu uthi ubaba mkhulu wafika la wafuta lidlala ngenhlabathi yamathuna uthi leyo muntu uchabo sasingadlali sasingcwaba kodwa sambona umuntu wayegqokele lapha etsheni uthi kodwa simazange kokubani uthi wawu ubaba mkhulu uthi ngabafika bedlala ngenhlabathi yamathuna uthi wabona usuku wathi mayesefika lapho lomuntu uthi washumayela washumayela wasenze yabuya tuwaphendwa ngabantu acishe bangamashumi awu-7 tuwatala seliwabuya sezobika kubabuthamba bangitshalile imizi baningi abantu sebegeda inkosi wathi ngosuku isikhathi wayesethumela mnayi Simoni mnayi phela utholondwelo uthi wathi awubhaphathisa abantu naye wayengazi khona uthi wabalisa kakhulu ukuthi inkosi yami uzohamba izwe linjani uthi la sasiyobhaphathisa khona kuneyingwele nje uthi wathi bese befikile khona uthi ngathandaza wonke umthandazo wathi namhlanje ngiyeshiya ingane zami uthi ngathi bese ngiyofika emfuleni uthi ngabheka phezulu ngathi inkosi uyangibona la ngikhona lapho uthi ngizofela khona namhlanje uthi ngabalisa ngabalisa uthi ngangena ngabaphaphathisa abantu abawu-70 ngabuya abantu labasho bankulunkulu uthi emnikazi zizoshaka ey'bishane wayeseyabuya nempendulo yokuthi cha baba sengifike ngawenza umsebenzi basethola isibusiso sesemkhayidini umnikazi kulo mnyaka yawu-1935 inkosi ibusiso zulayo amen.

0: lakhona kakhulu ama students aka afikele khona ngenxa ukuthi imali mhlambe yawo
1: yawo isike ingavumi kahle ukuthi ke
0: khona indawo eclinic kanjalo futhi u Dr Njilo enyi isejari yakhe ikuphi injilo kambe lapha eThekwini.
2: Currently ngi run ama surgeries out 5
1: have
2: ngi ne branch in Ficksburg ngine branch e Harrismith
1: habe
2: ne branch eMnambithi and nginama branch amabili la eThekwini.
1: Kusho ukuthi mangivele ngivuka izinyo nje sisentabazwe nje fanele ngivele ngiqonde kuwena ngithi dokotela
2: ngizakuthi
1: ilengile anginikeze nangi omunye ithuba loku phone sawubona ekseni. Amen njani ma?
3: Yathi
1: la kunjani? Ah, iselphile la nathi unyazi lwezulu.
3: Oh, khuluma nomfana kaNdlovu la evukuzenzele ethembele kumshumayela uMzobe akade umaphumulo before.
1: Ngonyama.
3: Kukhokheli uMamxaba.
1: Yebo.
3: Eh, umshumayela yazi unyazi uNkulunkulu.
1: Amen.
3: Ngonyaka ophelile kuzoyovalwa eJudea ngihalela ukuthi khona ngumuntu ke mina osizwayo mangabe kukuthi kuyahanywa. Kunensiza nje esijwayele ukuyihambela nayo njalo nje uma kuhambe imihlangano. Hayi, ngilokhu ngiyitshela le nsiza ukuthi eyindoda anginamandla ukuya e-Judea. Hayi, kusho ukuthi ilokhu izinto azindize kuthi ngolwesihlanu ngingalungisele lutho. Igatsheni asivuke sihambe ekuseni ngithi futhi anginamali ade ayikhuleka ngemali sengiyitholile imoto. Kanti ushabo nje
1: Mosumenyi usuku sumenyiwe phela.
3: Sabe saduka mshumayeli ngelinye ilanga manje kulokhu hayi savuka ekuseni yasithatha imoto sahamba asizange saze saduka mshumayeli ushembe wasikhombisa la imoto epake khona saze sabuya ngathi mina hawu kanti uNkulunkulu nje hayi mshumayeli unyazele uNkulunkulu mshumayeli.
1: Ngabonga ngonyama nabo dokotela khona ofisa ukukuphawula ofisa ukukubuza ofisa ukukubonga mina nje ngibonga le phathe ukuthi odokotela abangaka ebuhleni.
3: Yebo mshumayeli. Mshumayeli njengoba ngikhala ngithi ngiwumuntu osizwayo ngahlinzwa ekhanda bangiphethe ikhanda lelo kuthiwa i-meningitis. Bangihlinza la ekhanda base bengifaka leli ipayipe okuthiwa yishanti.
1: Okay.
3: Kusho ukuthi amehla asethu ukufifiyela kasebona kancane angazi ukuthi obaba bangangisiza kanjani ba loba odokotela bangisiza kanjani lo amehlo ngoba amehlo amathanda ukubona kancane and ibalance ayikho kahle ama ngabe ngihamba.
1: Oh yes, ngicabanga ukuthi ke bangasho ukuthi mhlambe kulo mzuzwana ukhona bangakululeka ngokuthini dokotela.
0: Eh, kakhulu ke ngoba ubaba nje obeshuthi uke waba yisi useke wahlinzwa and ube meningitis so into ithi kumele afike mhlambe aseswe kakhulu i-optometrist sibone ukuthi ama nerves awaphazamisekanga yini kakhulu emehlweni then we take it from there. Okulula nje ukuthi afike because kuba ngcono umuntu uma umbona eduze ukwazi lokumasesa kahle.
1: Gatsheni uyizwile indaba
3: benithi ngiyaxosha kutholakali kahle
1: udokotela ke kofuna ukuthi kusondeleke ngoba usuke wahlinzwa ukuthi ke ku-assess ukuthi mhlambe umonakalo ungakanani ngoba kulula ukukhuluma ngomuntu osumbona kunokuxoxa nje kanjena. Sondela ke gatsheni
3: ngizolenzama ukungena khona lapha eMercury bakakhulu uNkulunkulu anibusise.
1: Amen. Ngani-ke ke ngiyabonga mina nje ngibonga lokho ukuthi ke izoshesha isabalale kamnandi bayazi ogogo ukuthi sineyngane zethu lapha ziyaselapha awu shembe ziyaselapha lezi ngane. Sanubona Alexen.
4: Yebo njani?
1: Siyaliphile lo nyazi kunjani kwena?
4: Siyaliphile la mina.
1: Yebo.
4: Eh badla eh mina ngakhuluma lishone ngoShembe.
1: Yebo.
4: Ngiyimpilo kaShembe noma ngisaphila. Kodwa nje sengithande kakhulu lo msebenzi okhuluma ngawo weyilwane ngoba nakhona ngaqala lapho ngize ngishawe stroke.
1: Yeah.
4: Wathi nje kuyisabatha bengiphela nje ukudla njalo ngiyafika ekseni akudliwe ngizokuchitha lokho kudla ngipheke okunye ngase ngibike esontweni bafika amaNazaretha athandaza ilokhu kwaphela lokho.
1: Manje yazi wangihleka ngihleki wena njalo ngihleka lo owathi yena ilwane zakhe.

0: abantu bafika bazothandaza bathi bagida zafuna ukusina nawo zathi nathi siyakwazi ukugida uma uyasifundisha.
1: Hayi uShembu uNkulunkulu kodwa ke ngibonelana la nginalaba odokotela njenge njoba nginangasha wa stroke nokuphila nje sengiphila ngempilo yothingo lwenkosazana kodwa ngizoqhubeka nalontshumayelo ngikhumbuke ngibonga nje lokho nokuthi siyizwa ukuthi kanjani batholakala kanjani mina ngamaphumulo ngomaphakathi
0: kusho ukuthi ngiyafuna nemzukwanu ngapha nje eThekwini ebese kuvela ubabona labo dokotela ngoba bakhona lapha nje ngase 320 lapha eMercury kodwa uyithatha inamba phela ukuze ukuthi awekho na messenger aseduzane nawe lapho ungakhona.
1: Eh ngikamaphumulo kukude kodwa manje ingane zikabibikho ke njengamanje ngoba ngikwazi ukuthatha inamba namba ngizophela niyithathe bese ngikuthola ngiyayithanda into enamaNazaretha
0: ngibonga nje nalokhu wazi ngifuna inamba zodokotela we shembe kulungile
1: ngiyabonga boy mina ngangifona ngikhuluma ngendaba yakamaphumulo
0: kade ngibatshela odokotela nisebenze niqinise dokotela la kuhluleka khona nina suke sekuzofuneka mina la
1: ngithanda into ngifuna ngiyabonga nokuthi neza uthi cha uzonyakaza nalaka maphumulo ngomshwelense kade lo ehambe nomunye nje ubaba eyomkhombisa lapho ngolwesibili
0: yebo
1: ngiyabonga kakhulu
0: ngizolimemezela
1: kubaninga abantu
0: yebo mase kuzovulwa nje kamaphumulo ngizolimemezela la usuku ukuthi ngelanga elithile ngiyavula kwamaphumulo kodwa ngineshow ukuthi uJune uzophela sekuvuliwe.
1: Awu ngisingajabula kakhulu.
0: Amen.
1: Yeyithanda into ehamba ngobuNazaretha ngoba indaba yakwethu leyo.
0: Yebo kunjalo.
1: Awu ngibonga kakhulu.
0: Amen. Phila mawami, phila mawami. Ngiyabonga kakhulu. Cha ngiyanifisela ukuthi niphile. Anginifiseli nithi kimi sengincwaba kuphela. Cha. Ukuphila ngiyanifisela. Ngoba ngithi yabonga nilethelo dokotela manje. Ehhe ngoba ngiyandinga ukuthi niphile. Yabo. Ehhe. 060 480 7164. Hey, wakudiniwe kuyismoga moga kudlala lezi insimbi. Eh, ngiyabonga Thixo wami. Kulungileke. Molo sawubona kusini. Molweni.
2: Yebo.
0: Ninjani na?
2: Ashaphile.
0: Ah, usiyaphilela nathi unyazi lwezulu.
2: Yebo. UDaniel wakaphile nje angisondi kahle benini. Kodwa kwafika umama Dangashela wakumhlaka 9. Ngicinise lesiwane kakhulu ekuthiwa ngizofa wangibelethisa ngashintsha
0: basuke sebethi he manje kwase kusho bathi uzofa kwase kusho bani manje ukuthi usuzofa bakithi. Oh hayi kulungileke nangu udokotela ukhona kukhona okukuhluphayo
2: i-stroke.
0: Hawu istroke inamehlo kushuthi abantu
2: yes.
0: Ah ubakithi ukuphi ngokuhlala yes. Wena ma
2: ngihlephilane.
0: Oh uthola ithuba kodwa ke ubaba nodokotela kule ndawo kade beyisho lapha eThekwini
2: ngakubanga ngiphindele inamba
0: bazokuphindela-ke inamba ke khona manje ngithende before ngibadedele njengoba kuwu-past 6 nje sengizobadedela kodwa ngizothi before ngibadedele bese siyibiza-ke inamba ibe uthatha into yokubhala.
2: Ngiyabonga
0: kakhulu kulungile. Angithathwa yedwa abo ugcini isikhathi sethu half past 6 umsakazi wakhe izwi lomzansi Shembe is the way. Hey nginobu wena uMshumayeli Majola ke ngihleli nodokotela ke bala ekhaya iy'ngane zaseNazaretha ey'khulele lapha ekhaya seze zafunda zaba odokotela sawubona ekuseni.
3: Yebo Mshumayeli wenkosi ninjani Mshumayeli
0: wenkosi siyaphilela unyazi lwezulu kunjani kwena.
3: Hayi nami ngiyaliphilela unyazi lwezulu.
0: Salizoxoxela ongazi. Oh, bengisathi saxoxela ongazi ukuthi ubani esikhuluma naye.
3: Hayi, sengichazile.
0: Themnkosi ukuthi.
3: Themnkosi wenkosi. Ngizoqala nje ngikhulume ngendaba kaBhombela bese ngigcina ngokusizakala kodokotela ngizokuthi bangisize kuphi.
0: Yeah.
3: Hey, uBhombela ubonisile umkhulu bomkhulunkulu bakhe esebuya isibili eunyazi njoba ayekadishile ukuthi uzobuya ngesiqu sesihlanu encane ezophetha imbenge. Siyakubona ukuthi uyayiphetha imbenge imisebenzi ayenzayo ingaphezu kokwenza iyamangalisa ukuthi uyawugoqa umhlaba uyawusonga ukuthi wonke umhlaba uthi esewuthiwe kuthi lamanje unyazi uthi ayikho into eyobusa la emhlabeni ngaphandle kobuNazaretha yonke into iyogcina ibuso kobuNazaretha.

0: Baba ningaphezulu. Ubaba evulekiseni ucela abafundi ukuthi bekhuluma ngesikhumbuzo sikaBhomela. Mina ke nginenkinga ngoba njengoba ngikhona nje cishe onke labahleli namakhosi la. Akekho kufanele abonge njengami. Ngoba mina umkhulu wami ozala ubaba wami kade nimazi ngihlala naye. Wabe wabhomela phansi. Imphethe ngezandla. Efika kwamthethwa uBhomela. Wathi mayefika wafikela khona umuzi wafikela kuwona abakusethemba. Wafika umkhulu wami esekhathele, esegula ukuthi sekumehlule ukufa. Segijima inyanga ukwakhuluma omunye umfundi lapho ekhuluma ngenyanga. Kwakuyisikhathi seyinyanga. Kodwa kwaza kwafela mfelifelayo wathi unendoda ekhona lapha inceku ibizwa ngenceku babeyibizwa ngenceku lezo zikhathi ekhona msini mumbe lapha mhlambe engakusiza asethumela ke umkhulu wami ethumela kulo muntu sike kuyamaye bese ngikhuluma ikhulunywa usuku mosu kwamthetho bokudala ukuthi ngiyiphile bathi bawamthetho ubona ngathi siyakhohle ukuthi uBhomela wasenzekani ngoba ngale nkathi ngikhula ngimncane ngibona ilanga ngikhulele kwilanga ngikhula ngimncane ilanga lalelithi noma ngabe ungabona isidakwa noma ngabe ungabona umthakathi noma ungabe awunali ukuthi umuntu isidakwa wena esilashayo bekubukelwa ngomthetho wangikhula mina ngimncane silapha ethembakini ukhona kusekhona iy'nsizwa yifike izobukela uma eke wangena umuntu kwamthethwa ubukelwa nje kukhona ilayo wayethi uma yeza umuntu lapho efake iy'cathulo ebese bemthethisa abantu bethi ayifake iy'cathulo ilanga ke lalisahlala nje esihlabeni lodwa liyosuka uma lishiye ngisho ubukela ma umuntu umthethise kambi likuza ukuthi uzeki kuyini uthe mayiphuma ekhaya wafika lapha bezikwe ngayilalela le nto ngincane wathi mtshele kahle uzokholwa kanjani lo muntu kanaye mtshele kahle ngangiyambona lo muntu uyayithanda le nale nkathi umhlukumeze uyambona uyamxosha xoshwa wuwe kukwakho lapha angikho ke endabeni yelanga ngiBhomela ukuthi okungizisela wathi mayifika efika wafika kwangeniswa endlini engezansi kwathiwa mayifika kwathiwa hayi ahamba waya kuye uBhomela kwathiwa baba ayi usethule usehambile athi uBhomela akahambile bambona usethule impela akasekho ngifakaza inkulumo athi ikhuluma abafundisi ukuthi akusiye umuntu uNkulunkulu
1: amen
0: athi ngisacela kube bonjunkulu sawuchambalala la ngezansi ngizawufuka uzovuka kodwa uma ivuka uzomfuna bese nithi ke ngichambalale la ngezansi kanti usho ndibuyela lakade khona ethembakeni hawu nangempela fuke phuma igijima angabe khona izinto zokuhamba phuma igijime athi uphi lo kade lapha selimlandele nithe ngilandelayo gijima isigijima bathi hayi ukhona sambeza lapha endlini yosansi kanti bagijima bazohamba indawo ende uyofuna wakho uBhomela abuye uBhomela afika angena uma efika afika ahlale naye ambona athi hawu amgone ambamba amgone athi hawu wayemfunelani wayefukelani wayefuna ukushiya igama lokugcina

0: ngabikhona ozothi kukhethwa kanjani ngingekho woza khona uza khona kuzokhetha ukhona na uPaule ukuthi hayi
1: hambe kahle zonke ngisho intsha izinsizwe ezintsha intombi ezintsha lonke uhlobo lomuntu luzokhethwa kusetshenzwe umuzi kaNkulunkulu uqinisile phela majolo ukuthi umuntu akhethwe khona Paul emakuthi khona kuPaul.
0: Yes, ungafiki usuthi kuthiwa hawe ayisekho le ndawo la isila phakathi ungekho kodwa uwakhona.
1: Macenwa.
0: Baba, siyathokoza kakhulu phila phila mvangelwe Nkosi.
1: Ngibongile ngibongile ithuba ngiphele wona ungibongele nomsakazo. Siyabonga ukukhulu umsakazo unyazi sihlale kuwo njengoba sihlezi kuwo. Yabo.
0: Amen. Ngiyabonga kakhulu babo wami. Umvangeli uNgqobo wase Canaan bayazike abakhona lapha e Canaan ukuthi ke abavangeli uNgqobo bakhona ukhona umunye futhi omdala walapha ya. Bambize ngoba hey awukahle ngifuna ukusho igama. Kodwa kugcono uyazazi naye. Kulungile. Angisale sengidedela wona kumkenenezi kaMorgan uThulani mfoka khuzwayo. Lati khona ngiyabonga Thixo wami. Lo bengikade ngivele ngihamba ngawo bese silinda umntaka mazibuko kodwa before angena umntaka mazibuko kuzoqala umntaka madondo lapha umasonto ekhuluma indaba enkulu lapha yeindaba zezo ukuthi kwenzakalani kusafana behlale phansi udladla udludla bayihlale phansi indaba yesibongo bayixoxe umasonto umadondo nabo bahlale phansi umajola umajozi nabo bayilungise lento yabo kanjalo kanje ngoba siyadideka thina.

A song for Mama, Boys to Men, Gwizulu Mzansi 98.0 FM, Kwinzansi Breakfast Show, Sawubona mlaleli Gwizulu Mzansi, Seku Saturday, ekseni, isabathi elihle, umgqibelo wabanye, ngifisela usuku oluhle namhlanje noma ngabe yini ozobuyenza noma ngabe imicimbi noma ngabe umshado nje usuku lube luhle usuku kodwa ngiqale la angibonge kumshumayeli uMajola okade khona ethi shembe is the way ukukhona isipho kangiphe sona lapha se Mother's Day njengoba kuyi Mother's Day kusasa ingakho siqale uhlelo ngengoma elithi a song for mama ngoba le weekend nje i weekend ukuthi sibonge komama abazalayo noma ngabe uma wakho usaphila noma kasekho emhlabeni cishe ngathi dead or alive engathi we most wanted cha noma ngabe uyaphila umama noma ngabe kasekho kodwa kakhulu kulaba abaphilayo ukuze kwazi umuntu ukumbonga usambuka usokwazi umbona ngamehlo esakwazi ukubuya naye athi hayi ngiyabonga hayi engasekho sekumele umuyishele ngenkukhu noma ngembuzi noma ngenkomo yabo nakhona uyazi yena uthi ukhulumile naye kodwa wazi ukuthi ufila kanjani yebo kuzwile kodwa wazi ukuthi ufila kanjani ngoba lo sakhona manje uzokutshela ukuthi oh hayi ngiyabonga noma hey kodwa lungisa la awenze kanje and

0: kakhulu. Ngiyabathanda kakhulu laba khona emazulwini.
1: Yes.
0: Oh, ngithi ngiyabathanda. Ngelinye ilanga kodwa sibonana, zingikhulisile lesazalukwazi. Noma wami ukhulisile kakhulu. Ngiyabonga, ngiyabonga. Inhlonipho nje abasiphe yona. Ngiyabonga kakhulu.
1: Oh, siyabonga, siyabonga kakhulu. Happy, happy, happy Mother's Day. Happy Heavenly Mother's Day. Nandathi ngikhuluma njalo ukuthi awukubonge njengamanje. Ubonge njengamanje uma wakho esaphila. Umbonge nje esaphila. Ukwazi ukumuzwa uzothi hey, hey uthi Happy Mother's Day njalo wena uhlula na ukwashiza itsha lapha. Hey, hey, Happy Mother's Day one. You know, umuzwa uthi uzothini? Because kunabantu abangasanabo abazali. Nabantu angasanabo abazali abafisayo ukuthi ngabe uma usaphila. Kunomuntu ongamazi inhlobo kuma wakhe. Ongamazi inhlobo. Ofisa nje ukuthi hey, ukube ngakwazi nami ukuthi ngithole ithuba nje lokuthi ngikwazi ngiye ngispend isikhathi noma. Akayazi nje uthando lwamama ukuthi into enjani. I hope ukuthi nawe namhlanje nakusasa ngeke uze uphatheke kabuhlungu yabo lokhu stresseka ngalokho ngathi ungakwazi ukuthi ube right. Ube right. Because I know abantu abaningi basenda ukuthi hey phela ngeke every year because khona abantu into engijwayele ukuyibona abantu babeposta lapha ku Facebook. I saw this post and I think bakuyi last year. E postile umuntu waposta washo ukuthi hey mina vele uma anginayo. Oh bangena abantu kwi post yakhe. Hey na last year sasithe sorry. Namanje sesothi sorry. Na na na na. Yabo mina uma uyaphila Nkosi yami wami. And I can't imagine ukuthi ngaba njani impilo yami ngasengabi nayo ma. Can't imagine. Can't imagine ukuthi nganjani impilo yami without oh malimekazi without yabo. I have i community oh mama abakhona around me abadlala indima enkulu empilweni yami yabo so ngikuthathi kancane for umuntu oshoyo ukuthi hey mina kubhlungu mangi na I understand cause ngibuyile isikhalo ukuthi yabo but ukhumbule noma usukhala ukuthi uthwena uma wakakeke o awunaye awumazi ukuthi okay noma ngathi wamhlampa uma wakho washona but uma ucabanga ngakujabulela ukuthi yena unengane ehlezi nje ikhala ehlezi ibalisa njalo uma ucabanga uma wakho ngiyaza kujabulele nje ukubona uhappy akubone wenza something khulume naye ngale ukuthi hey ma angikuboni kodwa yabo lokho ngenzela wena ukuthi ukwazi ukuthi ube proud ngenzela wena ukuthi ukwazi ukuyishaya isifuba noma ngabe ngisakubonike uchomela omama ke abangasekho lapho nawe abahleli nawe ukuthi hayi bobukani ingane yami buke nayilwa nayivuka and yabona noma ungayitshela ukuthi usuphansi kangakanani empilweni yakho ngicela ukuhlebela yabo le nto angigcini futhi ukutshela yona cela ukuhlebela ukuthi yabo uma usaphila kusuke ngakapheli ngawe so iphupho alifu umnikazi walo esaphila mawusaphila nje yabo mawusaphila kusuke ngapheli ngisho ngabona isimo sinjani kodwa mawusaphila usukusanethuba lokuthi ungakwazi ukushintsha izinto usukusanethuba lokuthi ungakwazi ukuyishintsha impilo yakho endiloko ungakuthathi kancane ungakuthathi kancane ubuke nje uqala singayi yonke indlela ungayicabanga urelax tell umoya phansi nje ubuye kahle izinto ubonzo uzenza kanjani kodwa isinqumo neanswer izophuma kuwena izophuma kuwena la so kubhlungu we not taking away from the fact that it's so painful ungabe namzali kubhlungu nje kubhlungu but cela nawe wenze uma wakho proud wenze ngathi ukhona engathi uyakubuka engathi uzobuyela kuyena khulume naye 3 minutes away from 8 sekuzofika

0: nawe naye
1: noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
2: 100%
3: Bazuthembeka mayenqaba nengane ngoba izwe lanamhlanje selinkinga akazi uzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembi ukuthi lengane ufuze usabelane ubani so ngoba phela mawenzela usiko ingane bangeyona yakhona iba nenkinga mhlawumbe yafa akayenzela usiko uma kuyingane yakhona lapha
4: Ngokuqhubeka sifika bigari no pigite kuzinzansi FM

ekile kodwa ke soyikhuluma ngoba ke yethu mase uNkulunkulu esenzile fanele samukele njoba kunjalo awumkabathele mfowethu hey wasishiya kanjalo mfana mfana kithi ha umathotha umfoka nyemfuza mathotha umfoka nyemfuza asikwazi ukuthula ngalensizwa yakwadladla ebumlaleli wezilomzansi ongaconsi phansi ila ematikwe lensizwa mathotha usuka mathotha bathu umfoka nyemfuza bathi bafazi basendete bakhuluphele ngezinqe ufakazo wami Ishalo yona madoda umkabatheli siyakuthanda sohleze sikuthanda mfowethu ngeke sikhohlwe uwe omunye obalaleli lo mfowethu engingangabazi ukuthi ukuba khona manje ngabe uvulela izwi lomzansi FM nginesiqiniseko sokuthi ukube uNkulunkulu samphile unyama isahlangene nomphefumulo la ekhona isikhathi simvumela Definitely I swear to you ukuthi ngabe uvulele umsakazo izwi lomzansi 98.0 FM yabona sinohlobo labalaleli abayishaya isifuba ngalomsakazo abathi noma ehamba la hamba khona umbono ukuthi uyizwi uyizwi lomzansi uyayizwa indaba umgabadeli abanye babantu obungeke impela umngabaze bazongifakazela abalaleli abaningi ama PPL ayamazi kakhulu umgabadeli ngisho ukuthi wahlangene wodwa ama PPL ubengasala umgabadeli umbone nanga sekhona ayinto kanyamfuzo abantu ibona ayifuna ukuguga awusuka mathotha kulungile umgabadeli mfowethu siyazi ukuthi ke namhlanje umzimba wakho siyazi ukuthi ubheke indwedwe bazowuthatha ke light la ufihle obekwe khona njengamanje uyobekwa ke ekhaya lakho endwedwe sizwile nezilomzansi likhiphe isimemezelo phakathi nesonto lisho nje ukuthi ke insizwa ke seyidlulile emhlabeni awungiyafisa abafowethu ababili abathathu nje abazothi ngiyamkhumbula mina umgabadeli mhlawumbe umkhumbula ngani yona Makai! Oh, Matota, Suga. Hey, kulungile mfowethu. Let's see, ifika ngisho emsakazweni. Ifika eqathatha. We want to see lapha ewindini. Ayikhwenza liphulu ukubonda usuka madoda. Nasi imoto kunaso makhaya. Kunayi imoto kunayo yonke into. Awubonda. Insizwa ezethembayo le. Kodwa ke engikuthanda kakhulu kuyona. Hayi impela ubungeke uyizwe. Ikhuluma enye into. Ikhuluma izwi lomzansi. Ngizokhumbula nje ngelinye ilanga silapha kwaMashu. Sinenkomfa yabantu besilisa yamadoda. Siyoxoxa nje njengamadoda sikhulisana. Yayikhona futhi into kanyamfuzo madoda. Wonda usuka akugeka kuphupheka usuka kulongile hamba mfowethu hamba mkabatheli asikhali kodwa sithi uNkulunkulu akuhlangabeze mfowethu zibhlunga inhliziyo kodwa akufanele sikhalele baba ngoba siyabe siyakuvimbela sithi hamba nje mfowethu sikhonzele nakwelizayo maphambili uyawufika umsakazi izilomzansi noma ngaba uku ufika ubatshele nabaphambili ukuthi hayi kwamhlaba kuyabuswa khona umsakazi ukuthiwa ke yizwi lomzansi 98.0 FM mhlabe nawe uyamazi umgabatheli wakwa bona uyafisa nje ukudlulisa amazwi enduduzo kungabe semndenini ngabe ama PPL wonke ake sicazulule la ngokuthi nje ke ke siphe nje umgabadeli sithi nje ndlelanhle ndlelanhle umgabadeli ungowethu umgabadeli ungowethu awusiyavuma windoda emadodeni umgabadeli nala uyakhona mfowethu siyazi usilalele ngokomoya ngephimbo usilalele manje ngokamoya sithi nje ke windoda emadodeni nanguwele umadida uthi ndoda emadodeni umgabadeni

0: Mia igama lakhe uwele umadita uthi inkingi imali album kodwa ke simdenza manje uthi ke indoda emadodeni awusuka abantu yabona ke masikhuluma ngendoda emadodeni iyo lesikhuluma ngayo umfoka nyamfuzo amadoda nangumlaleli uthi mina ngiyamazi umkhabathela ake ngisithu bani lo usemsakazweni sabona ekseni
1: yebo makhaya
0: injani mtakama
1: siyaphila
0: ubani esikhuluma naye
1: ukhuluma ne-BPL uNhlanhla othalo.
0: Sister Nhlo, angithi wakaxula uNhlanhla.
1: Yebo, Dondo.
0: Chabasho mkhulu. Nawe ufuna ukusika elijikayo la ngomgabadeli uyamazi yini?
1: Awu ngeke phela ngingakhulumi ngoba umgabadeli. Ube ngibiza ngonhlaksi ke.
0: Mfethu.
1: Ayi si angazi makuthuma uthi umkhulu uwile, uwile.
0: Ye Nhlanhla. Ekhonzela ngisho ngene emoyeni. Awu mntu.
1: Akhonzele, angikhonzele futhi bese yafona yangithethisa ethi awulalele manje. Ngiyamemeza lapho othathu.
0: Awulalele.
1: Ey bagithi, ayi sifile makhaya.
0: Ah, sifile lube amadoda akulungile, asimtetele. Asimtetele ahambe singabahambayo thina kulomhlaba.
1: Kunjalo nje eyi ngathi ubuhlungu manje buya ngokubuya bunyukela akukholakali
0: kulungile masiyazi kodwa ke kuzodlula indlela yethu sonke Nhlanhla siyabonga kakhulu Chabashe uphile nawe into uNkulunkulu agcine siyabonga
1: sibonga mina makhaya
0: thank you very much uthi Nhlanhla mina ngiyamazi umgabadeli wena uyamazi ni udladla umgabadeli sawubona
2: Yebo ekayo uyaphila
0: Sikhona ma unjani wena?
2: Ngiyabingelela nabalaleli mama mamhlobo kaMajola. Yamazi. Yamazi umgabadeli la eRedwini ngoba ayesiyazana la emsakazweni nomuntu ngeze ukuthi uba ukhuluma kodwa noma ngayifihla suke sekwazi wena ukuthi ubani ke lo khuluma sesiyazana
0: ngisho ngathi anonymous kodwa izwi wenu usulizwile ukuthi sibani
2: bani suke sekulazi ukuthi ubani hayi ngiyamazi baba umgabadeli la emsakazweni bengihlekisa amasethi nje abafazi basendwede bathebe ngezinga njengamasekete ebiyensekeleko-ke nanonke ukuthi angingamuzwa-ke nge-COVID esiza abantu wababala ukuthi abeze abantu abambalwa abasize ngokudla engimuva nje ukuthi ubabo nenhliziyo enhle hhayi sibuhlungu sonke noma singakwaziyo ukuthi sifinyelele khona gayo
0: amen ubani esikhuluma naye
2: uma nhliziyo kaMajola emzini estifam
0: thank you jola

0: Yabongajola Philema. Thank you very much. All right. Ngishamzinto bayamazi umkabathele. Wena umazi. Mina ngiyamazi umkabathele. Usemthakazweni izwi sawbona.
1: Yebo magaye.
0: Ninjani mtakama?
1: Asiyaphila.
0: Ubani lesikhuluma naye?
1: Udumisile Mlambo kwamashuka nje ayingeyazi inhliziyo yomgabadeli bethlangana nayo kwesinye isikhathi eJobbens sibizana ngomemba sithi hayi sabalandeli bokuqina akade bayibamba le ndaba yezwi lomzansi ngisemndenini awu nkosi yami sithi dudu kwehlanga olubehlanga nathi sabalaleli nabasakazi bezwi lomzansi sibuhlungu buhlungu buhlungu hheyi ukube siyazenzela besizoya manje isimo somsebenzi awu sithi lala qhawe lala unkulunkulu abe nawe
0: ngcwele siyabonga ma danki danki
1: okay danki
0: danki ilokhu ingene njalo imbokode ilokhu ingene njalo bathi wathina imbokode wathina abafazi balokhu beshilo bethi hayi lala mkabathele usemsakazweni sawubona
2: ithi indaba ngiyakubuza kaphethu madoda uthole somndeni azele abafokazana mabhodla enkunzi ngoba iyipethu nakini zikhona ubafazi baphendote bakhula ngezine njengamani uphakazi owami ubhodla odlingila ngoba mezikade sihamba ubonaentana
0: ingcobo yabona ingcobo yileyo iphathi nami ebingibusisa yabona umesethi ubhodla ubhoza odlingila ngoba umedla ikhandi uyahlanza ekodwa ngiyife
2: uzonza njani?
0: Ah, madoda. Ya, ngicaba uthini wena ngomkabathele?
2: Hayi, mfowethu, le nsizwa ngiyayazi mfowethu. Le nsizwa ngiqala ukuyibona mina ifike ngasekhaya izoshadisa indodakazi yayo. Ngiqala nje ukumbona umgabathele. Impela uma ngicaba ngakwaku 2000.
0: Yes, yes, yes, yes.
2: Ngiqala nje ukumbona ngoba wangifonela wathi wenza konke yangakini kanyuswa. Basho ukuthi angimazi. Nase ngimtshethe. Hayi, mkabathele, la uya ngakhona. Ingasekhaya. Ngangampela ngethi asitshana-ke futhi awuma sengibukawo kanti babongaka futhi wangithatha ngale ndlela yokuthi nje kwaba sengathi umfowabo ngiqala ukubazi umgabadeli uphindeke wasibiza futhi emzini yakhe futhi kubo nakhona futhi kwakubuza kade futhi ngimphelezele umgabadeli siye emlazi indodana yakhe iyokwembesa emlazi ngangimphelezele futhi umgabadeli ngangikhona lapho engisholwa ukuthi-ke le nsizwa magayi ngokomthetho ukube izilizima yibambile mhlawumbe ngizobona mhlawumbe futhi ngizohamba namhlanje intamba manje emlindelweni ngoba ngisumntu okhuluma ngayo manje izimo zingabambanga kuzofana ukuthi ngizame ukuthi nje ngibe khona ngoba ukuze ngivuke nase ekuseni ngikwazi ukuhlaba ipingo ngoba phela insizwa mokadizwana naye kufanele ukuthi ukhombise ukuthi uyazwana bengisisa nje kuyokhipha noma iyipete eyimbili bese ngiyabona ukuthi nje ma ngingabanjwangayilungi
0: awu ngcobo uyamnandi leyo nkulumo mfowethu unkulunkulu emhle uzoyenza iplani akukho nto ezokubamba ngcobo uzoya uzoya
2: ngoba hana mfana makhaya impana yabona mfanaomakhaya impana abazi mgabadele emasiko ale ngibakonzela bonke abazi mgabadele emasiko mamteli ngithi yeyokubabandwata bese ngithenzo omakhaya impana ye omfana vela la mfana kunjani makunjena
0: hayi mani ngcobo papayi mani
2: hayi sobo
0: eyi matshani gelengile hamba ngihamba hamba hamba hamba hamba mkabathele siyokufica mfowethu usemsakazweni sawubona ekuseni
1: sawubona bamagayi
0: nisikhona ma unjani wena
1: ngumama umnyeza la esikolweni ubaba umgabadeli besesimuzwe ekhuluma la eredweni enkosi yami nangazinzukwane esiza omunye umama welisa iy'ngane emgaqweni esiyayazi imisebenzi yakhe mina-ke sengiyakhala ngoba ngikhalela wonke umuntu nkosi yami hey
0: Hey ngosi
1: sithi rest in peace babu mgabadeli hambeki kahle
0: Hey ngosi yami siyakuzwa ma hayi kulungile mhlaka ma kulungile kulungile
1: sibhlungu kuthi mhlungu nkosi yami ngobabu mgabadeli imisebenzi yakhe besizwa abantu bemncoma la iradio nkosi yami
0: yes yes
1: siyabonga baba bye bye bagayo
0: file nje salukazi sam file salukazi sam
1: bye

0: ezininzi izwa wayebekwenile kuyiwe kuye esigabeni uba umuntu uyafisa ukubongela ngabe uyabongela kodwa lokho ethe mzukulwane okhenke mani abehambahambela nantanati mzukulwane okhenke mani ingasanyeni aqhubeka naye umbona uba ngabe uyabongela eyincosimendeke engasentile kanje wabukisa ngathi indlela isentingayo eyiloikhehe Labubisa ngathi pamgabathi. Sebe ngibabukusho ukuthi guys umgabadeli kube buhlungu khona kuhamba kwakhe. Kuningi esiyomkhumbula ngakho baningi abantu abangachaza ngaye. Kophela isikhathi abantu bezama ukuchaza ngaye. Kule sikhashanyeni esincane njena siyabonga kakhulu. Nalabo kukhandeke kuze kwahamba kwahamba abalaleli ngokuhamba kokwampothi umnikathi. Kwakhandeka igroup abayikhandile abakuyona okuyinto enhleke leyo ukuthi ikhande abantu babumbana ngoba lapha kwabona abantu abazwana ngamazwi bagcina sebebumbene nobaba umgabadeli ubalwa khona egroupini kuthiwa hhayi ukhona ngaphakathi egroupini kuyinto enhleke kuchaza ukuba umuntu obebathanda abantu angawagexeki amagulu angishiyele uma ngubani alale kahle umgabadeli
1: Lembede omkhulu siyabonga futhi
0: ngiyathokoza
1: bhuti. Thank you my brother. Yabona ke hey umathatha kuvuka ingoma ethi uma ngishiya lo mhlaba ubani oyofakaza ngami. Ngicabanga ukuthi ke ohleleni lapha yaluka mfoka dwedwe yadabuka idabuka emini idabuka ebusuku bathi amadanisha amadanisha umfoka mhlakaza hlasa ibashisa umfoka jojola umantu wengu umfoka makhehla amabili ukhathi nokhathi abana fani wami njengobani ngimzwile usithombe laphaya ohleleni lakhe izolo ekhuluma laphaya nomnumzane unkwanyana umfundisi wethu ogunyazwe umndeni ukuthi cha engakathi kusibeka esithombeni ngomcimbi wokufihla ke lensizwa yakamgabadeli ngamuzwa ubaba unkwanyana eyinaye ikhuluma koduze ukuthi kunzima wazama wayibeka indaba yacaca nami ngizoke ngizame ngibone ukuthi ayikho indlela ukuthi ke ngake phinde mhlambe ke ubaba unkwanyana ke sibeke nje esithombeni ngalomcimbi wokufihla ke noma ukuvalelisa ke insizwa la umgabadeli ngizoke ngizame nje ngibothi ke ngiyamthola yini ubaba unkwanyana ke sizwe ukuthi ke mfundisi inhlelo yithini nawo

amigos. Right, siyabona ke ngendlela ke ingcingo ezenza ngakhona njengamanje. Impela hayi bonke abantu bathi bafuna ukukhuluma indaba kaMgabadeli. Bonke abantu ngiyabona mina. Ngizocela ningilinde nje kancane nje. Ake ningilinde nje imzuzwana. Ke sigijime sibone ukuthi siyamthola yini ubaba uNkwanyana. Ke sikhulume naye. Sizolanga inhlelo ke ukuthi ke kuqhubekani, kwenzakalani lapha ya ngensizwa yakwaDladla, uMgabadeli, uMpokanya Mfuza. Bathi ke uphoso odlingila, ngoma idla ikhanda, uyahlanza. Hey madodana, emnyango. Hey abantu banezibongo emnyango, awungeke.

Sibonongile ke yabona njoba ngisho ngithi ke kumina kuvuka lengoma ethi uma ngishiya lo mhlaba ubani hoyo fakaza ngami uma nawe ushiya lo mhlaba umile umbuzo ukuthi ubani oyofakaza ngawe na bayothina abantu nawe ngamzukwane okuhambile emhlabeni ake ngigijime ke ngishone ngapha khona ngako bani.

0: ngokuthakasa ngesonto endaweni yasememe. Inkonzo yakhe nje uthi uyoqala ngo-9 ekuseni. So ama BBL wonke nabalaleli bonke siyohlangana lapha yakhona lapha ya irenki yasengwedwe emva kwasejwayelani ngo-7:30 magayi omkhulu, ngoba besifisa ukuthi ngo-8:00 sibe sisuka sonke ngeyimoto sihamba ndawonye sibheke khona endaweni yasendwedwe ikhaya likababa uMgabadeli.
1: Umuthi nizohlangana rank yasendwedwe kuphi edolobheni?
0: Edolobheni magayi omkhulu kunalo jwayelano semakethe ngemva kwawo kune rank lapho siyisahlela kanjalo.
1: La ngase Shell Garage ngemumva kwejwayelano.
0: Yebo magayi omkhulu impela impela kunjalo impela ilapho okutholakala khona lamatekisi azosikhathaza yosibeka egcekeni lasekhaya khona la inkonzo ezobikhona.
1: Aw, siyabonga. Mhlambe kumuntu ke othi mina ngingakwazi kuyifikela ngokwami, kukuphi nendwedwe la ubaba uMgabadeli ezobekwa khona?
0: Kuthiwa indwedwe indawo yakhona isememe.
1: Ememe.
0: Isememe endaweni yendwedwe nje ememe. Kukhona ke umyalezo bese uthunyelelwe yibona abasekhaya ukuthi bazoyilungisa indaba ye lokho othuma ukufaka emotweni location ikuthatha iziyokubeka khona bebegcine bebhale kanjalo, kusho ukuthi kuzofanele sizame ukulandela sithole ukuthi isikhona yini into abayihlelile eyilocation, ngoba phela iy'ndawo zangala kukonjwe nje ngicabanga ukuthi la kuma location kodwa ngeke ngazi, mhlambe izo-pick up mhlambe kwesi sikhathi ibe nenkinga angazi, kodwa nje isememe magayi omkhulu isizwe kanjalo impela.
1: Mfundisi, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Awuphinde futhi isikhathi ukuze umlaleli alale ayinile lungise konke kusasa avuka geza gqoka qonde ngqo la emakethe ngemva kwejwayelani. Ujwayelani lo bukana nerenki yamabhasi ngemva kwawo kune Shell Garage nerenki yasendwedwe, yilake nizodibana khona njengama BBL amahle.
0: Kunjalo magayi omkhulu, sohlangana nje impela lapho ke ngakangayizivela sodlula sikhuzini naba sonke bese sibamba amatekisi abheke endwedwe.
1: Nongakwazi uzokwazi manje
0: uzokwazi nongakwazi. okunye engifisa magayi engufundile njengamanje uma ngizwa abalaleli bekhuluma ibalulekile magayi lento yokuyiphatha kahle phakathi kwabantu.
1: Kunjalo.
0: Uma ngibuka into eyenzakalayo ngobaba uMgabadeli magayi njengamanje sinomnikelo esiwenzayo njengabalaleli makuhamba umlaleli lapha kuma BBL kuba u-100 rand ikhanda lomuntu. Njengamanje magayi sidonsela ku-4,000 rand ophuma kuma BBL kubalaleli, ngisho ukuthi lento ekhulunywa abalaleli ebiyenziwe ubaba uMgabadeli uzenzela wena ukuthi abantu bakuthande ngokuyihlonipha, ungangeni nasemsakazweni ungene udlove ungene. So abantu bakubuka bakujaje ngaleyo ndlela okhuluma ngayo. Uma uwumuntu odlovayo abantu bese bekubuka ngelinye ihlo, kodwa uma uwumuntu oyiphethe kahle nowenza kahle abantu bayasondela. Ngibona kubaba uMgabadeli izinto ezinhlade ezenzela abantu namhlanje bathi hayi siyanikela ubaba wethu lo simbonile sizabantu simbonile hamba kahle konke nje okwakhe magayi omkhulu kuyaflowa sonke nje kusasa singamela ukulova emasontweni ngoba asikwazi ukungayi ukuthi ndlelanhle kubaba uMgabadeli asikwazi ngendlela abeyiphethe ngayo.
1: Ngicela ivesi nje ongasipha lona lenduduzo singama BBL amahle abazobe beyile abangayile abamaziyo abangamazi, siphe nje ivesi nje libe linye baba elizohlala emphefumulweni lisiduduze.
0: Siyabonga kakhulu magayi. Ake sibheke lapha kumahubo 34 sithathe nje ivesi elilodwa lika 18 elithi Jehova useduze nabo bonke abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabafindisa abanomoya odabukileyo.
1: Phinda baba, ngicela
0: ngisho njani?
1: Aliphinde baba, phinda.
0: UJehova useduze nabo bonke abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabafindisa abanomoya odabukileyo.

0: abukileyo ilawo mazi emagaye kuona wonke umuntu nasemndenini wakamgabadili noma sekunje kodwa uJehova useduze nabo bonke abanenhliziyo eyaphukileyo njengoba yiphukile inhliziyo zethu uyabasindisa futhi abanomoya ofana nowethu sonke odabukileyo uJehova uyasiza ngeqiniso
1: amen siyabonga mfundisi
0: amen magaye omkhulu siyabonga
1: thank you

0: akathathela abantu kubo konke bengikwenza batshela abantu ungabafihleli futhi nami ungangivaleli indlela ungasho ngibe ngingeyikhona ngoba usuthe ngamehlo shone bengikhona ma ngabe bengungihlukumezi tshela abantu ma bengikhuthuza ngigqekeza tshela abantu ma bengiwumbulali tshela abantu
1: Gabi makaye onjani yo makaye kubhlungu kubhlungu indaba ukuthi sanjelwe abalaleli abanjenganoba bomgabadeli yazi ngihlezi ngibala ngithi kunobaba abathi mabengenile emsakazweni ubezwe ukuthi labo baba bayakwazi ukwakha umuntu
0: yebo
1: ngihlezi ngibuza nje ngibuze nje ngithi ubaba uMwandla nobaba uNhlangulela bashonaphi labo baba
0: yebo yebo yebo
1: nobaba uShuku
0: yebo
1: yabo nje magaye sibhlungu sibhlungu kakhulu bakithi uyazi ubaba uMgabadeli umesethu zani nizodla inyama bese ngithi lengane abehlezi ekhala ngayo magaye athi yamhlupha engathi ngashintsha ke manje ibone ukuthi ubaba nangu selele phansi ake ngishintshe esimweni ebekuyisona ngoba igame engagcina ngayo ukumuzwa wayekhuluma ngalengane awu ngiyacela Nkosi ishintshe leyo ngane yakhe ngiyabonga magaye thola lethwa nje lokukhuluma ngobaba uMgabadeli udlele
0: siyabonga sisidlele nangomunye umlaleli
2: hayi magaye njani thanana ngiyaphilela nginamhla kubela ngikwenyuke eyi magaye kubuhlungu ngiqamba manga kodwa ke kuthiwe ningamkhaleli usethule zikhaleleni nina enisaphila so singoba sizoba yindlela ke kusasa sohamba siyombeka le endwedwe singa inkosi ngathi ingasigcina sihambe kahle kubuhlungu magaye ngiqamba manga endenza kube buhlungu ke mina ke bengisesibhedlela la ngisebenzi la ngisebenza khona bengivuke ekuseni angifike ekuseni ngimibheke ngidlulisele kuma PPL hayi ma PPL kunje ngokuma ngiphuma ngi-tea time ngiye kuye ngilantshe ngiye kuye uma ngizophuma ngo-4 ngidlule kuyena eyi ubuhlungu kubuhlungu magaye ngoba namasebeyomthatha emotional nangikhona ngoba phela vele ngisebenza ngaphakathi ubuhlungu nje kodwa ke ayikho into engadlula magaya kuzodlula thonona ube right now ube nosuku oluhle ama-PPL ngiwathanda wonke siphume ngobuningi bethu kusasa please bye
0: bye ngubelanga siyabonga kakhulu ntombi siyabonga namazwi amnandi akhuthazayo
2: hayi magaya
0: siyabonga kakhulu ntombi ake sizwe nangomunye umlaleli
3: ngibingelele baba magaya usihlahla samabhenca lo ula eMaran Hill eLuganda uMapholoba hey kulukhoni kulukhoni magaye kulukhoni mfethu umuntu abantu bengabona uthule betshela ukuthi mhlambe yabonye la engikhona abaningi bathi hayibo ngokungqobo siyamazi wayesikhulume na izinto uthola ukuthi akasinakile abazi ukuthi ngidliwa ubuhlungu ngingedwa ubaba uMgabadeli sisuka kude naye kakhulu and ubese ubaba ukumazi kwami saqale sazana ngawo umsakazi magaye kodwa ekugcineni kuthe makusungulwa lesi lenhlangano ekuthiwa isakhamuzi ila engambona khona baba magaye ubaba uMgabadeli ngamehlo kathola ubaba nje okwazi ukumukela abantwana ebekanye nabo

mfana uma ukhuluma ngabantu abadala ukhuluma ngathi. Kodwa ke mfana ngizafuna mina ukungilayela ukuthi isiphi ngoku dokotela wakho wakwenza kuthiwa ujove mina ujova phakathi kwenze njani. Angibazi udokotela, angiwazi mina umkhuhlane emakhaya ukuthi into enjani. Ngizwa nje ama-highlight, angilazi ikhanda ukuthi into enjani. Ngizwa ama-highlight abantu bengitshela ukuthi khona ikhanda elinzima, khona iqolo elinzima. Hayi makhaya lutho yabonakala pha kumfaka umfanyafuza. Hayi ayikho yonke leyo nto, ayisondeli. Kodwa ke sengingaluthatha ngenzela ukuthi nje phela mfana ingathi mihlala iyiduli isihlabuko nto liphuma etsheleni waphela ma isigwebo isuke ingasaboni suke sishaya ibhekisa phezulu ivele ishaya etsheleni bese ithi mbaphume tazi ngoba ngaphezulu unamafenyela laphela bhetsha yinto yensezwa mfana kushiyikufuni na you drink to know me uphuza ukungazi ngoba ngenzeka ukuthi esingilisi mhlawumbe siyahlala ma ngithi you drink to know me usuthi awusethini uyangithukani mgabadeli cayi ngenzela ukuthi ngoba phela ngaba nentata mina mfana ngaqashwa enkampanini le esebenza ngokucommunicator yokuxhumanisa black and white. Uphile-ke nje mfana sikulalele ungacabanga ukuthi ma singangenanga ingoba mhlawumbe sesishawulefd hayi lutho ayikho leyo nto. Ngabuza nje umalithule esethini ethuneni uma wami phela hayi lutho angibonge.

0: belesiya izwi lomzansi lingelethu ingakho yonke indawo la uhamba khona abantu bayishola bona bathi hayi lo msakazo ungu
1: number 1
0: Akusho mina kushabalaleli bathi lo msakazo ungunombolo 1 ngenxa yokuthi ke ubakhathelele nabalaleli ama PPL amahle ngiyabona impela incingo zami ungathi manje ngiyabancisha abalaleli zeyilokhu iphayize njalo kanti bese ngifisa sigoqe le sibeke thala kodwa manje ayi impela ngiyabona mana ukuzothi makhaya wasana enhliziyembi sawubona ninjani bhodi
2: Mizula phi?
0: Ah, babu lishozi.
2: Ah, njengoba usho mfethu.
0: Sika nawe lijikayo babu uthini?
2: Ayi, ngiphelelwa amandla, hey wewe, babu ngabatheli.
0: Ah.
2: Phela la ikhaya le lahlanganiswayo mfethu izomzana.
0: Njalo, kunjalo.
2: Ba yabona nje asazani ngamehlo kodwa nje ungathi siyazana.
0: Yebo, yebo, yebo.
2: So ke sothini ukaNkulunkulu.
0: Udaliwe mfethu.
2: Ah, somfica phambili mfethu. Eselele nathi siyele.
0: Ithi ngoma nina esisaphi la sisasalelwe yicala. Sasalelwe yicala ngoba bangasekho sebephumule.
2: Kunjalo ndoda.
0: Amen. Siyabonga baba Mthethi.
2: Hayi, uNkulunkulu nje amkhumbule mfethu. Hambe kahle, hambe kahle
0: baba. Lelanhle. Thank you baba Mthethi. Siyabonga. Baba kahlobisile lo. Thank you. Siyabonga baba kaNtombi zomhlobiso lo ne awu madoda umfoka lishows siyabonga kakhulu kubalaleli nje ayi nocingo lwami liyaqala kuba busy kanje impela namhlanje ngathi hayi angazi abalaleli bafuna ukukhuluma ngale ayi manje asibanike mani ithuba sawubona
3: makhaya
0: baba
3: indoda yakabani le
0: ekamangidi
3: wena makhaya
0: isemolweni
3: ya umasanje manje maromini
0: baba
3: Hayi makhaya nami angimazi ubaba kodwa ukuthi uNkulunkulu akangenzani alithimo sanjene esweni benzeni ngwabeni. Ngakhala makhaya ngisinakushabeleza ngivaze ngibe khona emngwabeni nakona esemesha ngivaze ngibe khona azwe kubuhlungu ngoba angikwazi ukudlula la mehla.
0: Amen. Hayi uNkulunkulu waziyo mfethu.
3: Kodwa ngathi abahamba bangaba kahle uNkulunkulu ambe nabanje ngina abalonde baze babuye.
0: Ngcwele. Makhulu amazwi siyabonga.
3: Ngiyabonga.
0: Khonyana kaMangidi. Yeah. Kulungile. Kulungile. Kulungile. Ake siphinde futhi subonge lo msakazo. Mhlambe ezinye izinto mayikhulunywa uyuzwe kulawsli nje izilemzansi mtadlule nje. Uyabona uma ekhuluma nje izilemzansi athi izilemzansi ayidlulele nje. Lo msakazo ake siphinde subonge lo msakazo. Ngiyawathanda amazwi kaBabunkwanyana uma ethi umfundisi lo oqeda kukhuluma uma ethi kwayene ubaba lesikhuluma ngaye namhlanje sasomazelaphi sasokwazi ngani ukuthi khona umgabadeli sasokwazi ngani khona umfoka nyamfusa sasokwazi ngani kwakhona oshebeleza sasokwazi ngani kwakhona ubaba uBhobhi maphumulo Adams sasozi ngani ukuthi kwakukhona umnikati eHammersdale Ngikha nje phezulu inganza kwethe ngishile nini ngangishayi kodwa umile umbuzo ukuthi ukube lo msakazo izwi lomzansi alikaze libe khona noma lati liyaba bayazama bayalifoma obaba uXabhashe no baba uMasweet ngekhathi zabo no baba uSifiso Sibisi bathi bayazama bethi bayalakha lelile lo msakazo bahluleka ngabe sazibani Ubani ongabe wazomnye namhlanje sibizana ngama PPL amahle siyakhonzelana nanga ubaba Masango emolweni umkhwenyana kaMangidi uthi noma ngingabona emehlweni kodwa uthi uyamazi ngenhliziyo lo mgabadeli esikhuluma kaye ukubeke la ungekho lo msakazo oyizwi lo mzansi ngabe sasibani Yena lo magayo okhulumayo ngangabe ukhuluma phi? He? Ngoba mhlawumbe abuyihlalele le phansi kwamaphumulo, uyiluse imbuzi ngoba neinkomo zayingeke ekhaya. Ngabe ngiluse imbuzi.

0: 90.0 FM.
1: Ingakho ke ngithi asibabonga abanye abantu uNkulunkulu asipha bona. Ngoba mawubheka futhi lolu hlobo lwalomuzi. Mangikhuluma ngalomuzi ngikhuluma ngezi lomzansi. Akuyona nje

0: 64 izwi usemsakazweni sawbona
1: singaba kwamaphumulo thina siqhamukisa kude le emlazi
0: aw kwa R siyabonga zikode
1: ngiyaphila makhaya
0: hayi buti siyayincenga bandla lokho kungasho lutho sikhona
1: oyathi umkhulu idinga umncengo le lento ngoba ma sizoyiphozomela iyaphunyuka
0: iyo siphunyuka ezandleni yebo yebo
1: ngani yabo hayi makhaya makhayi ngiyaxolisa
0: cha kulungile kulungile yazo kulungile osobancane iy'ngane zethu lesi ilena kusasa ikusasa lethu leli ma yijabule nje siyabonga yazi kode
1: we makhayi nakho cha ngihlezi la ngilalela wethu hayi nathi singaba kwamaphumulo emlazo sithithuthu emndenini wakamfutho mgabadeli esikwaziyo ngoba thina sinabo ubudlelwano noNkulunkulu ukuthi andube uNkulunkulu akuthathe la emhlabeni usuke sekulungise lendawo yokuphumula kumphefumulo wakho akakuthatha ngakuyisa indawo uyabona so njengoba siphila ke la emhlabeni sinesikhathi sokuphila emhlabeni nakhona before sifike emhlabeni sakalungiselelwa ubufakazi yizinto esinazo njengamanje esafika singenazo kodwa mase sikhulile sesiyabala sithi ngino uthi nokulokho nje ukucala nakho kuloko chaza ukuthi sasivele sesilungiselelwe anduba size emhlabeni saphela ke isikhathi sokuphila emhlabeni salungiselelwa ngabekwe elizayo la sifumana khona u rest in peace uma sekuthiwa ke sesikumile ukulwa okuhle so ke nomgabadeli ke usekumile ukulokuhle makaphumule mthu
0: amen
1: makhaya ngingakehle mfowethu ngicela nje kancane ngizwa ngihabula inkulunyana la ingathi ithi ubaba uMasanga akabona emehlweni
0: ehe unenkinga yamehlo ubaba uMasanga emolweni yes
1: owasemolweni
0: ehe usemolweni yes usemolweni
1: uyazi awumeke makhaya ngixolisa nje ukuthi ungibekezelele kukhona umngani wami owuMasanga ukuthi angimazanga ukuthi wathi ukuphi ngathi ngithi ngehle esitimeleni lapha neBria ngahlangana nobaba owayengaboni emehlweni ngase ngikhuluma kancane endlebeni yakhe ngambuza ngathi awuboni baba emehlweni wavuma wathi yebo ngase ngithi ngicela ukuphelezela ngithambisani ngiyoze ngiyokushiya la uyakhona sasesibambana ke ngangithi ngimbama ngisihlakala automatically izandla zabambana kwakhaxa imini ngithi yabo lohlobo njalo lokubambana
0: ngiyalibona yes
1: uma sihamba nalo baba okhululeke kangaka emphefumulweni ethi akaboni emehlweni waye ngixoxela indaba ezakhayo loba wathi uMasango ngaze ngathi enhlizweni yami engiyofisa uba ngiphinde ngimbone ngoba ngibona ngathi sengizitholele umngane owehluke kakhulu kunabangane ababonayo emehlweni so into engiyikhumbulayo sathi masikhuphuka siphuma la esasiphuma kumnandi sikukudadlana kodwa ngesikhathi ngithi mina ngizama ukumhola ukuthi sihambe ngiyomfikisa la eyakhona to my surprise uyena owayengigqula ngehlombe athi hayi ngiyaye ngithanda ukuhamba ngale ndlela kwagcina sekuyena ohola mina aze ngafike ngaxoxa ngisekhaya ngathi hayi impilo ingididileke namhlanje ngithe ngithi ngihola umuntu ongaboni emehlweni kwakuyena ohola mina wena wayengitshela athi asijike la ngiyaye ngithande le ndlela makungukuthi uyena mhlawumbe uMasango ma wuthi uyangizwa njengamanje uyawukhumbula lo mntana womuntu owathi uMaphumulo abahlangana naye e-Free Station bathi xoxa nje angisawukhumbula unyaka kodwa sekudala mhlawumbe kwakuyi-year 2000
0: yebo
1: makungukuthi uyena lo Masango bengingacela ukuthi angithinte ngifisa ukumvakashela ekhaya lakhe kesithi kuyophuza itiye endaweni
0: amen hayi ulalele baulalele futhi umlaleli walo msakazo ngeke akhohlwe ma isigameko senzeke uzosikhumbula ithini nombolo baba
1: 083
0: ya
1: 59
0: yes
1: 14
0: ya
1: 393
0: umphindele futhi
1: 083
0: ya
1: 59
0: ya
1: 14
0: yes
1: 393
0: maku yena nje uMasango lo semolweni uthi nje akazama ukuthi akuxhume nithi
1: ukuhlanga ma ukuthi nje uyayiphumbula le ndaba leyo engixoxa

0: 98.0 FM, use mo yun sa Bonex N.
1: Amen, Masay.
0: Amen, man, Johnny. Yes. Oh, matuta ay kunjalo nje ma, akusashintshi lutho uNkulunkulu senzile.
1: Hayi impilo sayi
0: Yes, yes.
1: Akukho umuntu wazi ngomuntu. Yebo.
0: Kunjalo, kunjalo.
1: Yena bazohamba ngosiyami ngoba nami bese ngihlelile ukuhamba endlini. Bahambe kahle. Kodwa babamagayi kuyafanele ukuthi ene siyazi nendlela esiyihambayo njengoba nje bamkwanyana eyikhulumile. Kodwa ngibuyele kuyena. Inkinga yami ukuthi bamkwanyana ngiyazi inamba yakhe. Yena ngiyamazi ukuthi inamba yakhe angiyazi.
0: Hawu madoda.
1: Kodwa ke ngiyayithola, ngiyazi ngiyayithola kuwena.
0: Kulungile ma. Ngabe ngiyayimemeza nami sengiyisaba ngoba phela inamba yomuntu awukwazi ukuvela uyigagule nje. Kuneyindlela nemithetho nemiqathango okufanele uyilandele ngaphambi kokuthi ukhiphe inombolo yomuntu.
1: Hayi umfundisi wethu lo, siyavuka kuhlale ngendlini namesekhuleni.
0: Amen. Siyabonga
1: kakhulu Nkosi yami.
0: Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Amen. Hawu ngibona insizwa la sombovu semahashi. U driver waso ni station sino driver umhle kanje yaphila futhi
2: yaphila
0: futhi ngikwena bala le mfethu kodwa uthola ithiwe ingqazi vesana lempophe so much yayakona imoto lena yaphila futhi yaphila mbovu
2: yaphila futhi le ngqazi
0: ona mbovu ufuna usondela empophe ngini ngathi ona yonke impopho kukhulu impopho kancane
2: ukhulume
0: bani
2: mina impopho mthwa
0: ukhulume letweni awu bani wena usukhulume nini wena
2: umphopho kuba yithi
0: ubulabantu bawo awezwa ke manje
2: ukhuluma
0: ngoba uyazwakala ke manje yaphila futhi
2: yaphila futhi
0: umphopho nabantu bawo
2: lapho lo muntu bawabantu bawaziyo uthi kuthiwane empuphe
0: safunda ngendlela nathi
2: nami ngaphiwa ukuthi ngithathe nina nginisele
0: ayi pho awulahleki mfana basho njalo sanele wathi itheku lazi lonke
2: angisonde ngalahleka
0: awulahleki hlobo
2: ifu ngifaka ke mkhumazo ngifaka yonke ndawo ufika khona mina lapho ngishiye khona
0: ukhulela phi mfethu La ukhulele khona uzalwe lepho akhulelwa.
2: Mina uzalwa ngazi semlaza mnyazi nje mfethu.
0: Isondela sondela empopheni.
2: Izalwe emlaza.
0: Emlaza.
2: Uyazi.
0: Wakhulela khona.
2: Wakhulela khona. Umbuzo ngibuza ngefarm so singilahleni.
0: Ulova semlaza
2: omkhulu.
0: Oh nemajita lapha ya.
2: Khulu.
0: Abana nike ngebehamba lapha executive ngeyikhadi zayo. Emzekezeke.
2: Executive 5.
0: Ha?
2: Ithile la usamba lapho.
0: No nobani.
2: Khulele khona lapho.
0: Nobani omunye wala ekhaya
2: sebenza. Ala ekhaya.
0: Umphathi.
2: La ekhaya. Leka ngazi ngafika ngazi ngazi bomuntu
0: khona umphathi engimsolayo ngathi naye ubehamba lapha kokuzekezeke
2: bezezeke
0: banake sezezeke kunabaphathi esinabo kodwa khona engimsolayo ongena ngo 60
2: hay ngoza wazi uthoke yazethi bakhamba nombani nawo ngafika nawo uwala ekhaya ngifike ekhaya ubu nawo kodwa izethi belahamba
0: uyahamba
2: 75 yabonake fike kuboneke namthawu Nawu la.
0: Kodwa nina niyakwazi ukuhlukuhlunga ukuthi ayimpatha ke le, impatha semakhaya le.
2: Impatha mfethu ungazi, wala ngiyimpatha yokuyinda.
0: Wena umuntu eyona. Bye-bye, siyabonga nje manje. Laphila kodwa mfethu.
2: Laphila futhi abaleli kahle.
0: Amen. Siyabonga. Thank you. Right umshayeli wethu la so much.
3: Uthando lakho lungithithi.
0: Uthando lakho mlaleli.

Ilona ke unjani makhaya nabalaleli bezilomzansi uthi Happy Mother's Day kwimbokode uthi ngaphandle kwabo ngasikho ngasikho lasikhona uNkulunkulu abagcine nje kanye ke nomama wami umamthiyane unwele lude from ke uMakrimane wakamthiyane lapha eTrifontaine othongathi right wabhala umlaleli wafunda umakhaya uthi lo angimingelele emakhaya uthi ngihleli nawe nomndeni wami wakwanzama ebhamshela umakanhlakalo kwabhesta danki makanhlakanipho right uthi ke lo angimingelele emakhaya uthi ngihleli nawe nomndeni wami alright siyawuphinda ke lo asikuthi besibheke nangomunye obhalile uthi ke lo sawubona Mr B Cele uthi uyabingelela ubantu ninela ozithandela ke ukumaya ozama impilo la kwamashu odumeke bani ngolomisa uyithandela ukudla olomisa kulungile mfana kithi siyabonga wolo uthi ke lo makhaya uthi ngiyabingelela ndosi uthi ngikulalele nje bhuti ngino ngimohumbule okay ngiqonda ukuthi ngiyamkhumbula umgabadeli bekungubaba omnene obesiza kakhulu ngithi nje aphumule ngokuthula usifiswa kaluthuli lo enanda lapha ya emachobeni siyabonga kakhulu esifiso madlanduna ayothangaza insikaza lambili amathuli donda mshibe kanonopha ila ngidla khona masike lapha kwaluthuli nami ukuba umaluthuli wayengekho may his soul rest in peace nami ukuba wayengekho umaluthuli ngabe hayi bandla ngabawu ngabe nami nginto engekho nje ngaba ngikho bo yazi ngaba ngikho mhlawumbe ngabe ngizalelwa nje omunye umama nje kodwa ke uNkulunkulu wangipha ukuthi ngizalwe lapha kwaluthuli nami kuma wami engathi ngaphumula ngokuthula uthi ke lo indoda amadoda molo makhaya rest in peace baba mkabateli uthi siyobonana ekuseni mndeni wasekhaya duduzekani uphiliwa kwacele lo okasikunge sihle lapha ke umlazi okanye ezingolweni ilapho akhona siyabonga kakhulu ndosi nangomunye obhalile uthi ke ugabigabu njani makhaya uthi nami ngithakalaleke ngokuthula ubaba umgabadeli uthi ngiyamazi sasamba naye amamashi o association bamabhizinisi sithi siyahlabelela avele asuke agiye hayi wayekuthanda ukugiya umama umthethwa lo entuzuma thanks siyabonga kakhulu nyambosi emkhulu siyabonga kakhulu mamthethwa hashtag gabigabi sheshe insizwa yakithi mfoka andosi omkhulu khumbuza ileli insizwa yakwadladla ubaba umgabadeli usizumile angifuni ukungasho siqemekeke ngenqiwantwala ingozi uyakhala ke uthi ngimthanda ife sethi abafazi basendwedwe bakhuluphala ngezinqe njengamatsheketshe sithi nje lala ngoxolo babudladla sonke indlela yethu lena sithi nje umndeni nabangani namaphiphela amahle akaduduzeke uthi sibhlungu sonke khumbuza enkosi from uZiyanda Makhasana uthi ngilamina kuBroadway dankizi siyabonga kakhulu nangomunye obhalile uthi makhaya ubaba umgabadeli bemengakuzwa emsakazweni nasegrupini yama-BBL ubekufonela abuze ukuthi uright yini ngibonge ugugu lo Mambulazi Khumalo lapha endaweni yasosindisweni siyabonga kakhulu mntungwa uthi ke lo makhaya

0: Uthi bengithanda ukuyophelezela umkabateli ngabanjwa ngobanjwa umsebenzi kumanje ngikhona ugcina lo kandimande lapha emzinyathithi angigcina siyabonga khehla lami uthi ke lo sawubona magaye uthi sibhlungu ngendaba kababa umkabateli kusho uThobe wakasithole ulapha emzinyathithi siyabonga kakhulu Thobe. Sawubona magaye yabona leka sawubona kuthi sakubona magaye umazungu lo emayivile uthi ngilalele nama PPL uthi ngiyazibalalele ngiyazibalalele ubhale kwa 1 word ngiyazibalalele siyabonga Vico siyabonga kakhulu nathi manzini nyamakayishi isha ngababhebhezeli siyabonga kakhulu zungu omhle uthi nje ke naye ulalele umsakazo izwi lomzansi nathi @FM nangomunye obhalile mangithi pheqe la uthi lo dubandlela nabalaleli uthi yabhlunga indaba kaBhuti uMkabateli ya kumnande ezwini ngabe ke asazani hlobo ngake ngaya eMkhambathini siyofihla umalengelenge ngenxa yalestage se usebe emavico lo eMount Moriah usho ke umalengelenge umabhandi emtshelekwane ulime imbili esinye siyaphahleke sinye siyadiliza awusuka madoda kulungile khuluma lapha ke umntu akamchunu umacingwane uphakade ongagugi naye futhi aphumule ngokuthula magaye Vico awu siyabonga ithuba elingqa izivele osivulele lona ngobaba uMkabateli uthi angimazi ngamehla inyama kodwa inkulumo zakhe uma engenile bezimakha umuntu ahambe kahle umbhalo uthi imihla yozelwe umuntu wesifazane mfishane ukusikhumbuza iVN yakhe kusho lukhulu ngiyabonga uphila Mkhize lo ulapha eNewland West eRiver Dean siyabonga khabazela vi khabazela kamavovo uthi lo unjani magaye ngithi mina uhambe kahle eMkabateli sesiyobonana ekseni sithi dudu emdenini from ubani uThobeka Matabane ulapha ya eSydney ukhona kunokuphiwa neindaba zokubumbana kwehora leshumi nanye ithi indaba noma ngihamba esigodini sethu silokufa ayingwesaba lutho
1: upholiwe awutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho othandayo ku 98.0

0: ay ngi la se khumbula ngayo makaye ngo thobi umfazi lo umangadobe
1: enkomo umangadobe enkomo ay ngo thobi ngiyalthanda ngale ngo thobi umfazi Usuthu umsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lokhuluma la impume.
1: Aw aw mabhala mabhala nebhala lejolweni.
2: Aw madoda aphilo nje.
1: Dake mabhala, dake mabhala. Tubani lona?
3: Yena lo.
1: Uye aw yena shotayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
2: Uhleze hletha ukukhuluma sokulandela noma ngasathala kwemoto kwaza phansi laphezulu. Focus tika dance ngemakomando nendimi ngena ngoba sayisindile. Hlela bemnikinikize manje abantu fani nemhlezo hlethe wasidlumuzi wamakhaya
1: ha ubedlumuzi kanti
4: Ngiyibonile umagayi kuyizwe lomzansi yasikhona ngiyibonile
1: kuyizwe lomzansi lomzansi Africa yonke emagumbini amane la kufinyelela khona ke umsakazo izwi lomzansi 98.0 FM sifika ke sakhulukudela
5: Bayazalo mama
1: la. Hey, uma ukuthi umbono makhaya ungibone mfethu. Hayi bazala ngempela abanye umama. Hey, ungathi wayithandisa tramele uma. Ngendlela lengiyona, ngendlela lengiyona
6: shame.
1: Bayazalo mama la ngapha. Chalakele amawele.
5: Uda wenzela lo we we we mama akuda wenzela phe tabela zamada.
1: Ngiyakubona
5: Ngikubona
1: Iphela nya phansi mkhomazi kuphe ekhaya kuwena insizweni.
5: Ukulela

0: Magaye ngingowesifazane indabuko yami ngingumZulu uNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo eEastern Cape sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba unenyangana nje efikile emhlabeni inkinga ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe baba nosiko lwabo la ethi kusikwa sikwa la ebusweni lokho abakubiza ngokugaba indosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona kodwa kumina ayi akuvumi indosi akeni ngilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini
1: ngivumela ingane nje iyokwenza usiko ingane iqhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo mama aqhubeka uvikela ingane yakhe umobotsha kwehlula
0: shone enkantolo
1: ugijima uye enkantolo uyofuna i-court order uvikela ingane yakhe
2: isikhathi esiphila kusona magaya akufani sakudala bobukuthi usebeugaya usiqebhule ingane usebhule ingane akusafani isikhathi magaya
0: uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
2: 100%
3: Uthembeka mayengaba nengane ngoba izwe lanamhlanje selinkinga ngakho uzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembeki ukuthi lengane ufuze sabelane kubona so ngoba phela mawenzela usiko ingane bangeyona yakhona iba nenkinga mhlawumbe yafa akayenzela usiko

Yeah, right. Asikhumbuleke kusasa usuku olukhulu la sithi khona iMother's Day. Awuyangithethisa umdima. Hey, uyathetha umdima endwedwe. Uthe emakhaya emakhaya ungalokungibiza ngomdima wena. Ngithayisa ngeimbiza yini. Uthi umdima ongibiza uthi ubongani. Ubongani lo. Hayi ndawo uthi lokuthi umdima umdima. Ubongani umdima. Umfokathushu. Awu suka madoda. Emdonini emutwa. Yoze muto lapha phansi emdonini uthi mina ke lo ungalokho uthi umdima njoba bebangaka amakhaya kuzobonakala nganti ukhuluma ngamuphi umdima ngoba shona ukuthi umfoka thushu lo awuneyimoto ibhaliwe madoda ithi miqhamuka ithi thushu naye vele umfoka thushu ngakhuleka ayi adoy right mhlangibusiswa ngawe isho njalo ingoma besekhuluma indaba enkulu la sithi usuku olukhulu usuku la sithi khona iMama's Day awusuka madoda hayi Mother's Day iMama's Day usuku labo mama oma bethu imbokode mhlambe ngoba lukusasa usuku ngimzwile noPortia la eyikhuluma indaba ya Lexen mhlambe ngoba lolu suku lukusasa umagayi uzobe ngekho la kusasa uzobe ngekho umagayi la emsakazweni kusasa mhlambe lento iyakudla uyafisa ukuthi nje mawam I love you mawam I

0: bhuti.
1: Lalela ngiyabuyisela isona khamba kujeka mqhathele
0: ayizabona
1: ukuthi umhlaba awunoni
0: kunjalo
1: umhlaba ngakathi umhlaba into enjani kade awuneli imali sakho inkinga yasehambe omama oyingane
0: wena
1: kanti wenze njani
0: sonke asinababa asinamayo namhlanje ngenxa yawo lo
1: mhlaba sonke kunjalo nje owami umama yohamba ngo 2006 kwakumhlaka 3 June
0: uyezwa ke
1: into zoyiphinyelela inkinga
0: kodwa kuze kube namhlanje usamkhumbula kuze kube namhlanje
1: namanje ngisamkhumbula bona into konto ebizwa umuntu owaye ikhipha idala kuloku kubaba uDlala mina ngithema ngale yena angazi uyazi uyohambela angazi into kuyona intitulo yakho uzuphile isimo sasaphakathi angazi kube yisinda ngangiyalela ngakhula athena angazi ukuthena kunjani ngangilalela impela ngakhula
0: mfowethu. Kulungile. Asindele kulungile. Siyabonga mfowethu.
1: Hayi. Kuyabona.

kuthiwa iUniland. UniLand, United UniLand, UniLand, UniLand, mangenze lufunde nje ngendlela UniLand. Lelo pilithi ke abakwanga izivelu zobafica lapho ke base number 1616. Ungadideki bhala phansi. Kwanga izivele number 16 iUniLand building. Ngiyeza nenombolo ngizokunika. Mawifuna le khombo le ubhuti akhuluma ngayo emenzele imanga. Nala eThekwini ikhona le khombo. La emakethe. Kufika kuba mangikhuluma ngemakethe njoba desho futhi babumkwanyana uyakhumbula ethi amatekisi nizowathola ngemva kwejwayelani la ngemva kweshell garage. Yiwo lo jwayelani nizobe nidlula kuona kusasa. Lo jwayelani omncanyanyana nje. Mncanyanyana nje lo jwayelani uneyitebhisi eyikhuphuka ngaphandle kuwona zensimbi. Yilo jwayelani obukana nerenki yamabhasi phansi kwama-bridge mawuzala ngakonanda rank. Ujwayela nje mncanyanyana ukhuphuka ngama-stepisi. Nazi iy'ngane ziyaluka kunamasaluni kuyabhakwa kwezonke amabhizinisi nje amaningi ama-roller doors. Uma ngikhuluma ngama-roller doors yabo lezi icabha zamagaraji ey'rolwayo. Khuphuka lapho-ke ngeyitebhisi uyaphezulu e-second floor enumber 33 kwanqa izivele futhi uzongena khaxa futhi nakhona ngiyacela ukuthi uma umuntu okhonza ubukhazikhazi ngoba khona umuntu owazi ukuthi ngizoze ngibone ngama-glass ukuthi khona eyibuko yabo le genge phambili ekhonza iyibuko ubukhazikhazi uyodlula phambi komnyango mntama kanti usudlula khona kwanqa izivele ngoba indawana njengokuyina-ke kanti la kuhleli khona iy'nto zakho. Ngakuzwa ukuthi ngithini? Indawana nje othi uma udlula kuyona uthi awu kanti khona la uyabona ngisho ungena emnyango ube nongabazanda ingathi kudlalwa ngathi kanti yila kuhleli khona iy'nto zakho. Kanti bathini uma bethi uma kade ukhetha ubhontshisi uyabona uma kuthiwa uyapheka ukhetha ubhontshisi ukhetha ubhontshisi ubuyisele lokho okungamakhoba uyabona lokho okungasebenzi ubona kathi ngeke ngikupheke lokhu uthathe uyokuthi fu ezaleni ukubona ubhontshisi ovuka lapho ukuthi unjani kuvele kuvuka ubhontshisi okepezela uxakeke ukuthi ngoba ngalahla amakhoba nje lana kwavuka ubhontshisi onje yile nto eyenzeka kwanqa iziveleke ngoba indawo edelelekile othi uma ungena kuyona uvele ubone ngathi ayikho lento kanti la usuzolanda khona iy'moto zakho yila usuzolanda khona umshado wakho yila usuzolanda khona umuzi wakho kade wawuphupha yila usuzothola ngisho abantwana ingananse enye insizo yafakaza yathi bese ngihlala iminyaka umntwana angamtholi kodwa ngaya kwanqa izivele ngafike ngathenga ugeqa ngathola umntwana. Asisho ukuthi kwanqa izivele uyothola ingane noma ungenayo. Lento ihambisana nokuthi uNkulunkulu usekhombile yini nenhliziyo yakho iyakholelwa yini ukuthi njengoba ngiya kwanqa izivele ngiyolanda izinto zami. Naba bekhuluma abantu. Asibakhulumeli bayikhulumela bona. Kusashila umumlaleli. Uthi ngiyasebenza, uthi nginemoto, uthi nginomuzi, uthi nginonkosikazi. Ufunani ke? Yini ongayifuna emhlabeni makuthi uNkulunkulu usekuphi indoda wakuphi umuzi wakuphi imoto uhleli ney'ngane zakho uyadla nasebhenki unemali then ufunani pho uNkulunkulu uyaphila usungathini usungamjezisela ukuthini uJehova yini akakunikile yona msukudlala ngikudlala ngoNkulunkulu angifuni phela naye nami angithandeke nje noJehova angifuni singadlala ngezinye izinto kodwa ungadlali ngoNkulunkulu. Ngadlali ngaye. Ngoba mina ngisho ngihamba esigodini sethu silokufa angesabi. Ngoba ngiyazi ukuthi unami. Le khombo le engikhuluma ngayo ikhona futhi othongathi. Ma umuntu osebenzisa uthongathi nje hamba lapha emva kwe new shop. Kufike kube yi-new shop bese kuba nephasejana ngena ngephaseji ulandele iphaseji ungajika indawo emhlane we new shop. Enumber 4 uzoyifica le khomba le khulunywa ngayo. Hamba stenga kwadukuza uma umuntu ohlala ngapha kostenga kodukuza kothethe kogrowville kontshawini kongqobheni kophezulu kwamaphumulo kozulu port wehle njalo komadundube bonke labo bantu uma usebenzisa istenga hamba lapha eShaka Mall. Ushaka kashayeki umntaka senza ngakhona iShaka Mall. Hayi eshaya moya. Eyi bavele bephambanisa abantu ngithi eShaka Mall athi umuntu eshaya moya ufuna ukuyishayela umoya wena. Sikhuluma ngeShaka Mall uzoyifica le khombo lesikhuluma ngayo eGilimanga. Hayi mina ngiyabonga ngoba sengikhulume kakhulu ngayo nami.

0: Cabanga ukuthi ngithengiwe. Mina ke vele ngiyinxusa la khona ngaqashwa kuthiwa nje angitshela abantu. Manje mase ngikhulume ngayo kakhulu wena uyibone ngathi hayi phela uzothini maka uyayihlobisa nje le hayi le nqaba yakhe ahlaze ekhuluma ngayo ngoba kunalela bhodlela futhi bathandekayo kuthiwa inqaba we ha ungalithathi kancane le labhodlela kuthiwa inqaba liyilitha elakho ona futhi kwangqa izivele lenzi imanga umuzo lincenga nje ungatatazeli ngoba nani njalo futhi asilungisele uyabona lento yokuthi ufika ugula iminyaka esithupha ngiyalinganisa nje usugule 6 years iminyaka ugula nje ugula nesifo ubone siyakudla ebese wena ufika kwangqezi vele uthenga ibhodlela lodwa bese uthi angiboni lutho kodwa uyawubona umehluko omncane hayibo leli bhodlela khona into eliyenzayo bese uthi wena angiboni lutho usufuna ukusinda qinqo wena akona amaphilisi lawa ya akuyona into ezothiwa leni izokuthuntubeza nje isikhashana izokududuza ukuthi hayi kube sengathi usindile kanti le yantilwa nokufa emzimbeni kushuthi ngesikhathi ulidla nalo liyasebenza ngaphakathi mase uliyeka ke hayi ukwakho ke ngoba ngempela qhubeka phela ulincenge nawe buku ukuthi nawe ayi nami sengigulile kodwa angikwazi phela ukuthi sengathi ngephodla elodwa sengifuna ukusinda qinqo kodwa umubona umehluko uzowubona umehluko ngiyazi uzowubona ngaleli ibhodlela kuthiwa inqaba la kwangqa izivele health and beauty ingakho ngithi noma ngihambe esigodini sethu silokufa Hayi angesabi mtakama. Angesabi lutho. Awucuphe nepeni ngiyabuya ngizokunikeza inombolo ngoba ngiyazi ukuthi khona umuntu othi magayi sengifuna inombolo nami. Yokuthi nje mangilahleka ngibafonela abakwangqa izivele. Cupha nephepha nepeni ngiyabuya manje. Noma ungabe ubhala u0 ngoba vele inamba izoqala ngo0.
1: Kupholiwe. Awutatazelwa. Izilo mzansi umsakazo wakho othandayo ku98

Ngingubhekizitha kwasho njalo ubaba ongizalayo wathi umanga umphiliseni ngokwacela isibongo. Thatha nansi inombolo le ekade ngikuthembise yona ukuthi ngizokunika yona yakwanga izivele ukuze noma uduka noma kwenzakalani ubafonele. Noma futhi khona nje ufisa ukukubuza. Ngiyazi ukuthi ngeke ngikubale konke. Uzofonela le nombolo engizokunika yona. U 073 5 3 6 7 3 3 2 finish. Iyodwa. Noma ngabe usestenga, noma ngabe usothongathi, noma ngabe usePine Town, noma ngabe useThekwini, noma ngabe useGoli, noma ngabe useMpumalanga, noma ngabe useMelo, noma ngabe ukuphi, inombolo u 073 5 3 6 7 3 3 2.

0: simisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekundleni yakho.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi insuku zonke. Izwi loMzansi, isiteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi lesihluko. Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Amahlala ngelayitheli iminyama wabo.
4: Ndlobeni.
3: Izulu lokuqala lendoda unkosikazi. Indoda uMayikalwa isukile ifuna ikhaya. Ikhaya liyizulu lokuqala endodeni. Njengoba emakholweni kuyethiwe uthanda umakhelwane njengoba uyithanda, kanjalo ke nentokozo efihlwe kumuntu wesimame iyilo izulu lendoda ila ingena khona ikwazi ukunethezeka, ikwazi ukuphila. Muhle umuntu wesimame omamathekayo, ohlekayo endodeni yakhe, angahlile endodeni ahleke kubangani, kodwa abe muhle endodeni yakhe. Noma ngabe iziqu zithini, noma ngabe umsebenzi uthi, umfazi nje uludumo lwendoda, uyizulu lendoda. Akuthandwa, ngiyabonga.
1: Teta no Saúde, funcionenza.
2: Teta no Saúde,
1: funcionenza. Ingevu ngemuva.

Thathinto omuntu iniko munye. Ayilena ngengithi ingoma yethu benomagaye lena. Ingane zoma wesho njalo kubhadlaza mfokanzimandi. Ingane zoma lezi bahamba nolwa Ndlunkulu ishende. Sikazeni wakhe izomzansi 98.0 FM. Ngavele ngashona phansi ehlokozi. Ngiyaphila kahohlo eringini kwankalokazi. Thandeka umntakahadi.

0: ufika ngaphila mzima nithola ikhombo kwamaqaqa okuyikhombo kebaleke kakhulu ikhombo kwamaqaqa esibe nekhombo yewozawoza ikhombo futhi enhle kakhulu ikhombo yewozawoza ekubantu abasebenza ngaba badayisayo noma basebenza ngokuthi nje bakhulume nabantu mawa umsebenzi wakho nje makuhlanganisa nabantu esithi lapha kaphila mzima ke thola iwozawoza ineswasho ke sewe cleaner ebese ibe nebhodlela elihle kakhulu ke olisebenzisayo lapha eliyozawoza yakho uyakwazi ukuthi umuntu usebenzisa bese uyakhuluma usho lokho ufuna kwenzeke ebese iyagcoba lapha kwena ikhombo ke namandla kakhulu ke ikhombo yozawoza iyadonsa nje izinto ezinhle kakhulu siphinde futhi kaphila mzimba sibe novela bahleke okuwumuthi komuhle kakhulu kulabo kabathi bona bayabona ukuthi cha ngapha ngasekuqonyweni khamba kancane noma la kodadwethu uyabona udadwethu uthi cha insizwa zimisi ziyadlula kuphela thola ke lapho uvela bahleke umuntu omuhle kakhulu ke lo muntu umuntu wenhlanhla owenza ukuthi nje ube nogazi ngohlobo oluyisimanga kubantu thola nje uvela bahleke uqhume ngawo phalaze ngawo klinikazi lakho lihlambulule libe lihle uthi noma ikephi la uhamba khona na ubona uthi cha kuyavela ukuthi hayi ngiyadlula la kuyabonakala ukuthi hayi ngiyafika la yabo mutho muhle kakhulu ke lo sibe nentelezi kaphila mzimba mangabe ni bona ukuthi ekhaya nihlushwa izilwane noma imithi ethile efakiwe egcekeni khona intelezi kaphila mzimba uyintelezi namandla kakhulu xosha zonke ke izinto ezikhona egcekeni ibulale lonke uhlobo lwemithi olusuke lifakiwe egcekeni okuyintelezi yokuchela uyachela ngayo phinde uyishunqise intelezi ke namandla kakhulu leyo ntelezi mawuchela ngayo ke siyakuyalela izinto ezihlanganisa nazo bese uyisebenzisa phakathi kwekhaya noma kuthiwa ngabe benibekelweni ukuthi strong kangakanani leyo nto ebekiwe kodwa nje mani ke nasebenzisa iyaleya ntelezi ngale ndlela esuke siniyalele ngayo hawu siyaqinisekisa ukuthi ekhaya niyoba nokuphila niyoba nokuphila nje phakathi kwekhaya ningabanga ekhaya nezilwane ningabanga ekhaya nabathakathi bekhona futhi ke intambo kulabo abathi bafuna ukuqina bona ukuthi noma ngabe bekuphi bengekho ekhaya noma ngabe beseqiswa kuphi mhlawumbe siqiswa emsebenzini kodwa kungenzeki konke lokho khona intambo kaphela mzimba izokusiza kakhulu ke intambo ukuze uhlale uqinile sibe nembiza ke baleke kakhulu imbiza katshwala bantu abathi nje sebekhathele utshwala abasabufuni utshwala khona nje ibhodlela encane lapha kaphila mzimba umuntu uyaphuma utshwaleni angaphinde aliphuze utshwala angaphinde alifune nalapho olukhona utshwala imbiza ke namandla kakhulu leya mawuyisebenzisile nje ngendlela esikuyalele ngayo ibhodlela lakhona ngeke uliqede ibhodlela lakhona ungaphumanga otshwaleni abantu abathi nje sebekhathele utshwala baphuthume lapha kaphila mzimba abakaphila mzimba uyakwazi ukuthi mawufuna ukuthola kabanzi ngabo uyangena kuTikTok Facebook uYouTube uzosithola lapho uyangena nje kuTikTok uyasesha Phila mzimba health product lizovela ipage lapho ufollowe uyakwazi ukuthola ama video lapho chaze ngama product akaphila mzimba angakusiza nanokuthi acosta ama price angakanani kanjalo nake na ku Facebook na ku YouTube kuningi ozokuthola ngena nje wena usifakashele ngabe ungena ku Facebook kwakho noma TikTok noma u YouTube sesho Phila mzimba health product uzofike nje uthole uzosheshe uvele kwena ufollow ipage ulike usubscribe lapho kufanele usubscribe khona ukuze njalo makuposta kwaphila mzimba ukwazi ukuthola ngokukhulu kusheshe abakwaphila mzimba ke batholakala lapha eThekwini eMarket silapha nje eThekwini eMarket molapha eMarket kune rank yamabhasi molapha nje phansi kwebridge eMarket kune rank yamabhasi ama Olympic bus mobheka ngaphesheya kwe rank yamabhasi kunebhilidi lapha linojwayelana abawu 2 kunojwayelani kokuqala osuke mawusere kya mabhasi lo jwayelana osuke ungaka left wakho uqala ke lo jwayelana mangabe usondela lapha eduze kwakunama steps ensimbi ufika ukhuphe ngala ma steps ensimbi mawuqeda nje ukhuphe kwa ma steps ensimbi umnyango oqala ozongena kuona owakaphila mzimba nebhodi zobuso libona libhaliwe phila mzimba kanti mawufisa ukusifonela noma kuwukuthi uyaduka noma ufuna ukuthola nje kabani noma ufuna ukubuza ngesimo sempilo obhekene naso mhlawumbe ngalezo sifo obhekene naso ufuna ukuthi ubuze ukuthi ungalithola yini usizo inombolo osifonela kuyona u 066 007 5043 066 007 5043 iyafoneleka inamba iya WhatsApp ngaso sonke isikhathi siyabonga kakhulu Sithombe futhi
1: siyabonga kakhulu ke sicelose nabakwaphila mzemba
0: sibonga futhi
1: siyabonga kakhulu nina ke lokucela ke laphuma khona ke laphana ke kwaba kwaphila

Fana mhlophe. Hamba nobahuphe. Usigwili ngaphezulu. Umoya engcwele. Gospel Maskandi. 6 minutes after 2. Uhlelo kumnandi ekhaya. Bathi begqiba sibe siqala. Siyafihlwa ke insizwa lana kumfoka Mgabadele. Emateyu. Ulapha ke ndwedwe. Umfanyamfosa. Kanti lokho zwa ke khulunya le ndaba. Nangu limit umfokanala uvume kanjani mhla ka 9 namhlanje inyanga u May 2026 kuleli sonto esolqala itheku kuzobe lisengethi Africa Travel indaba lakubuthene khona zonke kezithonya qhakambisayo ni Africa njengoba inyanga yobu Africa

0: La vena ilana ge umsajero
1: kulo kodwa awu ngiyakubingelela wesithombe sesele mfowethu ubungelelwa unogwajo odla nezinja ngamdabazelo utho abanye bathu sigcinqabulongwe njengebhongwane mina ngithi ngumacaphu nayi inkobe eshisa zopholele esiswini usangoma somthakashane sakhuluma amanga ngegama lakhe sathi ngeke iphele lenyanga engafanga kanti shaye phansi kwashunqa unkosana ke mina yomthakathi kwabo kwamamemela enkandle emahlathi amnyama la ngisuka khona emfongozi la ngiqhathe khona insamlomo mfowethu isigodi angithi kusho mina ngithi ayikhale ayikhale ayikhale sithombe mfowethu bawungangipha nje mfowethu ingoma kamgqumeni noma yiphi lekule album ye magic ah mfowethu ngabe uqedile ngiyabonga ngani yakwethu uNkulunkulu akubusise
2: njabingelela kuwe bawugambushe kanye nabozakwethu abangabalaleli ngiyuqhude linethile wakanemela Empendle imbali yezulu hayi namisa imphansi sandla nje khona ngizobonakala ukuthi cha ohlelweni ngikhona ngibalele nami kanye nabanye kuzakuthi njengoba singishilo silalele wena ke awunengoma ezimnandi wawo cha ke kodwa kushuthi alukho uhlelo ngakwazi ukuthi ufithe kulona uma usuze wangena ngoba hayi wavele wangena impela hayi kwangathi impela into yakho le Ngibonge Gambushe.
3: Awu kuphuka kanjalo ke mfoka shaya imamba, kuphuka kanjalo ke mfoka shaya imamba. Hayi nazonke chonqo, nazonke chonqo. Hayi. Ivolo umchonqo iphezulu la ku Kennedy. Mawawa lona madodhe impenga, intshambaza umbhubhela ubhala kaqhosha into yomntwana. Bathi ngaba noboya seyilungile, fanele abadala. Hawu ndimi lo chonqo, ndimi lo chonqo umuntu omntwana mawawa. Ngihleli nawe la chonqo, kuphuke kanjalo chonqo, ngaphele uyidedele kwawena. Ibambe kanjalo chonqo. Nkosi mntaka bawo siyabulela
4: nje. Sawubona sithombe sasele mfowethu. Ah mfowethu. Nabasakaza abaqeqeshele ngempela mfowethu bona nje. Akusho ukuthi kusekuwomunye obambile mfowethu ayi cha wasibuselela mfowethu dlala ingoma eyindala mfowethu obaba umphuseni magubane. Yaqale khona nje uzofaka umgqumeni mfowethu hayi. Nekhansela mfowethu sibonga kakhulu. Wegambusha mfowethu uphile mfowethu. Nabasazi bonke nabalali bezilomzansi mfowethu kubonga nje thina mfowethu. Khobalwa indoda mfowethu mfowethu ngibonga kakhulu. Esengomo edlala umfundo kaMboshu phile mfowethu.
0: Yanga mjakati, ngiyabonga. Ngibingelele ke sithombe uMazunge Mayville, ngajabula kuma ngidlalela ke la uLimited ke khuluma ndoda. Manje nami ngiphethe kabona, kodwa ke hayi kulungela kufani ngoba uLimited umzwele ethi ke la uvume kanjani. Right. Lengileke kakhulu. Ngiyaqalikela ubuhlahla samabhenqa. Ya. Ngiyathemba umthokozele nawe ulacika ngisazi le kodwa ngiyakhumbula ukuthi esikhe sikalidlala ekade khala ngalo. Uhlahla samabhinqa. Phezulu entsamlomo.
5: Khombe molo nabasakazi bonke bezilomzansi ngithatha ugxabhashe ufuneka ndlovukazi yemlazi wazi wasibusisa zimnandi ingoma zakho. Ngicela bandlamu nalithuba unjalele ingoma kabahubhe lethi ndasho ndathi kuyogcina uThixo ngiyabonga bhuti enkosi.
0: Siyabonga. Khuphuka lapho mzulu amakhehla amabili ukhathini ungadabani ngihlalele nje cela ngomsakazi izwi 98 FM ngibulalele uzakhele emhlungu kwamashu umkhulu kamankindoshe. Wabhala nathi ngibingelele eGambushe ngiseyintabeni zasebhalithe ivolume iphezulu ukhala bamhlophe ngihleli nawe madlameni makameli ugogoka ayabonga. Danki.

0: ukuphila ukuzwana ilento le sibila.
1: Habe, waze sibila wena?
0: Hayi wena bo.
1: Habe, sibila kuze kwane skole lapha iprimary sibila.
0: Yebo.
1: Kuthe kamuva kwakhiwa imuntu.
0: Nakho ke.
1: Hayi bo, kwemali umephela lapha mina ngwelinadi. Entokozo.
0: Hayi wena bo.
1: Hayi.
0: Yeah, wekambosho ukupheka hayi kuthi.
1: Ukapho kubona.
0: Hayi mokhona uyithola kwakuzoba nje noma yi kodwa ebengikhipha lethi sifunda ngathi ayazi mawa ngizindume ngizwa le. Noma
1: yithukelengile mfowethu siyabona siyabona.
0: Ukambosho.
1: Siyabonga kakhulu mfowethu. She. She.
0: Kufuna paso lokuzana kwesemagqala kwesalokuzana kwesaflow.
1: Ilungele uphele nje.
0: Nakho, nakho.
1: She. Hey, I'm singing my bombwini, waphakwe.

0: Bumnandeka.
1: Tombo Lucia.
0: Uraiti.
1: Aya phila masange mbulele maromeni.
0: Umagate.
1: Awumsisise ngoshini nomuntu ekhala ngafa ngaselubani. Uma kungeyena onginike uphuze chemist next wemuntu oshawo uthi igama lakhe.
0: Hayibo, angisimbulali.
1: Ngiyabonga ba.
0: Hayi, sikubonakala mfowethu. Sha. Umbebe. Umbebe. Amememememememe. Hey! Hayi niyashutana shame. Jole nje kabili kathathu. Sewukhiphe imemezelo. Thungisani bangani. Hayi thungisani oh. Hawu yena ngempela. Makanga ni tishela. Awushengwa sehlala inkosi madodana abamfishari shigo.

0: Vala umnyango.
1: Leli phimbi leli.
0: Vala icango.
1: Leli phimbi leli.
0: Kani ngoba idols yini?
1: Hayi, suka. Sembe salopa.
0: Kunjani kodwa?
1: Siyaphila mfethu.
0: Ubani lo?
1: Ushoza semangangeni kamnganga.
0: Hayi kumandla emangangeni kwamnganga. Hayi bo.
1: Yebo.
0: Kabeza.
1: Kuba kahlophi.
0: We, anginesabi.
1: Awumesabi?
0: Anginesabi.
1: Awusesabi?
0: Izani nonke.
1: Yeah. Ayisho lutho. Thank you.
0: Jabu bwethu.
1: Nazo.
0: Sha. Hawu ngiyana mathelisa nje bakithi. Nina angafuma kanjani? Hawu na shows wena. Ngafuma kanjani? Hayibo. Lenze njani la? Ubaba yini? Vuma ke wena ukubulala umuntu engenze lutho. Uzothi usuka ubusukhali kwale fono ofona ngayo. Uyithola ingqeni zamadoda. Isihloko sale ngoma ithi ingqeni zamadoda. Ekhafuli imface. 10 to 3.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithini ene engiyathanda ke izi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Ingoma zakho o
0: yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.

0: aphe noma ufone usho ke mina ngingowesifazane ohlala kwankabinde elindelani ngicela ukuze uthi apha iLavito for Women ngingayithola kuphi ngamalini is like that emolweni uyolithola kwambheka phansi epharmacy ebizo sikela phaka EJJ Cosmetics 073 454 3939.
1: Yebo, ngiyabingelela nami. Okusho ukuthi ke ngayisebenzisa sengathi ngamabhodlela awu-4 kahle kahle. Lawa amande leli nje elesithathu kahle kahle ngase ngilithenga nje kodwa ngase sengibuzwile ubungcono ezintweni ezazingihlupha zingiphethe. Ngase ngengcono and ke manje ke ngiyakhumbula futhi ngikhuluma nawe ngikusendela indaba yokuthi ngiphuze yona lelo video yavele kwavuka idolo la ngangilimele khona lavuka idolo manje labuhlungu kakhulu kodwa ke emva kwalokho ke idolo lagcina lingcono laphola nje totally langcono impela nje sengisho ukuthi yangisiza kakhulu ke nalapho manje nake sengifuna nje ukuqhubeka ngiphuze ngoba ngizizwa sengingcono kakhulu sengisho ukuthi-ke ngiklina kahle isikhumba sami nje sengithanda ukuqhubeka nje ngiyiphuzele yona nje ngiyiphuze nje ma uthi kayinabo ngosayo ngiyabonga kakhulu ngizoqhubeka-ke ngenze njalo ngiyiphuze kodwa nje hhayi bandla umsebenzi wayo muhle kakhulu.
2: Ngithi mina hhayi bandla iLavito, hayi bandla ngiyabonga, iyangisiza, angifuni uqambamanga kodwa nje bengihlushwa iqolo ngale ndlela, kodwa-ke hhayi ngiyabonga, iyangisiza. Yabo bengiqala ukuphasa naye idola ngendlela bengiphesa ngayo idola, kodwa manje usungaphika ukuthi nje ngangaphasa iqolo nedolo ngendlela okungisiza ngayo. Yabo nje uba kuzohola igranti kufuna ngiphinde futhi ngizame ngizama amanye futhi asangiphelele kwesikhashana nje, kodwa hhayi cha ngiyawancoma ngithi hhayi ayasebenza bandla. Ngifuna uqambama ngabakithi ukuthi umuntu imali ayengayitholi ukuthi awathenge, kodwa-ke ngoba uNkulunkulu sethi hhayi wayenza iplani sengiyakwazi ukuwathenga. Ngibonga kakhulu kuthi amavinisisa kwande bakithi.
0: Oyibambile inombolo ma ungayibambanga nansi 073 454 3939 073 454 3939. Sikhathi sakho it's exactly 10 minutes before the hour 5 o'clock right here kwisdom sans 98.0 FM Stereo. Sibonge ma usanda kusijoyina. Yeah, umpho unjani? Uyaphila mpho? Ngiyabona usibhalele lapha kuwhatsapp uthi nje umpholo wasevele phela lapho, inamba yakhe igcina ngo-9074. Siyabonga mpho. Izidobzas dit@zrfm ministry. Sawubona wemsajero, ngiyajabula kakhulu sobuyile. Izindodla zothando usike lapha ngizi yisa lapha kumndeni wami kwaNdlovu obuhambe kuwo ukuye emakhaya uTeps uThemsile. Yes, uthi uThemsile uma wekhaya obephekela lapha ke umphakathi uthi ke ngithi ke ngehlekazi uthi ke ngihleli kahle uthi ke ndlelanhle ntokazi uthi ke umama uTK ke lona. Thank you so much mom TK. Bon Jovi.

0: Olu 0604807164 ngesihloko la ngithe sikhuluma ngaso namhlanje indaba yokhlukana kwabantu abadala ukuthi ke iba affect kanjani labo aba ahlukanayo futhi ke mhlambe kumele inike bafake indaba yengane phakathi mangabe sizobheka nje la ngoba abantu abaningi abashadile kodwa mhlambe sebathandana isikhathi eside kwazi kwaba khona izingane khona lapho. Kumele ni mhlampe ke iy'ngane bona bayifake kuleyo kuphela kothando kubona noma leyo kuhlukana kwabo. Uma beyifaka bayifaka ngaliphi noma mhlampe zingaba nokuphawula nani nembono ukuthi ke mhlampe kwenzeka kanjani ngasi. You give me a call ku 0604807164 sabona.
1: Kwabona mkhajela.
0: Siyaphila kunjani baba?
1: Ngiyaphila mfowethu. Hayi ukhuluma la ngokubonga woma bekangethi la etafuleni.
0: Yes bonga.
1: Aha, ngiyaluzo uta.
0: Yes.
1: Hey. Wethu akufanele kuba bahlanganise mfethu noma kubaxhumanise.
0: Yeah.
1: Ngoba nje aha, ukusukana kwabo bona basuke bengazi bona ukuthi kwenza kanjani.
0: Yes.
1: Aha, afanele imbela ngoba ukubana kwabo owabo bobabili.
0: Iy'ngane bangayifaka babone nje sekuthenya.
1: Hayi babone sekuthenya.
0: Yeah.
1: Awangayifaki.
0: Yo. But manje ingane uma kwenzeka ikubuza uthini lapha?
1: Ingane uma ingibuza.
0: Yes.
1: Hey, hey mina nje mfowethu kwakwenzeka yini?
0: Yes.
1: Kwakwenzeka yini? Umama ovele wahamba.
0: Yes.
1: Kusho ukuthi uyathi uma ingibuza ingane naye kodwa yayisencane ngaleso sikhathi.
0: Yeah.
1: Ngasho ngathi umama wakho uhambile uyabuya.
0: Okay.
1: Wabe lokho ebuyile njalo-ke kodwa-ke yathi uma isikhulile ngayichazela ukuthi kwenzakalani, ngayitshela umama wakho wahamba.
0: Wayitshela nje lonke iqiniso njengoba linjalo ukuthi ke nahlukana nihlukaniswa yini. No wrong bakhe mabuswa ko wrong bakhe mangabe futhi kwakukhona nabakho wrong wayitshela konke nje.
1: Yebo ngoba vele yayivele isikhulile.
0: Okay, kodwa ngalesa sikhathi awubange ngoba wacabangela yona ukuthi ke ngokwengqondo ayikazokwazi ukuthatha le. Alright, mfowethu Mabika.
1: Hayi mfowethu uyabonga.
0: Okay, thank you so much. Sithinte nawe ngalesa sikhathi. The Magic Power Line 0604807164 ngiphinde 0604807164 kanye sibambe lapha ku WhatsApp line 0638208848 0638208848.

0: iminyaka yengane isizokwazi ukuthi ke ikwamukele ithathe ngokwengqondo kwelokho noma uyolinda ukuthi ke ingane njenganawo baba Mabiko ukuthi ke lapha ke izikhule ebese simune sikahle sokuthi ke singakwazi ukurezina. Sawubona Semweni, hayi. Siyaphila kanjani?
1: Siyaphila isandze ngalesihloko okhuluma ngaso.
0: Ukusona nje.
1: Ngoba cha. Akwenzeki ukuthi ngisazi.
0: Yes.
1: Singabithi inkingi. Ngabe besizana kwezinye izingabi.
0: Yes.
1: Oh, yeah, ngizwe ngithi mina mangihleli kanjani ebishoko. Ukuthi ukufanele ingane futhi ukubaleke nalo ukuthi zingahlukumezeni.
0: Oh yeah.
1: Zazo shamba kufike nenkinga zalazaza. Shamba noma ukuthi noma kufike nenkinga lazaza imali. Kodwa ngisho sathi futhi siyaqala ngona lento ukuthi hey ngizwe ngiyalo lengane ngizwe lokho ngikona bomba kushukana.
0: Mhlawumbe la umuntu ethi ke khona sehlalele ingane bayakwenza konke baqhubeka bakwenze konke lokho okwenziwa zithandana noma sekukuthi uhleli nje nomunye ulala lapha noma ulala lapha uma ubheka
1: angazi-ke mhlaasiyashoukuthiaasixoxa ngiyixoxela
0: kuntoisaanisathandaeingane yeah. Kodwa shothi ke bangibheka ngokwami bayaqhubeka balala endawonye uma bebenzela iy'ngane kwaphela uma sebelala ngokuhlukana nomunye ulala lapha noma ulala zizobona iy'ngane.
1: Angazi-ke sayina ngazi
0: olright besikhuluma lobani. Okay, thank you. Ndosa uphila nje uyezwa. Ngiyambona lapho uphila umuntu akamkhizi uthi ke msajerwa sinzima isihloko sakho kona kuyinto ejwayelekile kule sikhathi sesiphila kusona manje ukuthi izingane ziphile ngaphandle kwabazali bazo besabambisene kwezothando kodwa ayikho into engenziwa uma ngabe-ke umntwana esekhona ukhona ngoba uyisipho esivela kumdali funeka abazali babambisane ukuze iy'ngane noma ingane ingahlukumezeki empilweni ilithole uthando lukamama nolukababa ngokufanayo ekuhlukaneni ingane azingeni kulento ngiyabonga ukuthola ithuba ukuthi ke ngiselulenzi West Riverdene. Thank you so much, siyabonga, phila mfoka Mkhize.

0: WhatsApp ngale sokuthatha kuyona inombolo 0604807164 ngiphinde u 0604807164 kanye usibambe lapha ke ku WhatsApp line u 0638208848. Ngiyabingelela Mr. Mbonambi, ugogo uDube mina wahamba zincane zithe zikhula, ngazichazela zikhulile manje, futhi ke abasabuzi lutho ngaye. Ngiyabonga kakhulu. Yeah. Nangu omunye lapha ke uKhelo usenzele lapha ke i-voice notes ake simamele sizwe.
1: Yho. Lokho sakho Mr. Mbonambi. Sazo sanzi. Ubheke engachitheni nje isikhathi. Mina angiyiboni into ehlanganisa iy'ngane. Because uma kuwukuthi abazali bazobahlukene, abahlukane bona ngendlela yabo. Kodwa lokho angingachaphazeli iy'ngane. Iyo lento egcine iy'ngane seyidideka, seyithatha amasayidi, sezilwa izinto ezingazazi. Uma kuwukuthi abazali bahlukana, bahlukane, abazali abangalwi ney'ngane ngey'ngane, abangafezekisi iy'nhloso zabo ngokuthi besebenzise iy'ngane. Into kuphela engabe iyenzeka la, umzali nomzali une-right yokubona ingane.
0: Yeah.
1: Owesilisa uma kuhlukene wabehlukene akayibone phela ingane, akangancishwa ithuba lokwazana nengane yakhe.
0: Yeah man. But ngibuka kunzima because abanye abantu nangokwezimo zokuhlala, mhlawumbe sihlale emjondolo sihlala sonke, then ney'ngane yikhona la, then sekuhlukenwe manje, sekufanele nomunye ahambe ayozama ikhosomba lakhe elsewhere noma mhlawumbe ubuyela kubo. Besihlala sonke la siwumndeni, asikaze sishade, sihlezi la kulo mjondolo, kusekhaya lethu ke la. Nakho-ke manje sekuqhamuka idimoni siyahlukana. Izidomzansi 98.0 FM, sawubona.
2: Oh, sawubona mthajeni.
0: Siyaphila kunjani baba?
2: Efethu, ayiphilisa inhliziyo yami, ngiyaphila mfethu. Kodwa kani mani sengithintele inkulumo ngiyithola la emsakazweni wakho omhle kakhulu izidomzansi. Cha mthajeni mfethu, mina mfethu ngibuhlungu ngalo mfethu ngento eyodwa.
0: Yes.
2: Uma wengane mfethu wagodukisa iy'ngane ezisa kube emakhaya, understand?
0: Yeah.
2: Ofike wadlula emhlabeni esemakhaya seyikhulile ngane zifunde seyimina la yisuka ka-grade R yaza fika grade 7.
0: Yeah.
2: Manje sebeyibambile bakubakushona manje sebeyibambile manje ngane angisakwazi ukuyibona ingane. Ngiyawuthi ngiqala ukuyibona ingane ngize ngigibele ngisuke la ngiyayibona bafuna ungimike kuthiwa hhayi ingane zangalana kwasaxuma kanjani funa ukukhipha zonke into zabo uma uba kasekho basakhuluma umluzo manje ayihoyite bayikhuluma nami.
0: Nasenihlukene noma wazi ingane?
2: Wahambe ehambisa mthajeni ethi uyabona usethekwinisenobugebengu amaphara sorontswata nje ngifundisenifundise embili ayigoduze emakhaya
0: ma
2: sifika ngale unyaka wodwa ezobuya ngojuni afike wadlula emhlabeni engale ngakuko
0: nawe awumazi egula
2: no akagulanga bengihambe kumele ngiyathisa ey'njalo nonayanyanyanje maye ma idlulela emhlabeni sebeyibambile manje ungisebenza ngazo-ke ingane ngoba okokuqala
0: mthajeniwayiganile lo mama
2: ngase ngiqala ukuhlanganisa vele
0: yeah njengoba ngisho ukuthi abanye inkunzi iy'ndawo esihlala kuzona eThekwini uthola ukuthi bahlala bawumndeni umuntu wakithi uhlala lapha emjondolo asimazi nokuthi uhlala nobani kanti sebe ney'ngane lapha
2: ngangafikanga ukuthi ngizokhokha yonke into yeteyabela ingane zakhulisa yimina phela ehambe sethi hayi ngcono zithole imfundo engcono ngale emakhaya kuzingabile uvanzo lwenzekalayo.
0: Oh yes, ukuthi ke ingane ingabe exposed kule mpilo leya la emjondolo.
2: Ayiyophuma nje ukungibusela ingane bese ukwazi mina ukuthi nami phela ngikwazi ukuyibona ngisakwazi ngifuna ukuba kumele ngidibele njalo nje kule ngakubo.
0: Bathini mhlawumbe bazishiye imfuno zabo ukuthi ke mhlawumbe ukuze kukwazi ukuthi ke kube khona ukuxhumana phakathi kwakho
2: ingane bafuna. Hayi ke mhlawumbe esikhonkosini yomthathi lo basho bathi bafuna 2020.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi ene engiyakuthanda ke izi lakho liyangibusisa kakhulu.
0: Yazi,
1: yazi ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Ingoma zakho o
0: yebo.
1: Ngiyakuthanda.
0: No, right, no siyabonga niphile nje lapha.

0: bang inbox abathi awumfethu siyayi oyedwa wabo ngoba babili ayithi bekubelo nogalo.
1: Yes.
0: Yebilo kuthi ugalo kwang inbox abathi awumfethu ngiyasithanda isitayela sakho oshaya ngaso ngifisa sisebenze.
1: Yeah.
0: Yabo. Kwa ukuthi ke khona ke lapho kaye usikhona isitudio somunye ubhuti wami asemlazi kuthi uPlan B.
1: Yeah.
0: Kuyena nje ngaqalela khona ukucula ngithi ngiqala ukucula khona.
1: Mm.
0: Hayi. Abafethu sahlangana khona kanjalo ke bezemlazi ke hayi safike senza ingoma ke. Ngayiqala ingoma bangena nabo abafethu. Kwaphuma ihit nje.
1: Hayi abafethu le ngoma kube ihit kakhulu. Mhlawumbe sibuye ngala. My brother, abantu sebekwazi ngubani iningizimu Afrika?
2: Abantu sebengazi koshanti shanti. Kodwa ke ngoNdumiso wakaMbhele.
1: Yeah. So nawe ukhulile emlazi?
2: Ngikhulele emlazi, ngizalele emlazi, ngowasemlazi nje.
1: Kuphi lapho nomlazi?
2: Ngikasi.
1: Oh, khona usisi. Oh, ngiyabona lapha kasi lapha. Kasi indawo isabeka kakhulu. Kube njalo ukhulele lapha emlazi kasi.
2: Hayi ngobusho nje ukuthi indawo isabeka kakhulu hayi. Sikhule kunjalo. Kodwa phela.
1: Yeah.
2: Ithini sesibadala manje hayi sekusefu.
1: So
2: wonke kakhulu manje
1: wonke umuntu nje wasemlazi ngathi wonke umuntu ocabanga umlazi ucabanga nje into engasikwenzeka emlazi so ongazi fanele wazi ukuthi fanele ucabanga usiwe ukuthi hayi no yabona lapha
0: usiwe
1: yona indawo impela ukuthi mosemlazi impela uhamba uvula amehlo ubona hayi la mfethu uqala nini mfethu ukucula uqala nini lo luthando lo music
2: hey hayi umculini naye indoda engifakile uniseni. Hayi mina ngiyi content creator kahle ngidume nje content creator futhi ngazakhela ama fans ngazakhela udumo.
1: Yeah.
2: Kuyikona ke sina music imi ngutsani kodwa hayi italent elingekho yabo.
1: Yeah.
2: Njengoba nje bese yangena nendlela engela ngayo nje angikhulumi lethe ngikhuluma ku TikTok.
1: Oh okay.
2: Ngoba abantu abangithandela lo kodwa manje sekuzoba ukuthi ngizokusho phezu kwe beat ke manje.
1: Yeah.
2: Yabo. Hayi wangifaka kuniseni ngiqeqesha ke nami ngangena.
1: Mina ngoma bafethele ikhiphile ethi bopha mkhwanazi.
0: Yebo.
1: I'm sure amajitela phakosi makuthi wabopha mkhwanazi. Nginaku la mkhwanazi akathi ngegasi. Iphamuka kanjalo bafethele ngoma.
0: Hayi kahle kahle le ngoma le. So asikhulumi kakhulu nabantu. Sikhuluma kahle kahle ingomdanso kahle kahle.
1: Oh okay.
0: Ukuthi ongadansi nje. Hayi akangenelele nokuthi ke phela ke inayo phela i-message ukuthi ke izwe phela liqoqeke. Yeah, inalo naleyo message leyo. Kodwa nje hayi phela ukuthi khona le ngoma mhlambe njengoba sithi bopha mkhonazi umuntu esuka esibhekise kuyena cha just nje song.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kulungile asikuyela ke le ngoma le ikho komsakazo wakhomba phambili isiNomzathi FM niseni ugalo. Naye lapha na ke ushantiza bakunikeza ingoma emnandi kakhulu ethi ke bopha mkhonazi. So buya sikhulume ngayo ke nokuningi. Emva kwayo ke le ngoma ikho komsakazo wakhomba phambili isiNomzathi FM. Sikhari ke ngena ke 27 minutes after 7. Sikulana ke uhlelo lakhe the weekend joy. Igama lami ngusiyabonga isibongo kwa kamjwa.

0: Right, sisikhangeke ngena ke 23 minutes before kushaya lapha ke 8 o'clock kwa kumsakazo wakho hamba phambili izwi lomzansi FM Bopha. Uniseni ke umsara ke nogalo noshantiza. Yona ke ingoma ke sikuthulela yona. Sinabo ke lamhlanje sihle nabo ke kakhulukazi ke la studio. Bazi kakhulu ke nangezinye zengoma ke iningi. Wena ukhula nini nezinye ke eyiningi ingoma ke zegqomo ezinye zengoma ke zathanda kakhulu eningizimu Afrika. Ngiyacabanga ukuthi ke umuntu abalandela kakhulu umculo wegqomo bayabazi eningizimu Afrika. Bafethu mhlambe siya ngasemaphethelweni. Niyazi ukuthi abantu bazofisa ukuthi banilandele enkundleni zokuxhumana njengoba senishilo ukuthi nitholakala kuphi. Mhlambe ngabe abantu baseningizimu Afrika khona ama project eniphezwawo enisebenza afanele bawalindele umculo omusha mhlawumbe khona ama performance eninawo njalo njalo.
1: Yebo yebo hayi kukhona ngempela okukhulu okuzayo ngoba khona ama EP futhi esisawaye plan ukuthi sizoyikhipha. Sifuna ukufaka nje abaculi abahlukahlukene abanye asebaziwa.
0: Yeah.
1: Yebo.
0: So kusho ukuthi khona nje amagama amakhulu esingase siwalindele kuma EPs enizobe niwakhipha.
1: Awu kakhulu cause ulokhu uBabes sisebenza naye kakhulu, yena umuntu esisebenza naye kakhulu njengokuthi kwi EP yakhe le kade esanda kuyenza eGoli umuntu khona nje kakhulu kuleza ngoma lezi.
0: Yeah. Ku right ukusebenza noBabes.
1: Hayi ku right kakhulu, hayi umuntu right, ku right.
0: Yeah, so nje.
1: Cause yena phela

0: emdala.
1: Yeah.
0: Ya siza ngemuva thina.
1: Mfethu.
0: Yeah.
1: Bethu ingoma engicabanga ukuthi siphuma ngayo ingoma ethi umlilo Nisen featuring uGalo and uShantiza. Yena ngoma ke esiphuma ngayo. Mhlawumbe le ngoma le niyenze nini ngoba ngiyabona ngakwami ngala kubuka kwingoma esanda kuphuma. Mhlawumbe masingadobela nje umlaleli isithombe ingoma yenziwe nini iphume nini kanje njalo njalo ndabantu bake umculo wenu bawuthola kuphi kuma platforms ezomculo.
0: Bekuyi EP le ngoma ihamba nengoma kade ziwu 5.
1: Okay.
0: Yebo sizenzile nje nabafethu kuyimini uShantiza noGalo.
1: Mm.
0: No producer ke ngoba leyo oyidlalayo o producer abakhona kuyona uwoza bakuzini uGoldmax.
1: Yeah.
0: And then
1: ingoma ithi umlilo.
0: Yebo ithi umlilo nje ingoma nje nayo vele umlilo vele.
1: Kwethu. kulungile ngiyazi ukuthi sesiyavala abantu banthola kanjani noma ke abantu bawuthola kanjani umculo wenu kuma platforms ahlukahlukene
0: ezomculo
1: zomculo benza kanjani
0: ku YouTube hayi siyatholakala sikhona ku YouTube ku Spotify nakhona sikhona ingoma zethu zikhona nje all digital platforms ingoma zethu siyatholakala uma usesha nje uniseno ushantishantu uyamthola uma usesha uPT uyamthola ngisho uPT na cause uPT uyena umfethu nayishana umkhwanazi yebo
1: Afethu Shantiza ngiyabona uShantiza engathi uyathula engathi busy kakhulu ngala ku TikTok eh
0: athula
2: ngisacela ngiyitayela engizoyishaya mangisuka la
1: ngilungile Afethu sebakhulu siyathemba ukuthi omunye umculo wenu omusha nizosithumelela ndasoba nawo nabalaleli bezomzansi FM bazokwazi ukuthi bawuthola
0: yebo hayi nathi singajabula nje ukuba izingane zala ekhaya nje sihlezi nje sifloke sifika sizovela ngoba umusic ithini esiwenzayo awumi awukhiphi kanye ngonyaka ufana uhlezi lokhu ukhipha kuze abantu bahlezi bedance abantu abajabule abajabule abantu abadance abantu
2: kahle kahle sicela ukuthi ingoma nje siqale siyikhiphele la ekhaya siqala abantu bezizwe nje la ekhaya
1: bezizwe la ekhaya akulungile ke nayisho yomdanso show impela le dealer nawo lo mculo ngicawa ukuthi no bese nithatha isinqumo esihle kakhulu
0: yebo hayi siyobonga kakhulu lazi
1: kulungile mfethu mhlambe awuyifake wena le ngoma le uyisho yonke nje iphelele ukuze umlaleli uzilomzansi FM azwe ukuthi icula uba
0: ngiyicule nje straight
1: sengisho ukuthi nje awu introduce kumlaleli uzilomzansi FM njengomsakazi
0: oh hey nayi ingoma lana edlamagalana ithi umlilo uniseni uGalo uShantiza featuring Goldmax Boza babusini eyishisa kakhulu lengoma lena uzoyizwa la ngicela uzizwele lapho umlaleli sibonke kakhulu kwintokozo ekuyina kutithi kwizilo mzansi siyalidinga futhi lethuba
1: mfethu thank you siyabonga kakhulu ne
0: yebo
1: hayi ungasondela ngale nangale ngasekusakazini wabuyithi ngithwa kancane shaba bese siyabonga kakhulu ne
0: yebo
1: thank you
0: sibonga thina
1: thank you ingoma ke kanisene namhlanje noGalo Shantiza ingoma ke yethu umlilo thank

0: kamla keke fine msana gina la panage ideas is and enona pa kindonda yeah mosho ke uthi kindonda uchaza ukuthi ke islonda ne yeah ngeSwahili mangabe ngaphazama yeah sesifike emaphetheni nalo ke uhlelo sokuthi silibeke phansi yeah ngizama uthi ngenze ukufanele yeah khona ufanele ngimlinde eqala kangene avala isicapha yeah athi yeah ngimlinde ahlale phansi afake ama headset right yeah hey
1: promise is a promise asenze njalo
0: okay hey yazi yanzima into engizowenza yeah inzima yona ne ayikho lulu
1: angazi ukuthi yini le enzima nkosami
0: okay okay ngizoqala ngimawama angikwazi fine ngifisela umama kusasa u Mother's Day enhle then bese ngiza kuwe Porsche
1: ngeke angithandi le ndlela ofisele ngayo umama wakhe Mother's Day awuqale phansi
0: okay
1: isuke enhlizweni ngizokujula nje nothando
0: angithi ngifuna ukumbeka phambili
1: hayi ngisho yena ngithi uthe uqala ngoma ngithi mina ngiko happy ngendlela o deliver ngayo leyo message yama ngithi ngicela uphinde uyishele uma ngifudumalo
0: okay ma wami ngicela ukufisela i Mother's Day enhle kusukwini lakusasa umfana wakho uyakuthanda kakhulu
1: nakhe
0: bese ngiza kuphosha nomlaleli
1: yes
0: right nginifisela usuku oluhle kusasa ningabantu besifazane niyimbodi yaseNingizimu Afrika siyanithanda siyazi ukuthi ezinye zezimo enibhekana nazo kungenxa yethu siyanithanda kakhulu siyabaxolisela nalabo othola ukuthi abenzi kahle kodwa sithi nje siyabonga ukuthi nisikhulisele nabantwana bethu
1: yebo
0: abanye babakhulisa bebodwa inkosi yami siyakubonga ukuthi nime niqine eNingizimu Afrika siyanithanda kakhulu yeah sengasukuma ngihambi ngakho ngiphuma
1: ngokuqede nje sengasukuma ngihambi
0: ngakho ngiphuma ngofikile emlomo ngizinjene ngifisela usuku oluhle kusasa
1: siyabonga
0: yazi ngathi
1: that was heartfelt hi
0: thank you
1: siyabonga

Spotlight Jennifer Hudson kuzilomzansi 98.0 FM ngishilo ngathi nje sigudla ngoshuni umama namhlanje abangapha nabangale kodwa nje sigudla ngaloshuni ngishilo ngeke ngakhuluma ngathi ngizoshare istory salira but ngizokwenza ngehour lethu lokugcina ngoba la mina nawe sikwazi ukukhuluma khona sawubona usemsebenzini sawubona usekhaya sawubona semgaqweni ngathi ungaphepha ufike uphephile la uyakhona mawusemsebenzini nje hawu uzozo kuzosamanje nje manje nje ngoba sohlala nawe ngamnandi noma sengisuku yezo qhawe noma sehamba lalela kusazoba mnandi awolesibili leli mina nawe siselelwe i hour no 40 minutes ndawonye

0: seswana
1: inga ya joni imba leswi leswiwani wena hlubula va ta ku hleka
2: yer a joni ku lavura xilungu boss
3: kumbe xizulu mini nga ya joni ni mbarisi sweswi
1: na libhela laleli
3: mini badza ku na le Hollywood ni nga fika mini vona ka TV ni mbarisi leswi
4: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.

yabo ecula ukuthi ay akasekho manje yabo la kade khona ngokumoya. She's not at the same place. Uyambona nje ukuthi usesendaweni engconywana manje. Userikavile. Yabona even nanama interview babembuza ukuthi Lira indaba kade sicela emva kwestroke ukuthi usibone ungasiboni. Echaza ukuthi hayi ukuthi ngingathandi. Bengakwazi ukukhuluma. Athi ngisho into kuthi ngiyayifila. Ngiyazizwa mina ukuthi ngifuna ukuthini. Bathi amagama awekho. Awekho ngobuthi ethintwa le stroke lesi. Wasaba nenkinga. So kuya ngawo ukuthi into uyibuka kanjani. Uyabona ukuthi yena usephuma enkingeni enjani entweni emvalele ngisho umsebenzi. Kodwa wajika wathi hayi yazini. Mina ngiyabona ukuthi ngilimele, yebo ngiyavuma. Ngiyabona ukuthi ngiphazamisekile emsebenzini, yebo ngiyavuma. Kodwa sengithola ithuba lokuphumula. Sengithola ithuba lokuthi ngikwazi ukuspenda nomndeni wami. Njengosomabhizinisi, njengomculi, sengikwazile ukuthi ngithole isikhathi sokuthi ngike nje ngi-enjoy nomndeni wami. Ukuthi mina nawe sibe ndawonye. Ikhona into eyake yenzeka empilweni yakho ebuhlungu. Ebuhlungu. Kodwa wabona ukuthi ayibo. Yazi le nto. Yazi yabuhlungu. Yabo noma yenzeke ngale ndlela yenzeke ngayo. Noma yenzeke ngalesikhathi lesi. Enzeke ngaso. Kodwa manje hawu. Yazi ukuthi kahle kahle bingisindisa le nto le. Noma ngabe yonifike kabi noma ngabe yibi kangakanani. Kodwa ubone ukuthi hawu kahle kahle la bengisindiswa la. Hayi ukuthi bekunjani cha nje. Bengisindiswa kahle kahle. Noma khona ngisinde ngokulimala. Mhlambe yabona ukuthi yazini. Mhlambe nje manje umuntu eh ngaba kekhula. Mhlambe umuntu ngabe washona. Bas kwenzeka into kanjena ngasinda. Ngicela ukwazi mlaleli 0638208448 yona number leyo yaku WhatsApp wake waba nayo into ebuhlungu, ebuhlungu yenzeka le impilweni yakho. Kodwa kuleyo nto le ebuhlungu yenzakalile ubone ukuthi hawu yazi noma ngabe ibuhlungu ngempela le nto le yenzakalile kumina kodwa ingisizile ku 1 no 2 no 3 0638208448 isikhathi masivuma ngizokupha ithuba lokuthi ukwazi ukufona ku 0604807164 kodwa njengamanje cela message lapha ku WhatsApp ungitshele ngesimo sakho nje noma into eyenzeka empilweni yakho noma yamngana yakho sho ukuthi ayibo azimina umngana nami kwakusekwenzeka ukuthi nokuthi. But wasinda ngoba kwenzeka into kanje kuyena. Lira ethi ngiyazifela. Engasho ukufa ukuthi uyayifela yena. Uyazifela. Uyifela. Ngaye umuntu acula ngaye.

0: bazoyazi le nto ekuthiwa ismolontshisi abantu abazi kahle
1: ismolontshisi
0: sinomphini wensimbi nelokhuzana nebaod le truck ngaphambili la engazunywa khona umunye umuntu womndeni ethi uyangijoqa impela ngoba uma sengilandelela late time kwaba umuntu impela oqedayo ngami kwaze kwasiza abantu ayengizuma bekhona bazama ukuthi bamhlenga wabaleka waya kubo wafika wathatha umkhonto wathi uzokufuna ukuzongigovuza ngomkhonto
1: hayibo
0: lapho sengizwa mina after inyanga ezo 7 ngise ICU lapho engaphaphama khona ngiyaphaphama angikwazi ukukhuluma angikwazi ukuhamba ngumuntu ofunzwayo ogezwayo makuthiwa kufanele bhave so kuleso simo esinjalo odokotela basebeshilo ukuthi hayi ababona ukuthi ngisawubuya ngikhulume ngendlela engisuke ngathinteka ngayo nanokuhamba imithambo ikhathele ayisebenzi ababona ukuthi ngisawuphinde ngihambe nami ngakumukela lokho kodwa kubuhlungu yabo ayikho into ebuhlungu njengokuza umuntu ekhuluma into kuba kufanele umphendule ungakwazi ukumphendula isimo ke sengike ngadlula kusona leso ngahamba nge-wheelchair kwasho ukuthi ke kunama social worker abuye ngibe nama appointment kodokotela ngiyojinyiswa kwahamba esikhathini nami sengiyitshela ukuthi hayi sengimukela ukuthi angihambi kwaya ngokuqaqeka ukukhuluma ngaqala nje ngokuthi igama engangilisho ngangithi into noma ngiyazi uyisho kwafika igama lokuthi mangiphendula ngithi angazi ilelo gama ke elangenza ngafunda ukuthi ngibuyele esimeni sokukhuluma nasekuhambeni ngaba umuntu ohamba as like umuntu oshawe stroke la ngangizameka khona ekujinyisweni kwami kushuthi ngawumuntu okwazi ukuthi ke ngaze ngaphuma kuyi-chair ngase ngumuntu ohamba ama-crashes like umuntu oshawe stroke kwaya-kwaya-ke kwaze kwalunga la engabona khona ukuthi ayi unkulunkulu kushuthi kukhona asangibekele khona bobu kube wengenayo inhloso ukuthi ngibe khona ngaba ngisekho emhlabeni ngendlela sengigive-uphe ngayo nangendlela engangiyiyona khosa ngophanga kodwa kwavele nje kwavuvukala ikhanda lawumthwalo ngahamba ngayompompa esibhedlela ngayompompa igazi ngafakwa i-night eziwu-12 amalitha awu-12 ngimpontshwe emzimbeni ngathola ukuthi manje ngikhishwa leli gazi elophele ngaphakathi ngayompompa emva kwalokho ngafakwa ama-drip kwabuya amandla kwawukuthi ke angisahlinzwa ngoba uhlelo laluthi udokotela ufuna ukungihlinza ekhanda ngoba ngophele ngaphakathi so ngonkulunkulu ngiyaphila ngiyaphila kunabantwana ngi-right ngiyambonga unkulunkulu ngalokho ngiyabonga sisi
1: siyabonga baba I'm sure khona unkulunkulu la ekusindisa khona noma kwakwenzeka lokho
2: Sanibonani msakazi nabalandeli ebusuku sanibonani ngiyaphila mina msakazi isihloko okhezi kwaso sokuthi ikhona yini into ebuhlungu eyake yenzeka yeyi msakazi mina ngiyi-victim yalokho manje nje yeyibuthinta le ndaba ngiyahleka because you know into meseyadlula mina msakazi ngibe sesimeni esibe sekuthenini ngisemshadweni kuthe ngesikhathi kuqalaziseka umshado wami kwaze kwabe kufika isikhathi sokuthi sesibakwe separation kwawukuthi umshado suyaphela yonke leyo nto eyibuhlungu engaba nabo And kwake kwangithatha isikhathi ngayitshena ngathi nje umuntu wesilisa noma

0: empilweni yami.
1: Ah.
0: So ekugcineni ekugcineni kosuku sekuhamba isikhathi ngase ngithola ukuthi no man, ukukhishwa kwami lapha yangangivikelwa khona la ngangivikelwa khona kuningi nje engakubona lapho emva kwalokho ukuthi kanti ukuphuma kwami bengiphephiswa laphaya. So from now on sakazi sengiyazibonga kakhulu ngakho ukuthi ngibe nesibindi ize kwakubuhlungu ngale ndlela kwakubuhlungu ngayo, kepha kodwa ngaqinisela ngaphuma kwaphumeka namhlanje ngi-right nje. Kodwa if kwakuthiwa ngangihlalile kulesa simo ngaba ngisekho emhlabeni and ithi uma ngibuka iy'ngane zami ngithi awe ma ngaba ngashiya iy'ngane zami zincane ngaphandle kwesizathu, ngaqinisela nje ngaphuma msakazi. Yilokho kumina okwake kwekhona kwangenzeka istori bengicela ukulishera. Suku ngiyaqonisa ukwelula uJabu e-village kodwa ngi-Lieblaaf ngokusebenza njengamanje ngisespani ngishayina. Thank you.
1: Bye. Thank you for sharing, Mama. Oh, siyabonga. Kuyenzeka kwenzeke into ebuhlungu. Kodwa kuleyo nto ebuhlungu ubone kahle ukuthi no man. Yazi noma ngabe siyenzeke kanjena ke lento kabuhlungu kanje. Kodwa kahle kahle la bengisindiswa. La bengisizwa la kahle kahle bengilekelelwa ukuthi izinto ungagcini zinje. Khona umuntu othola ukuthi uzaboshwe ngisho ukuboshwa, kanti njengoba eboshwe ungazobona ukuthi yonto ebuhlungu eyenzeka kuyena kanti ubesindiswa ekuthenini angashoni. Mhlambe nje beseboshiwe nje usindiswe ekutheni nje angashoni. Kunesinye story but this is not based on a true story. Kune umuntu owaye abexoxa ngokuthi there was a pilot betester my flights and kwenzeka ukuthi a crash yabo my crasha ukrasha a crashele entabeni my crasha a crashele entabeni kuvele kunethe kube nemvula enamandla imvula enamandla inethe imvula inethe imvula lapho lo muntu uyedwa akho muntu lana uyagodola kodwa le mvula ilokhe inethile inethile imvula yanetha imvula mhlambe yanetha for 28 days inetha le mvula elokhe ekhalile elokhe ethandaza ethi kodwa uNkulunkulu ngiyacela kanti ngizokwenza njani ngoba phela ngiyagodola la akwazi ukuthi lokho ekunetha ngiyacela yabo yena nje bethandaza yena uthandazela ukuthi imvula iphele thandaza cela athi uNkulunkulu ngiyacela cela ukuthi le mvula le iphele athandaze athandaze yazi ke masuthandaza ubona kahle ukuthi uNkulunkulu uyithulele nje uyithulele nje wathandaz every day eloke thandaz ebuza ukuthi kanti ngempela yini le kumele yenzakale ngayi. Kwathi ngosuku ke lolo lugcina fika abantu badlule la ngomkhumbi bambone babefika kuyena bamtshele kuthiwa uyabona nje ube nenhlanhla kwanetha ube nenhlanhla kwanetha ngoba kuba kunethanga bengesikuthole ngoba umkhumbi lo saba ngawo bungezukwazi ukufika la kule ntaba. So when ubizi uyathandaza uyakhuleka ucabanga ukuthi ukhulekela lento oyidinga mawubuka wena ngaleso sikhathi because naye njengoba esentabeni eyedwa igodola obviously magnetha phela ubone ngathi konake ukufa ke manje nakho kuyangqonqoza la. Ngiyahamba ke manje. Ngiyahamba andizobulawa amakhaza. Ubonakala ukuthi ngiyahamba ngempela. Kanti le mvula enethayo iyona lezo umsindisa akaboni. Akaboni. So yena ube nebhadi, Yesu ube nebhadi.

0: Ukuthula umusa nezibusiso zikamvinqangi makube kuthina sonke bungane mkhulu.
1: Inkosi yami siyabonga.
0: Siphinde sibonge futhi ke ukuthola ithuba elikanje osukwini lwanamhlanje siyabonga.
1: Ya, simbonga uNkulunkulu, simbonga uMvelinqangi ekuthenike uphindile wasinika lolu suku noma ke leli thuba eliyinqayizivele nelifana naleli. Kulungile ke njengamanje sinawo ubaba Magaya lapho ngasekhaya. Mlalelo uyalaza udaba ukuthi ngampela ke sonke ke esuke sikudingida sikhuluma siyangkanka sisonke sibamsane sibheke phambili. Umagaye uqhawe umlaleli lapha ekhaya nawo uyingxenye yalo uhlelo asikubeke eceleni uhlelo ngolakho
0: asikwazi ukumbeka ngaphandle
1: kunjalo
0: asikwazi ukumbeka ngaphandle uyingxenye yethu yabo
1: kakhulu kakhulu
0: bungana sivele sihlale phezulu kwendaba ngoba iyashisa
1: mhlambe Magaye yes ngiyakubona iyakushisa leso iveza lamhlanje mhlawumbe ukukhumbuza mlaleli izihloko ezithe sazithinta kola ke ubusakazi izwe lomzansi noma ke kulona ke lolu hlelo ke sithi khona ke izwi lokusa sithintile lapha Magaye sithinta umona sathinta futhi nokuxolela kubaluleka kokuxolela sathinta futhi ke nokulandela umthetho ke qikelela kubaluleka komthetho
0: sakhuluma ngobuntu nomuntu
1: ngobuntu yes ya yabona leyo ndawo namhlanje sobheka kakhulu ke kubaluleka kobuholi ubuholi bakheya kanjani yini ubuholi ubuholi ngempela bubonakala kanjani kumuntu ngempela ukuthi cha umholi kelo ebheke phambili ke nalabo suke bahola Magaye kulungile ngiyabona iyakushisa Magaye awuthatha usibeka uyidlale
0: no uyazi ngiyadabuka
1: yeah
0: ngoba namhlanje na esisikhathini esikusona yilange impela umuntu nomuntu othi ungumholi efikelwa ilento ebizwa ngokuthi isivivinyo
1: yeah yes
0: uma kufika isikhathi sesivivinyo kuya kule yanto eqala isiqale ngayo noma sigcine ngayo laba sikhuluma khona ngomthetho
1: yeah.
0: Saze sabuza ukuthi ubani obeka imithetho ibekelani imithetho ihlonishwa kanjani imithetho umuntu ongumholi okokuqala kuba umuntu ophuma phakathi kwabantu abaholwayo
1: yeah okay
0: uma kuzobekwa inkosi akubekwa inkosi yesinye isizwe kwesinye isizwe kuba inkosi ephuma phakathi kwabo
1: yeah
0: uma ngabe ngakakhonwi kuthiwe kukhona ibamba bukhosi ngoba lo bekela ubukhosi usuke engakabi sesigabeni sokuthi usengabuthatha ubukhosi bakhe
1: yeah okay
0: kodwa usuka ngaphakathi kubona abantu abaholayo uma kumholi womphakathi kumele kube umuntu ophuma phakathi emphakathini awuholayo ngoba lo muntu omuholi uzoba isisebenzi sabantu abaholwayo beholwa uyena lo muntu ezohola abantu akazili ukuzoba mkhulu wedlula abantu abaholayo
1: ya
0: uma ke sithi umuntu omholi umuntu oyisisebenzi sabantu abaholwayo okokuqala inkinga nenkinga yomuntu nomuntu amholayo uyayazi
1: ya
0: okwesibili ekuyazini kwakhe kumele abuye nesombululo senkinga umuntu nomuntu nomuntu nomuntu nomuntu namntana naye. Kuyinselelo ke ngoba namhlanje na sisesikhathini la sibona khona ngizobala inhloko ezintathu zobuholi bhungana. Ngizobala inhloko ezintathu zobuholi. Ngoba singabantu kukhona umholi kuthiwe umholi ngoba umfundisi ebandleni.
1: Ngiyakuzwa.
0: Akakangeni kulolu hlelo lengizolibala.
1: Ya.
0: Kube khona umholi njoba sikhuluma ngobuholi bobukhosi. Bese kuzoba khona ubuholi bukahulumeni.
1: Okay.
0: Lokuba amakhansela, imeya, omengameli zonke lezo inhlaka lezo, inhlaka zomphakathi.
1: Ya.
0: Kodwa ngoba vele zisuke zimele ukuthi zimele abantu. Zikhethwa abantu.
1: Ya. Ya.
0: Zibekwa abantu ezihlalweni.
1: Yeah.
0: Lowo obukhosi uhluka kancane ngoba uyilande muva koyisemkhulu ukuthi inkosi ikukhothamele kwakhethwa le.
1: Yeah.
0: Sebengamane babange ngokwezindlu.
1: Yeah.
0: kodwa

0: ubukhosi bunendlela yabo. Loko kahulumeni amaqembu njoba namhlanje eningizimu Afrika sinamaqembu amaningi kangaka wonke afuna ukuhola.
1: Yeah.
0: Bese ubheka ukuthi njengoba bonke befuna ukuhola ingabe ngempela inhloso yabo sekuthenini bafuna ukusebenzela umphakathi na. Ingabe ngempela einhlizweni zabo umphakathi uphila kubona njengoba bona bephila emphakathini. Uyacabanga abantu bevuka ekseni beyoma ujenge befuna nje ukuyophosa ivoti lakhe.
1: Ngiyabuzwa.
0: Ebese kugcineni angabe salithola leli themba noma angabe salithola lolusizo abeyitshena ukuthi uvotelela lona. Sisezinhlakeni lezi ezilule ezijwayelekile.
1: Yeah.
0: But ipungana ke sivele singene la einhlakeni zobuholi. Kukhona ubuholi okuthiwa uNdlovu kayiphikiswa.
1: Okay.
0: UZulamli ngojuqu.
1: Okay.
0: Akaboniseki. Noma ningambonisa kezwe. Akayithathi izeluleko zabanye abantu. Kodwa abantu ufuna sikeza ithi sayikhuluma lento.
1: Ya sayithinta kancane.
0: Saphinda futhi ibhungane. Sathi yonke into inani inomphumela wayo.
1: Yes.
0: Asidlule kancane.
1: Yeah.
0: Siye kulobuholo okuthiwa siyaxoxa la. Asibonisana ukuthi uma isimo sikanje siphuma kanjani mangabe kuwukuthi inkinga. Uma kunohlelo esifuna ukuhamba ngalo kunendlela esifuna ukuhamba ngayo ubonisana angithi umuholi mayisekhethiwe uba nesigungu asebenza naso.
1: Yeah.
0: Inkosi kuthiwa inabeluleki. Angithi yabo.
1: Yeah.
0: Ngoba ngeke uhambe uhambo njengoba uhambo lobuholi uzogenqeza nje. Hawu yokubona kwabona uSaul ebheke eDamaseke engabe wayebheke wayihamba kanjani. Bese kuzoba khona lo lokhu ke okujwayelekile ke manje kuthiwa intando yeningi. Ufuna ukusebenzisa lamagama esintu. Intando yeningi wonke umuntu negunya, wonke umuntu uyakhuluma, wonke umuntu wenza into ayithandayo, wonke umuntu ushayo wakhe umthetho, wonke umuntu wenza ngendlela afuna ngayo. Yilo ilesi sikhathi sikusona ke manje.
1: Okay. Yeah.
0: Sinemphumela naso yakhona. Uma ngabe sesilanda ke manje ngayinye ngayinye ngayinye. Uzobona baningi abantu ke wabuza umbuzo othi kanti kwenzeka kanjani ngobuholi?
1: Yeah.
0: Uzothola ukuthi kunabantu sibabeke ebuholini. Noma kunabantu abagijimela ukufuna ukuhola. Kanti umuntu uzohola umbono wakhe akaholwa yena umbono wabantu abaholayo.
1: Yeah.
0: Yabona?
1: Yabona.
0: Izolahleka ke bungani uyathanda noma uthanda izolahleka endleleni ngoba wena ufuna ukufeza inhloso zakho ngabantu ungabatshenanga ukuthi uzofeza inhloso zakho ngabo. Bahlale bakushayela ihlombe ngemuva noma eduze kwakho ngoba beyitshena ukuthi wena uyilento abayicabanga ukuthi uyiyona.
1: Yeah.
0: Kanti wena uyilomuntu owuyena wena unandaba nabo nendaba nawe. Nokuza kuwena.
1: Yeah.
0: Lithe elikamagaye umuholi uyisisebenzi sabantu abaholayo. Awuncethezi, awunabala, awukhethi umuntu, awukhethi iphele emasini. Bonke kuwena abantu bayafana ngoba bafana njengabantwana kuwe.
1: Yeah.
0: Uma umholi abantu baholayo bafana nabantwana kuwena, bonke kufanele kube nelise izidingo zabo.
1: Yeah.
0: Njengokulangazelela kwabo.
1: Yeah.
0: Umuphuma ubaba ekhaya, uphuma uye emsebenzini. Injabulo yabantwana ethi ubaba uzosiphathela ukuthize. Ithemba labo lihlala kuwena ngoba bayazi ukuthi akekho umuntu ongcono okwedlula ubaba.
1: Yeah.
0: Uma ubaba engasakwenzi ke lokho kufaneka ngabe bayakwe uyakwenza ebantwaneni bakhe. Ithemba labantwana funeke libe kubani? Uma wena ukhethwe kwathiwa yiba umholi uma ungasakwenzi.

0: zi ungasabalaleli nabantu abakululekayo emsebenzini owenzayo njengesisebenzi phela angithi
1: yeah
0: uthi ayithemba laba abalibekephi
1: yani
0: uthi ayithemba la ngoba one lobu buholi obundlovu kayiphikiswa hayi umvundla ziyawunqanda phambili
1: yeah
0: uzudabuke
1: yeah
0: iningi labantu abanjalo Namhlanje siyayibona imphumela. Bukizwe la kithi kwenzakalana.
1: Yeah.
0: Kunabantu abathi bangabaholi.
1: Yeah.
0: Kwenzekani pho bekhona bile. Umholi njengomelusi. Kuthi umelusi uyazazi izimvu nezimvu ziyamazi umelusi.
1: Yeah.
0: Uyibiza ngamagama.
1: Kunento oyivezayo ngithandayo ukuthi awukhethi phele masimo omholi. Kahlehle la ebuholini noma ke uma umholi kumele ube naziphi. Izinto zokutshengisa ukuthi wena ungumholi ebantwini osukuba hola
0: kunento esike sakhuluma ngayo sathi ukugxila kancane kuyona
1: yeah
0: uyabona ubuhlakani kwinto yokuqala ifuneka sibe nayo mangabe sibheka umholi simbhekayo makabe umuntu onobuhlakani ithi inkosi uSolomon ngelinye ilanga encwadini eminyame nomlomo obomvu Ithi mangabe uNkulunkulu emnikeza ithuba lakho konke akufisayo uthi inkosi ngicela ungiphe ukuhlakanipha. uNkulunkulu mayesemphila ukuhlakanipha uyakusebenzisa ukuhlakanipha. Aba umholi namhlanje esinaye kufanele kube umuntu okwazi ukufundisa isimo singakamshayi.
1: Yeah.
0: Ngoba iningi lethu sifuna sifunda ngoba sesishayekile. Kuye masiqale sivula amehlo. Umuntu omholi njengomuntu ohamba phambili unabantu abakulandela ngemuva. Into ufunda ukuyibuka ingakabi nzima emehlweni akho.
1: Yeah.
0: Ukuze uzokwazi ukumelana nayo. Abantu abaningi namhlanje kubonakala ngokusobala ukuthi kuthathwa abantu babekwe ngoba nakho kuthiwani bahola inhlangano. Hayi ngoba benobuholi ake ngiyichaze kanje
1: yeah.
0: uhola inhlangano kodwa hayi ngoba unobuholi
1: mosho kanjalo magaya omkholo mothi hayi ngoba benobuholi kusho ukuthi ngamamazi uyaveza ukuthi ubuholi kufanele kuphile kumuntu
0: kuwena akuyona into ongazo uyifundela esikole
1: hayi yeah
0: akuyona into ongaze ngoba phela makunjalo kufanele ngabe siyakuvuma ukuthi Akufanele ngabe sonke sineinhlaka eningi ezithi sinabaholi.
1: Yeah.
0: Fanele ngabe sithi sinomholi.
1: Yeah.
0: Lento yokuba nobuholi ihamba ibange lide ngoba inesiqi ngokwayo ngoba okhethiwe wenemse ibonakala imsebenzi yakhe.
1: Yeah. Yes. Ngiyakuzwa. Yeah.
0: Kubonakala imsebenzi yakhe. Nendlela ozokwenza ngayo sike sayikhuluma lento ngiyathanda ukuyigcizelela.
1: Yeah.
0: Awuncithisi.
1: Yeah. Yeah.
0: Unempokophelo yokubona uguquko noma ushintsho ebantwini noma emndenini wakho mangabu baba. Unonguquko yokufuna ukubona ushintsho esizweni mawuyinkosi. Unentshisekelo yokufuna ukubona uguquko emphakathini mawumholo womphakathi. Uzikhathaza ngokuthi isimo somphakathi okuona ngaleso sikhathi usishintsha kanjani wena?
1: Yeah.
0: Yini ongayenza ukuze ukwazi ukushintsha isimo sani sabantu baholayo?
1: Magaye, kusho ukuthi ngiyakuzuya nemba. Ngamanye amazwi umuholi akumele abantu sokubahola ubacindezele. Leli gama umholi. Kumele kube wena obaholayo batshengisa indlela
0: bakhombise ibayisibonele yeah. kubantu baholayo
1: yes
0: futhi awuzokhuluma ushintshashintshe njengesimo sezulu
1: yo
0: okuyikhona kuyikhona okungekhona kuyikhona
1: iqinisa libe khona la
0: muzi ukujabulela ukushayelwa abantu izandla kanti wena akwazi ukubashayela izandla
1: yeah
0: ayi muzokuphindela bhungani
1: yeah iphindela umlalele ekhaya
0: musa ukufuna ukushayelwa ihlombe abantu kanti akwazi ukubashayela ngamanye amazwi wena ujabulela ukubekwa esikhundleni mawusubekwa esikhundleni awusabacabanga abantu okuyibona abakubeka esikhundleni ngoba lento abakubekele yona awusayibuyisi

0: 0794 noma 0638208448 WhatsApp line. Makaye uma ukhuluma kanje ungivezela esinye isithombe ngomuntu omhuli. Kunabaholi abangosomathuba. Kunabaholi abazenza babe bahle bengakabekwa ukuthi baba baholi. Uze ubathembe nawe ukuthi cha uyazi lo muntu angasihola. Uma esefika kulesa sigaba agcine esengabi lo muntu kade uyena esafuna ukuba sehlalweni noma esikhundleni. Makaya wawulaphe la.
1: Ithi lento kungani?
0: Yes.
1: Kungani sicabanga ukuthi lo muntu ufanele ukuba umholi? Siboneni kuye.
0: Siboneni.
1: Silindeleni kuye.
0: Yeah.
1: Yebo?
0: Yeah.
1: Njoba ngisho. Uzothola ukuthi ngisho ezinhlakeni zemiphakathi.
0: Mhm.
1: Kunemibango kubangwe ihlalo.
0: Mm.
1: Okokuqala uma singabaholi sisibangelani isihlalo ngoba ofanele ukuba sisihlalweni, ufanele ukuba sisihlalweni angisho lisasebukhosini.
0: Yabo.
1: Ngikhuluma ngesihlalo nje sasebuholi. Ngoba umuntu makuthiwa usihlalo, ake ngikhuluma ngento kuthiwa usihlalo.
0: Yeah.
1: Ngithi angijazi ngikhuluma ngani ngesihlalo.
0: Yes.
1: Usihlalo kufuneke kubangwe sekuyabangwa ke manje kubanga ukuthi ubani ufaneke abe usihlalo lo usihlalo bekungafaneke kube usihlalo befaneke kube komunye sesibanga into engakhulumi nento engasebenzi sibanga isihlalo umuntu osebenzayo usebenza ngisho engahlezi esihlalweni ngoba uyayazi into efaneke makayenze nangesikhathi kufaneke makayenze nangendlela kufaneke makayenze ngayo umholi loyo
0: makayi yini le eyenza abantu bashintshe ngempela uma ke esebe sesihlalweni sebehola abantu yini le shintshe umuntu kade abantu bembuka ethembisa futhi ebonakala cha kukhona ubuhlakani anabo yini le menza gcine seshintsha manje esehola abantu kusayena lo muntu ngalendlela besithi uzoba uyena
1: ngizohlehla kancane ngiye lapha emthethweni
0: kulungile
1: ukuthi sikhulume ngomthetho sekufaneke sibheke ukuthi kwesinye isikhathi umthetho esishayelwa wona kuyenzeka ucindezela abantu oshayelwe bona.
0: Yeah. Okay.
1: Ngenhloso yokuthi bangabi nezwi noma ngenhloso yokuthi bangayiboni beyingxenye. Yo yaleso yalolo hlaka olusuke lukhona ngaleso sikhathi.
0: Ngiyabuzwa.
1: Uma ke umuntu esefika esihlalweni ebese simase sesihlalweni ebese yaguquka. Kukhona lento yayisetshenziswa kakhulu ngesikhathi somzabalazo kwakuthiwa lona ayi uthengise ngathi
0: yeah
1: yabona so ngamanye amazwi uthengise ngabantu ngoba awusakuthembekanga ngendlela abantu bebekuthemba ngayo awuseyona lento abantu bebeyitshena ukuthi uyiyona noma uyilo muntu bebeyitshena ukuthi uyena bese bethi abanye kube besazi yabo ngani na ngoba lo muntu akase yena lo muntu thine besimbona euyena ngathi manyamazwi ube impisi embethe isikhumba semfu uzidayise ungomunye umuntu ebantwini uma sebeseduze kwakho babona umunye umuntu konke ke lokhu ke kunomphumela kuyasishaya ngoba sizohluleka ukwenza umsebenzi ngoba sigijimela into engeyona yethu.
0: Okushuthi bambala abantu magaya bathi mebe bekwezikhundleni bahola abantu bangashintshe.
1: Baba kuneyibonelo zabantu.
0: Yeah.
1: Masingakhuluma nje kuneyibonelo zabantu ukuthi wobukela kusibani bani. Kunabantu uthi mawuya kuyena uzumangala ukuthi hayibo ngifike kumholi ngempela. Uyabo?
0: Yeah.
1: Ngani indlela zoku hatha ngayo nazo ukukhombisa indlela ngoba umsebenzi womholi ukukhomba indlela
0: yeah ngendlela efanele
1: futhi ngendlela efanele
0: yeah
1: la kunomthetho khona umthetho mawuhlonishwe
0: yeah
1: la kunendlela khona yokuphila mayibonakala mayingashunyayelwe indlela yokuphila kodwa mayibonakale kumuntu ophambili okuyena yena osikhombisa indlela yani yokuphila
0: yeah
1: Loku kungena kuzo zonke inhlaka kungaba isenkonzweni kungaba isekhaya kungaba isemphakathini kungaba uba isibonelo futhi esihle.
0: Kuthi iba umholo qotho kubantu bakho.

0: kahle kahle kuwena uqobo lwakhe ake siqale asiqale
1: kuwe baqotho kuwena
0: njoba sayichaza kusathi ngeke kuze kusize ngalutho kuzoba wongcele ngcele emsakazweni
1: yes ake umuntu ongcono yeah
0: ngisho ukuthi uyathukuthela akushiyo ukuthi abantu bangathukutheli bungani
1: yeah
0: uyathukuthela uyafunda ukulawula into ukuthelo yakho ngoba ukulawulwa into ukuthelo kunokwenzeka kugcine kukwenze wena usucabanga emva kokwenza okungasakusizi
1: yeah
0: bekufanele ucabange ngaphambi kokuba wenze ngoba nalakho kufanele ngabe khona ubuyisela into ukuthelo yakho kodwa ngibuka isimo bese uthi hey no
1: eh
0: awuthi ngingakwenzi lokho
1: yeah
0: khombisani na azathi omunye hey ungihlulile yazi ngihlulile singalwanga wenze into abengayilindele ubuholi wonke umuntu kuya ngokuthi wena ufuna ukuyihola ubheke kuphi kodwa wonke umuntu nayo lento uthathi ngomholi ngoba ulandela lokho sokusukuphekela
1: moyibeka kanje emagaya kushuthi bomholi kubalekile ngempela ube nobuhlakani nokuhlonipha imbono yabanye abantu kahle hle uqale na uhloniphe wena qala ube qotho kuwena qala ngaphambi ukuthi ube qotho kwabanye abantu okusho ukuthi moya ibeya kanje emagaya omkhulu uyayiveza lento ukuthi ngempela no lead abantu noma nohola abantu njengamanje akazinuka amakhwapha njengoba ecabana nalabantu abaholayo akaqala azisesha yena azibheke ukuthi ngabe lo lesigaba noma lesihlala kusona uhleli kanjani kuso ngabe uhleli utshekile uhleli uqondile uhleli kanjani kulesihlalo kulabantu ke okumele ke bamlandele emakhaya
0: uyazi ukuthi siyakhuzwa
1: yeah
0: ukuthi uma ngabe umholi awugegeli awugigiyeli
1: yeah
0: uma into iyona iyona mayingeyona ayona ngoba ugigiyela kwakho nalabo abantu abakulandelayo uyabedusa ngoba nabo bazofunda ukugigiyela abanye abantu
1: yeah
0: lokho kubenza umuntu ahluleke ukwamukela umbono womuntu ngoba ethi mina ngizwani noBhungane kanti uBhungane benginikeza umbono usukususa eceleni ukuthi niyazwana noma nizwani yabona kunalento ethi anol lamukeleni iqiniso noma ngabe liyaphikisana nani noma ngabe iqiniso likhulunywa umuntu eningamthandi bese niyibalekela imfundiso ze noma ngabe ikhulunywa umuntu enimthandayo nimuzwe enhlizweni. Uyabona ukuthi kubiza ukuthi jula.
1: Yeah.
0: Kubiza ukuthi ihlakaniphe ukwazi ukuyihlukanisa lento. Ngeke kodwa muzothatha zonke izinto ngendlela efanayo ngoba izinto ayifani.
1: Yeah. Yabona magaya sebuyangela abaphawulayo kehloko sethu noma ngenkulumo ngqoqo yethu ethinta ubuhole. Lapho ngasekhaya mlaleli mhlambe ngempela nawe lapho ngasekhaya yini legcina imenza umuntu abentekenteke ebuholini ke nawe kade umthemba ukuthi acha angaba umholi oqotho. Thotho omunye ngempela bezonihola ngempela ngendlela efana nihole ngayo. Yini le ngempela esuka imdidisa naba yabhala ukuthi yini edidisa abantu kakhulu soyithatha sisho ukuthi yini ledidisa abantu bengabe sebe sezikhundleni ezithile sebehola abantu. Kulukile. Bagaya wethu ake iqho.
0: Kukhona into ethi silambela amandla.
1: Yeah.
0: Kuzoba khona into ethi sijahumnotho ehlalweni.
1: Yeah.
0: Size silwe kangaka nje sesibanga sikhohlwe zidingo zabantu abasilandela ngemuva sigijimela umnotho esuke siujahile sihluleke futhi nawo nokusebenzisa. Uma umholi ukoqala ubheka into ngike ngakhuluma ngentuthu ukuthi uyisa kanjani intuthuko ebantwini obahola ukuze kusasa uzoba nalento ethi ngitshale imbewe emilayo ngoba emphakathini obaho owuholayo kunabantu ababili noma abathathu noma bane abathi thina sihlangane noBhungane zingavunguzeka ivunguvungu vele zivuka yonke indawo kodwa ngenxa kaBhungane mina ngilala ngihlezi khona
1: yes yeah
0: ngamanye amazwi ungikhombisile indlela yabo njobe ngikhombisa indlela uyangithuma ukuthi angenze into efanayo nami komunye umuntu ngichaze ngathi kukhona ubuholi bobukhosi sesingena sesijula sathi kukhona ubuholi basemabandleni abefundisi sazothi kukhona ubuholi basemphakathini lobo kuthi obukahulumeni Bhungane obunesikhathi asiphinde lento

0: isikhathi bubekelwe isikhathi emva kwesikhathi buyaphela ngoba kufanele kungene omunye umuntu wenzeni esikhathini osinikiwe yini oyenzile ukushintsha isimo somphakathi okukhethile wakubeka esihlalweni
1: shu
0: kuna lenda abayibiza ngokuthi accountability
1: yeah
0: unyaka nonyaka noma inyanga nenyanga wenzeni eguqula isimo sabantu baphetho baholayo ukuze kuthiwe umholi ngempela oqotho onakekelayo uluphu lwehlumehluko ulethile ebantwini bakho uma kukhona inkinga abanayo inxushunxusha abanayo uyixazulula kanjani nobani
1: hey magaya ne
0: uthi babuthwala babucele ngifuna ukukutshena mina ukuthi akukho okungathi ngaphandle kwethu ngamanye amazwi uzokhuluma ngathi uzokhuluma nakubiza ukuthi khuluma nathi kuqala abantu esibinabo esingaba abathi bangabaholi bayakhuluma yini nabantu ababaholayo na mabe khuluma nabo bakhuluma luphu limo iluphu limo esulukhuluma nabantu sithi siyabahola masibahola sibayisa phi
1: eish
0: yabona lento uzuyithole uyibuke ngisho kuhleziwe ukuthi lana sifuna ukubheka ukuthi eNkulunkulu olungileyo ungani yazi ngifuna ukuyisho lento
1: hayi makhaya
0: yazi ngifuna ukuyisho lento ake ngisho angizobiza igama laqembu kodwa ngizothi ufaka isikipe sihlaza
1: ulese sifaka
0: ufaka isikipe sihlaza ngiyaxolisa
1: ukukhuluma
0: ufaka isikipe sihlaza noma unikwe isikipe sihlaza kuthiwa sigqoke kodwa wena ngaphakathi uyazi ukuthi kuduma isikipe simhlophe uzosithatha lesi sihlaza kodwa mawusu lapha ya uzofika ukuveza ukuthi okwakho kwesikipe simhlophe
1: ngiyakuzwa
0: ngoba abantu bayaluthe uma umhola ukwazi ukulutha umuntu ngento engekho
1: yeah iba neqiniso
0: Ngifuna ukuyiqeda lento yokuthi ngifuna ukuyikhuluma namhlanje Bhungane. Yabona lento kulo sithi thina kukhona izinto zamahala. Ayikho into yamahala. Kukhona umuntu osuke eyikhokhele. Kusuke kunabantu abasuke beyikhokhele. Besiza kuweni idluliselwe kuwena kuthiwe imahala cha cha cha. Kwesinye isikhathi ikuthenga ubuwena uqobo lwakho. Uthengwe ngento unikwe isipho kanti kuthengwa ubuwena. Ukuze uhluleke ukumela iqiniso ngenxa yokuthi ucabanga ukuthi mangingakwenzanga lokhu lesiyaskipa ngeke ngisithole.
1: Asike soza nabalaleli lapho. Ngibona ngiyakuzwa uthini? Uthi umlaleli hey nikhuluma indaba enkulu yobuholi noma ke abantu ke abasuke behola abantu abathile uthi ke ngiyanizwa yabeka umagayi nabeka qhawe uthi ke ngicela ungazishi igama uthi ke lento yobuholi inkinga ngoba abantu bathi mengabe sebehola abantu sebebekiwe ke esigabeni bagcine ke bebashintshela abantu ngenxa yani yemali abanye iyabadidisa imali bagcine sebengaholi abantu ngomqotho Uthi umuyela pa sihle nawe qhawe entsizwansi SPW Hadebe Bhungane makhulukhulu Mthimkhulu Khubhom uyabona nje lokho ya uthi sesilalele iziyalo zakho ozanazo nezihambeli zakho awusuka nemadoda ufike uzo rise lonzama entozoma B Richmond Farm usho nje kanjalo uthi nje uhlele ezwini ufuna ukuza le nkulumo zethu ezakhayo ebheke phambili makhaya
0: kahle kahle ngizothi namhlanje siyaxwayisana
1: ya mfowethu
0: isihloko sobuholi isihloko esikwenza ukuthi uxwaye
1: yeah
0: uqala ubheka ukuthi konje lo muntu engithi uyangihola uyangazini ngiyamazi yini umuntu lo muntu
1: ngihlonipha abantu baholayo nawo holwa uhlonipha umholi wakho
0: uyabona mfethu njengamanje
1: yeah
0: kukhona abantu abangazi baholwa ubani
1: yeah
0: ngoba bakaze bambone umuntu abazi ukuthi uyabahola asivumeke Hayi ngobe hola abantu ubekelwe ukufeza inhloso ethize isikhathi esithize abekelwe sona.
1: Ya.
0: Okwakhe nje ukuthi kuyahlwa kuyasa kuyahlwa kuyasa nezinto ezenzakalayo zenzeka siyathanda noma sithandi sekuyasiphoqa asikwazi ukuyibalekela ipolitiki kodwa ipolitiki ibaqhathile abantu.
1: Ya, yakuzo makaya, ibathathile, kuloke.
0: Ngizothi kuwena Bhungane, namhlanje ngiqhamuka kunina ngithi hayi, sike sakhuluma indaba yokubeka into ukuthi mangingabeka into manje, ngithi lento ayingasuki la. Bese mina ngiyayisusa. Kusho ukuthi sengishaya umthetho omusha ukuthi singasuka.
1: Okay.
0: Yabona?
1: Yakuzo.
0: So kanjalo ke njoba sisho nje ukuthi abantu abaholwayo banamathemba phezulu kwabantu ababaholayo. Banamathemba ukuthi idingo zabo noma impilo izoshintsha ngabantu ababaholayo. Umuntu omuholi umuntu oyisisebenzi sabantu abaholayo.
1: Yeah.
0: Kubhlungu ke ngoba omunye umuntu njoba sisho ukuthi umuntu uma esehlezi esihlalweni uzoshintsha. Ushintshelani na usungcono kunabantu abakubeka esihlalweni. Sekufaneka abantu benze lento ebizwa kuthiwa ama appointment. Abantu bayakufuna usatholakali. Kodwa igcineni wena umholi wabantu.
1: Yeah. Ubahola kanjani abantu?
0: Bahola kanjani abantu?
1: Usuye babalekela abantu baholayo.
0: Uhambela kude, ila uhambela kude njengelanga lasebusika angazulali kwakwenze njani.
1: Makaye indaba ijulile kakhulu obulalela lapha ukuthi indaba lekhulubayo namhlanje ithe ukujula ngaphela ijule ngendlela esimangaliso hey nikhuluma into ebalekile ngoba izinto zinakele nje ingoba abusekho ubuqotho ke abantu kubantu abasuke besihola ngalezo sikhathi sebembalwa abantu ke abenza into ngeqiniso emphakathini
0: vele kunjalo uqinisile lento esikhulumayo ngiyabonga ngoba sikhuluma into ethinta umlaleli ehleze ekhaya.
1: Yeah.
0: Ibhlungu. Ibhlungu angeke ngizise size sincetheze ibhlungu kodwa ukuxwayisana kungcono kunokuthula.
1: Yeah.
0: Njoba sithinta lesihloko ngoba ingoba abaningi abantu abaqhamuka bathi bangabaholi. Kodwa bebefuna ukuhlala emahlombe abanye abantu. Awukwazi ngoba uhamba nami awukwazi ukuya kusibanibani. Awukwazi ukuya kusibanibani. Funeke ngiye ngoba sekuze kwasho wena. Ngamanye amazwi wena uyangilawula kahle. Kunoma ungikhombisa indlela. Kunomehluko ukulawula nokukhomba indlela. Ngoba uma ungikhombisa indlela uzongifundisa imithetho. Le mithetho ufuneke ngiphile ngayo ufuneke ngiyazi ngiyibone. Ukusebenza kwaye angikubone kuwena njengomholi wami ukukhathazeka kwakho ukubaleka kwami Bhungane mina ngiyayi ngithi anginaye mina umuntu obaleke kumina okwedlula ukuba nami ngiyibone ukuthi ngibalekile kuyena ngamanye amazwi umuntu ongenandaba nawe kungani wena kufanele kuyikhathaze ngaye kungani kufanele ngoba njengoba uwena na unezinqumo zakho kufanele mawuyithathe njengoba uhlonipha izinqumo zabanye abantu kusho ukuthi nezakhe izinqumo mayihlonishwe
1: asisho lento ya asisho lento magaya ukuthi ngempela uma ngabe umhole usubahola abantu ungakhulumi nom kanjani nabo
0: awumkhulu kunabo
1: bahloniphe labantu
0: kakhulu futhi
1: baza abantu abakulandelayo bahloniphe
0: nalabo abakuphikisayo
1: yeah boniseka phela nawe umomholi musa ukuba umuntu uke wayiveza le
0: yebo baba
1: musa ukuba umuntu ongaphikiswa ongaboniseki ongafakeke emgqeni ufaka kanjani abantu emgqeni wena ungakwazi ukuboniswa kuthiwa buya hamba la
0: bathi bathi mabekululeka ungafuni ukululekeka
1: yeah
0: unomphumela uzovuna uzokuvuna okutshalile
1: uyobakhumbula labantu bekuje
0: ngoba sekulethi isikhathi lesi
1: sesikunakele
0: ngoba ungekusabuye le move
1: yema dot
0: sikhulume thina ngokugcinwa komthetho
1: ya
0: umuntu ugcinwa komthetho nokungagcinwa komthetho sathi kunomphumela kanjalo ke nokuhola aba ubona abantu beloko behosha inyawo
1: ya
0: ube sathe hayibo ngagcina Ay man, ay, ay. Vula mehlo bona babu, ukhonte wrong ngawo.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah, bangena abantu magaya. Abalele balale lobusakazo, izwi lobuzathu, ubusakazo obukhulukazi KZN. Uthi ke lwa uMandla Mini lapha eMlaza.
0: Sibalikhulu.
1: Kweinkulu, uthi uhleze khona ke lona previous Sunday bekho.
0: Ngiyamkhumbula.
1: Uthi ke cha inkinga lento yabantu abahola abantu ngoba bagcina sebeshintsha sebesedlalweni kade sibabuka sibethemba naye ethembisa umuntu uvana ungamazi ukuthi ngempela ubuntu njalo
0: uqinisile
1: uthi obuye sanibonane ubala umkhelo umakhey o umkhey lo osemlaza uthi ngithi angiphawule nalo futhi bekhona previous uthi ke angiphawule lapha ongetheni nje uthi ke umuntu ashintshe esesihlalweni abanye banyakaziswa izimo abahlangabezana nazo endleleni yobuholi kubukeke sengathi baphendukile kanti badinga usekho
0: uzomeseka kanjani engayivezi impawu zokuthi udinga ukweseka futhi ethi mangabe nikhuluma naye ahambele kude zithi mase zimsha kuyimaye khumbula ukuthi kunabantu efuneka buyele kubona
1: ya
0: kanti futhi kunalabo sikeza kumande yokucindezela bungani okungenzeka ukuthi umlaleli uya kule nto ukuthi siyambona ukuthi nangu umuntu ufaneke ngabe unikezwe ithuba lokuhola
1: kodwa
0: ucindezelekile
1: unayo lento
0: uyabonakala
1: yes uthi lento ikhona kuye ngophela isiphiwo lento
0: iseluleke sithi iseluleka sishiye iseluleko lapho ngayo
1: sishiye mkhulu
0: esokuthi angaphikisani nesivunguvungu
1: yeah
0: akehle akathule kwasho isihlabelelo sathi thula moya wami
1: yeah
0: akathule aqhubeke nokwenza lokhu akubonayo ukuthi kuhle nakho kufaneke ngikwenze siyofika isikhathi ngoba asikho isikhathi esingafiki
1: asikho isikhathi esingafiki
0: ba
1: shu
0: asikho isikhathi yabona ngesikhathi usebenza ungabheke umuntu abantu bayakubuka
1: yeah
0: abantu bayakubuka ngithi ngiyangithi mina bungane mangikhuluma esiqokweni saka sekhaya lethu ngithi siyokwaziwa ngemisebenzi yethu
1: yeah
0: umuntu nomuntu waziwa ngemisebenzi yakhe
1: ngiyakuzwa
0: ilento emenza simbone ukuthi hayi lo udlala ngathi imisebenzi yakhe indlela ezokwenza ngayo ezokwenza simbone engazange azaza kuvule ngisho umlomo
1: ngizwa kahle
0: yabona kubhlungu ngoba sigcina sesikhala sithi abantu basilahlile kanti thina silahla abantu kuqala
1: eish
0: yeah
1: ngoba emagaye futhi magaye singayinganqanye naye lo sokumholi ngeqiniso kuyenzeka alahlile abantu ngoba engafuni ukuthi kube uyena oba sesikhundleni noma esihlalweni
0: nansi indaba bobungane uthe umfo kambuyazi ecula umculo wereggae wathi iqinisa likho kahle kahle vele iqiniso hayi ngoba lingekho emhlabeni iqinisa likho ebantwini
1: yes kubantu
0: yeah yabona futhi esikhatini samanje mawuthi uphethe iqiniso yazi ukuthi uyisitha sabantu
1: abalifuni iqiniso
0: uyisitha sezitha ziqiniso
1: ayayayaya
0: uma usakhuluma iqiniso yamkela ukuthi wena uyisitha sezitha ziqiniso kuzozanywa yonke indlela yokufuna ukuphikisana nawe ngoba wena ukhuluma iqiniso kufaneke uncetheze sithenge kuncetheze
1: ngabuso mina
0: sithenge kuncetheze
1: yeah
0: ay madoda izimo esibhekana nazo noma izimo esiphila kuzona ezenza sibone uhlobo lomuntu ngamunye ukuthi yabonake lo hayi impela yebo umholi kodwa lo engathi akafune kutshena akafune kuzwa lutho oliqhamuka komunye umuntu ufune ngathi zonke izinto zingaqhamuka ngaye
1: yeah
0: isebenzi leyo
1: uthi ubhalile ubulalele uyahleka ke kodwa uthi hey igiga le ndaba yokuhola abantu ngoba phela umuntu ulishitshele esikhaleni kakhodi uye lo shitshayo yabo uthi uye lapha ngiyavukuselela kuwe insizwa nsi futhi uyabingelela insizwa nsi wawudonsa usizwa nsi madoda usuka uthi hope ke uphilile niphilile nami ngikhona ke ngimamele luhlelo qhawe usikhosana lo nomthandazo kwa V section emlazi uthi njene uhlelezweni uthe nekona umsakazo lalela uhlelo
0: sibonga ukuthi kukhona abantu abahlezi
1: ya
0: abalalele futhi bangagcini ngokulalela base beyakhuluma nathi ukuze nathi silalele ngoba sike sayikhuluma leyo kufuna ukulalelwa kanti wena ukwazi ukulalela
1: ya makhaya asiyiphethe imbegethi isikhathi seyimini imzuzu oyiphethe kuye ke le yobuholi tata ukubaluleka kwezinto obele uziqikelele uma ngabuholi abantu
0: ngizofisa ukuthi ngisho ngithi ngicela mina nawe nomlaleli ehleze ekhaya awuqale ukukhulume nonembeza wakho kuqala kukho konke nje ukucabangayo awuqale ukukhulume

0: okubalulekile ke esihlukweni sanamhlanje ukuthi njengabantu abaphilayo kunokufa okwenzekayo siyakule nto ekuthiwa kanjani
1: yes
0: bese singakwemukeli thina ngoba asinako ukuqonda ukuthi ukufa kuyini masingakha ngenze nje ukuthi ngithi cwaphu ebhayibhelini uJesu wafa ngokufa loko ngathi kuyihlazo kodwa ebulawa emthanda naye emthembile futhi umngani wakhe kubafundi bakhe ngoba ukufa kuqala lapha emumva kungakafiki kumenzi kodwa kuqala lapha umsunguli wakho ukufa kuqhawe
1: yes
0: ingakho ke uma uzobhekisisa kahle ukuthi umuntu waba ngumthengisi ukuthi uJesu abanjwe abanye abayingxenye yamaJuda ababengamazi kwaba uJuda Iscariot asibuya ke size la wona wonke umuntu ophilayo wonke umuntu ophilayo unabantu abalinga noba abafuna ukuthi babe ngabaqambi kokufa kwabo wena njengoqhawe ngizolo ngilinga nje ngawo
1: kulungile tata kulungile
0: kunabantu othi njengokuphefumula nje okubacasulayo ukubona uvuka uphefumula bacasuke uma kuzophakama imini uphila bacasuke uma kuzoshona ilanga singaqhumanga isililo ngaphansi kwegama lakho kwabakini
1: yakuzo
0: lawo bantu bazama amalinge empilweni yakho yonke ukuthi wena yifa kodwa bahluleke ngoba usimakade nethongo lakithi lisuke lingakavumi bese liyakunikela
1: ngiyakuzwa
0: kuzofika isikhathi la ithongo lakho ezothi lo mzimba wakho ngoba uyazingelwa nomphefumulo usimakade akawuthathe ukuze uyeke ukubulawa ungakafi wona kodwa ubungazi
1: Okay.
0: Yilake bezokudedela khona. Ukhona umuntu ofa ngokugula kodwa bethakathiwe ngomuthi.
1: Yeah.
0: Singashaya isikhathi, esithiwa i-natural death. Bese kuba khona umuntu ofa. Isikhathi singashayile ngoba umzimba awuhleli lomphefumulo kaSimakade usukumezekile wasuyaphuma ngenxa yokusukumezeka emzimbeni lokho kuthiwa ke ukubulawa ngesandla somuntu ngesikhali
1: yeah
0: kodwa isikhathi sakho suke singakashayi yingakho ungangeni emkhakheni wokushona kodwa ungena emkhakheni wokufa bese kuthi thina esisele ngemumva sithi hhayi usibanibani ngoba naku ubulewe

0: uka ubulewe umnyati.
1: Yeah.
0: Siyamazi umnyati. Bese kufika ke abahlakaniphile. Abangenako ukuqonda ngomphefumulo nesidumbu.
1: Mm.
0: Bese bathi hayi isidumbu samnyati sasicupha.
1: Yeah.
0: Sakhawa sesicupha.
1: Yeah.
0: Uma kukuthi uduculiwe uhanjiswa uphethe inhlamvu ezizamo ngesandla.
1: Oy.
0: Uhanjiswe umuthi okhuniswayo kuwe.
1: Sengithulile mina.
0: Yabo.
1: Okay.
0: Kwalihlahla lakho eliphethe umphefumulo olande ngalo. La ufele khona. Ngoba ushonanga ufile. Ngoba ubusafisa ukuthi uzawubuyela ekhaya wasuyafa. Lizofakwa futhi elibeni lakho ethuneni. Khona uzokwazi ukubamba impi nalaba ababulela.
1: Okay.
0: Ngesikhathi ufakwa lesi lezitaputaphu zemithi. Ufakwa isikhali ofe ngaso nemimese uqobolayo. Ingalesikhathi ithongo lakini okulithimba ekufanele likuhlangabeze sondele eduze kwalo liphavamiseka ngoba wena uzawuhlaba inhlali ungene empini yasemhlabeni uthungatha abakubulele.
1: Mm. Okay.
0: Ubese uyayilwa lempi. Uma uyilwa lempi, uyayilwa lempi baphoqozela bonke abakubulele nabasungula ukuthi bulawa.
1: Yeah.
0: Ngalokho sikhathi lasohlaba inhlali sidize. Simemezoba bamkhulu ngapha sihlaba imbuzi, sihlaba irhabhu, sihlaba nenkomo. Sikwenza ukuthi ube lithongo eliphilayo la ekhaya. Kodwa sesikulibele ukuthi sangcwaba lezikhali zempi. Ongafanele ukuwe nazo la ekhaya. Ngoba zizodala umonakalo.
1: Eish, dokotela. Eish, indaba enkulu baba. Yeah.
0: Ngaloso sikhathi nenza lokho kanti lo muntu sewuqedile umsebenzi alingithi abantu niyabazi
1: yeah
0: ababulele lo muntu
1: yes
0: sebefile ngendlela mhlambe engihambe ngayo
1: mhm
0: kodwa egcineni sasikhohliwe ukuthi fanele sikuphuce phela lezikhali ukuze ube yithongo la ekhaya
1: dokotela. Hey. Ngiyakuzwa.
0: Sesikhohliwe. Uma kade umnomzana. Sesikwenzela ngisho inkomo yokujijela lehlanga.
1: Yeah.
0: Yesibili uma kushona umnomzana. Emva kwalokho mawubuya uzala into usuyiqedile. Ubuya nawo lempu zongena edekeni. Uzofuna ukulwa la egcekeni, akusekho abantu ozolwa nabo.
1: Mm.
0: Usuyaqala ushaya emndenini. Kwakheka ibandla elizofa njengawe la egcekeni. Nakuba umkhoqo ufa ngesikhali wazalwa.
1: Yeah.
0: Usuvuka la ekhaya manje.
1: Mm.
0: Ngoba ukwazi ukuvala umkhokha isidumbu sifunde timithi sisempilo.
1: Inkuzwakahle.
0: Leli thongo elalikuhlangabezile awukwazi ukuxhumana nalo. Ngoba likwazange ngesikhathi kwehla isidumbu sakho sishona kubandayo umhlabathi. Ongeke usabonalanga.
1: Mm.
0: Ukuthi semukele umphefumulo wakho.

0: Yeah. Ilapho ke la kuba khona ububi. Bokupha isidumbu bukhoma. Uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa.
0: Ake ngithi awunibazi inhlobo abantu inhlobo.
1: Yes.
0: Kubula okuphindiwe. Ukuthi ukuphi isidumbu kodwa ungabazi abantu ababulela umuntu. Ngoba ngenazi impi mzwane iqala. Ngeke futhi nazi mzwane seyiphethile.
1: Okay.
0: Lombuyisa limhlabele inkomo limphizi ithebe. Abuye nempa ifake egcekeni. Ngoba useyilwini into veza nibaza abantu abambulele. Wayilo iqeda kodwa nazi useyiqedile.
1: Yeah.
0: Ila kwingozi khona ukuphathisa umuntu isitaptapu neyikhali afihlwe kazo. Ummese kawubone ethuneni. Inhlamvu yesibhamu kayibone ethuneni. Ngoba ibronze ukunaka ngithi.
1: Yes.
0: Kukhona eyisilisa. Lo muntu nimthwese impi koze kubhubhumuzi wonke kwala ekhaya.
1: Yho.
0: Kuze kungenele ngisho ehlotsheni zala ekhaya. Ngobani waphathiswa impi? Ngokungaqondi ukuthi kuyini ukufa.
1: Yho. Yeah.
0: Izani kimi mina elisindwayo ngiyoliphumusa.
1: Eyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
0: ezibuhlungu zaqaqamba ngokufa kothandiwe kweni.
1: Yeah.
0: Ngoba nisabuka ukuthi kunesikhathi la ekade ezoqhubeka aphile kukhulu isibongo sala ekhaya ngaye.
1: Yeah.
0: Ngoba niqondanga musani kodwa ukufaka itaputapu kumuntu ngoba akayisuseke egcineni. Ningayazona zonke abelaphi niye ey'nyangeni niye kubathandazo. Akukho kuyosusa ukucushwa kwesidumbu bukhoma uma sesiqade impi.
1: Ngiyabuza.
0: Kubalulekile ukuthi uma nifuna impumelelo ekucushweni nizofaka umuntu empini. Ufuna niyuse amakhehla la ekhaya ukuthi awavume eqala. Usungcwatshiwe wena wafika njengoba usufihliwe.
1: Ya.
0: Bese nicela kuwona ukuthi bonke abakubulele balabalandeke abavuma uzobalanda. Kodwa kukhunywa phezu kwethuna hayi esidumbini sakho esophathi sokuthize ngoba lokho makwenziwe ngekwazi ukususela.
1: Okay.
0: Kunemithi la ekhunywa phezu kweliba mayingakapheli inyanga ezintathu.
1: Ya.
0: Yeah. Ufishiwe.
1: Okay.
0: Lo mithi iyakhulunyiswa itshalwe. Sekunxuswa ke ithongo lakho udale kudedela. Ulimpi. Uma seniqedi usuyiqedile impi lo mithi uyasuswa ethuneni.
1: Mhm.
0: Ubese uyatshela ukuthi ke qhubeka nohambo lakho lokuba yithongo lala ekhaya. Wona uyohleshula udestroywe. Ukuze ungabusakhula ukuze impi yakho ifike emaphethelweni.
1: Ya.
0: Kodwa uma singamazi umuntu okubulela.
1: Ya.
0: Asina kwenzi lokho ethuneni ngoba ngesikwazi ngoba usuyiqedile impi yakho.
1: Ey. Yabuza mina.
0: Ububi ke balokho ukuthi ngoba sike singazi thina esiphilayo.
1: Yeah.
0: Nawe futhi usuke ungenayo indlela yokusitshela ukuthi usuyiqedile impi.
1: Mm.
0: Kushuthi thina sisuke sidunguzena sihamba ehlathini elimnyama. Ngokucupha kodwa singazi ukuphilokana.
1: Ngiyabuza.
0: Kukhona la kufuna khona simnike indlela yakhe usimakade umvele kuqala. Ubuthi konke okwenzeka sikunikele kuye.
1: Yeah.
0: Nethongo la ekhaya elisisekelo somuzi. Singalandeli inhliziyo nobuhlungu bayo nokopha kwayo ngawe masuhambile ukuze nawe ugcine uyithongo eliphilayo.
1: Eh, ngikuzwa kahle.
0: Okulindelekile kithi njengabalungu omndeni wakho ukuthi asikugeze lokufa kwakho okulihlazo esingakwemukeli.
1: Awu ngiyabonga mnyadi, wacacisa kahle. Ya.
0: Uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa.
0: Bese ke sikududulele ethongweni likwamukele njengomuntu ohambe ngokufa okujwayelekile. Lokwamukelekayo.
1: Ya.
0: Ilake soba namathongo angenamkhokha. Angezoloku kuphuqa kuphuqeka abantu. Baningi abantu othuma khona umuntu oshone ngengozi nangekhaya. Uthola ukuthi umndeni umshukanise ngishona namathuna omndeni.
1: Yo.
0: Kanti lokho kwenza ukuthi umuntu abe nesizungu la ekhona ethuneni. Ngoba phela isidumbu sike sakwazi ukukonnect kancane nakuba ngishihlahla ngingamgcwabanga nalo umuntu.
1: Ya.
0: La ke elele khona manje lesizungu isho mina sivale isikhali ngalendlela ukuthi kufike umuntu okwaziyo ngempela ukuzwana. Ngoba akunobona noma ubani okwazi ukuvala isikhali.
1: Ngiyakuzwa.
0: Nokufa ngengozi.
1: Ya.
0: Kodwa wena uma uzongiwathi uhlukanise nomndeni still kusewubuthakathi lowo. Obofaka umkhokha ukuthi wena ubuze ophuca abantu la ekhaya khona bezongcwatshwa njengawe eduze kwakho. Ube nebandla lakho ezosuka emndenini ulakhe nawe. Futhi lowo mndeni sophuqa-phuqeka ngendlela ofe ngayo wena. Uzuphele nyaka umuyimbule embuya enxwe. Angazi noba ke unawo lombuzo nomlalele kahle.
1: Emningi imbuzo impela uvana uyiphendula igoqe yonke amnandi. Mhlambe nawe umlalele ekhaya ungabuza ofisa ukubuza kuyena ke uDr. Mnyadu ngaso ke lesisikhathi awuvaleliwe nawe uhlelo ngolwakho umsakazo ngowakho lapho ngasekhaya. Dr. Mnyadu ngifisa ukwazi la ngiqale ngokunje 0604807164 noma 0638208448 mlalelo ngasibhalela kuWhatsApp ubuzo ukubuzayo ngale topic lo. Mnyadi nanku ke umuntu ke bamfakile izinto bamfaka bemncwaba ngowabe ecupha lo muntu asuke bemcupha noma labantu asuke bebacupha asuke bemhlambe bemhlukaniseke nabantu basemhlabeni. Nanku bamfaka umbese bamfaka izidaputap bazisusa kanjani lezo zinto fo kumgeza bemfake nazo emgodini ukuthi ziphele abuya bezedluze elihle elingasabulali manje elingasaloke liqhoboza abantu.
0: Bayingosana abakwazi ukwenza lokho.
1: Ya.
0: Ngiyakuthina. Bayingosana abakwazi ukwenza lokho.
1: Ya.
0: Ngibalele ukuthi baze bafake nehlahla lakhe ephileni. Ngoba ngisho umthetho walakwe lengabathi. Awuvumi ukuthi kumbi wethu naselike lagqejwa laphelela.
1: Ya.
0: kiyesifanele kube nochungechunge lendlela okufanele uyilandele ngoba umthetho osisekelo ukuze ukwazi ukuphinda umbe uyosusaleka into.
1: Yebo.
0: Ingakho kade sinokhuvethe le COVID abaningi babebuya bethi bayashiselwa begoqwe ngoplastic sebefile bebuya emndeleni yabo.
1: Ya.
0: Imindeni ziyahambe ngisulula iyomba emathuneni zikhiphe labo plastic phezu kweyidumbu lobe emabhokisini abangcwatshe ngawo namakasket.
1: Ya.
0: Bakuvala egcineni baboshwe uma bebanjwa.
1: Yes.
0: Ngoba umthetho awubheki ukuthi yini isiko. Mina ngaba proud ngoba ngakhuluma komunye umsakazi.
1: Okay.
0: Kwaku January 21 ngo 2021.
1: Yeah.
0: Ngangixoxa nomunye owesihlalo national.
1: Yeah.
0: Sikhathiwe sikhuluma ngongcwatshwa komuntu ngoplastic nangendlela ongcwatshwa komuntu. Sixoxa ngayo iCovid.
1: Yeah.
0: Ila ngaphumela khona obala. Ngathi khona izinto engafakwa emgodini ngokwesiko.
1: Mhm.
0: Uplastic awuboni.
1: Yeah.
0: So ke okubalekile wavuma omunye oweshalo ngoba even ngisho iminister ngenhlanhla kwakuya la kwaZulu Natal.
1: Okay.
0: Ngakuqoqa lokho ngakuqeda savumelana kwakuzoba ne meeting. Njoba phela ohlalo yena nelengo lokubiza meeting.
1: Yeah.
0: Umhlangano.
1: Yeah.
0: Wathi uzoyifaka request engiyishilo. Wayifaka kwathi ngomhla ka 23 January 2021. Emva kwemeeting kwaphuma umthetho takusekho umuntu ozongcwatshwa egoqwe ngoplastic.
1: Mm.
0: Ngoba sebelandelene lesika engangelishilo.
1: Ngizwa kahle Dr. Mnyadu. Na ngomunye.
0: Awubonileka ngibizanga amagama amuntu.
1: Yes, sinamandla mkhulu. Nangumlaleli lemunye obuzayo oqhubeka yes okay qhubeka
0: ukubalekeleke ukuthi uma kuwukuthi senifakele idaphu taphu umuntu ngokombuzo wakho
1: yes dad
0: kuyafanele niyathuleni nihambe nehlahla lomlahlankosi
1: okay
0: ezofika limemeze lomphefulu walowa muntu limsuse esidumbweni sakhe
1: no
0: bese nifika ngaphandle kwesidumbu ngasekhaya ngaphandle kwebala
1: yebo
0: bese kuba nembuzi nomuntu ozokwazi ukuthi ahlambulule yonke lento nami imgcwabe nayo ukuze kwamphefumulo okufanele ube lithongo la ekhaya uhlanzeke ukuze nethongo la ekhaya liwemukele njengobunjalo
1: yeah
0: emva lokho kolunga uma nimtholile lo muntu
1: Nkosi yami
0: kodwa kusuke sekuzindle konke
1: Mm.
0: Zasibili emva kwendleko zokuthula umuntu uma eshonile.
1: Ngikusa kahle. Ehlilayo Dr. Mnyadi mlaleli lapho kasekhaya. Yeah. Dr. Mnyadi, nangu mlaleli la uthi anonymous uthi kuhle yini kona ngempela ke ucupha. Kunokuthi ke siyekelele kumdali. Yebo, siyazi ushawa abantu, ubulawa abantu. Ngabe kona kuyinto enhle ke nikhona ukuthi ke uze umcuphe lo muntu ngalendlela labantu abenza ngayo kunokuthi vani uyekelele kumdala umdala abaqondisa yena abantwana bakhe.
0: Umbuzo omlalela umbaqambile.
1: Yeah.
0: Ake ngiqale ngegama elithi inhliziyo kayiphakelwa.
1: Yeah.
0: Uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa.
0: Kodwa ayingavali umqondo noma ingaphalelwa.
1: Ngiyakuzwa uthini? Ya, kade ubuyezwa naye.
0: Ucabanga kwawo. Ukuthi yenzani nakuba inhliziyo ibuhlungu kangakanani.
1: Mm. Ya.
0: Uyangizwa uthini?
1: Ngiyakuzwa.
0: Okukuthi ungamcupha kodwa iyenza ngendlela engezophazamisa ithongo lakini. Ngalo muntu osuke ezihambile nakuba uhambe ngendlela engayemukelanga.
1: Ngikuzwa kahle dada, ngiyakuthola.
0: Number 2. Ukucupha isidumbu, ungasicupha isidumbu, kuya nokuthi wena ukholelwa yini.

0: Ah, usukane nomadodo athi councilor no JBC uthi ethuneni
1: akukho emhlabeni
2: lawelo sulapha
0: awu yatela wena usulapha umadoda sonke sibheke khona
1: uyakhala
2: usikhonzele wabaphambili
1: person uyafiwa
0: Awu sibonga nje lapha ke Dr. Mnyadi inombolo yakhe ngiyiphinde emlalo omhle lapho ngasekhaya ithi 0834686173 wakwazi ukuthi kumxhume uDr. Mnyadi ke akululeke lapha nalapha yakhanyisele lapha nalapha ya 0806083 4686173 lapho ngasekhaya yakwazi ke ukulekelela lapha nalapha isikhathi sako njengamanje 15:02 so hamba sekuyena nje ngamanje bani ke we lie madoda uthi ke sizoba naye nje la emsakazweni nje nomculo wakhe olabandla ngendlela eyisi ibangaliso ayeke zika nje ngibona ukuthi ke ngabe ke ngimthola ngayiphi ke indlela ke yena ngiyabona abantu baloko bebhalile ngo Dr. Mnyadi lapha ayokuthi cha ngiyakuzwa Mnyadi inkosi yami ngokucushwa kuyingozi ngempela ukucupha umuntu menigcina ningazange ke nakwazi ukuthi nimgeze ngoba lento ibuyela nina ke ekhaya noma ke emndenini yey madoda kulungile asamsekona ke lapha artist yami ke ekhona ke

0: elabo ngenza ke khona la ngenza khona ilokhuzana ngenze ibambelela
1: okay
0: ngo 2024 ngenze ibambelela iEP kwaba ibambelela ne emnandini nokuthatha umnandi
1: mfowethu
0: ibambelela ke ngicula nayo ke le lesikho lela bathu amalize song
1: mntakama mfowethu ngiyabona ukuthi umuntu othanda kakhulu ke ukubhala umsebenzi ofana nalo mfethu futhi ke umuntu okhuthele kulandelile kakhulu ke iprofile yakho khona ngitholile kwangihlaba umxwele bafo yini le yakwenza uthande ungena kulomkhakha iminingi kangaka eminye imkhakha khona umaskandi mfethu ikhona ihip hop mfethu ikhona gospel kukani wena wakhetha ngalo ka afro pop ukuthi cha ungene ngakhona
0: afro pop kahle kahle kanti ngangeniswa ukuthi ngayithanda kusho ukuthi mina ngangumuntu oculala isikolo ngangicula amakhwaya kahle kahle
1: oh okay
0: ngangicula ngangicula ikhwaya bona bemculo ngwenzile ngathanda ilo ngahlangana nale nsizwa le I'm like the song emabhini
1: ngiyakuzwa
0: la ngambona khona ke eshaya lohlu lo engiwuthandako eshaya i-afro pop
1: oh yes
0: babakhani-ke wangithatha-ke wangifaka ey'ntweni-ke ngathi ngoba ngamcela ngakhuluma naye vele wangifaka ey'ntweni-ke after lapho masuke emaboneni ngangena-ke ku-afro pop
1: umfowethu ngomsebenzi wakho omuhle kangaka njengomuntu osamusha ubheke phambili ngawo lo msebenzi noma kuwona lo mkhakha ufisa ukuzibona ukuphi nje ubheke phambili
0: bona ngisafuna ukusebenza ngike ngizibona nami ngile phezulu bephezulu nje nami engibolakale kodwa kayi ukuthi phela ngibe phezulu nami ngiphinde ngingasaboni laba balaphasi
1: ngiyayithanda leyo
0: kumele nami angithi uma sengile ngingakhohlwa la ke ngibashiye emuva
1: inamandla bafo hleli naye-ke ulayi uvuka mshengu kwalo msakazi wakho izwi lomzansi 98.0 FM ke ingoma yakhe ethi x madoda wabhalela i-x yakhe eyathe yawuya yathi ukuhoxa kusho ukuthi ke yahoxa ke ngathanda ukuthi ihoxe nkosi yami wabhala-ke ingoma ngayo mfowethu siyazi kunabantu thola ukuthi mfethu bayabhala bayakhipha mfethu iy'ngoma bazikhiphe ngendlela abakhipha ngatho thi umuntu ugcina iy'ngoma zakhe ziphelela nje zingayindawo mhlambe wena ungathini kulowo muntu osegcine esethi no umculo ngiyaphuma kuwa into yama yindawo
0: ayamezele ngoba nami ngiyamezele ukuze ngize ngibe la
1: ya
0: ngona ngayamezela nami ngasengililahlile ithawula njengoba bengishile ukuthi nginokucula ngakuqala ngo-2009
1: ntekama
0: ngalilahla ithemba-ke ngathi masengilayo emaboneni ngahlangana no-amlayi wayeyophefoma ngaya naye la emaboneni
1: ya
0: ngathanda ishuni wakhe vele-ke vele nevoyisi yami-ke beyihambelana nawo hhayi zange sagivapane ngaphinde ngaqhubeka ngisho naye-ke loyo-ke esecabangi osefuna othi uyahluleka-ke manje ucabanga ukuyeka le nto akanyamezele ngoba amathuba ayeza wona ayavela amathuba ayanyamezela into ma uzimisele nje uzophumelela
1: ngiyakuza mntakamama mhlawumbe yini enye ongayigqugquzela kumuntu osakhulu othanda ukucula mayelana nokucula nemfundo mhlambe ungathini kumuntu osakhula kuloko ukuthi mhlambe uma ucula kuyafuneka yini ukuthi mhlambe uphinde uhlale nasemfundweni noma ngomculo nje ungaphila without education
0: hayi kona kuyafuneka kuhle ukufunde nokufunda
1: kuyafuneka
0: kuyafuneka
1: All right. Uyazola ke mlalela lapho ngasekhaya hleli naye we lie ubona umsazi wakhe izolomzansi 98.0 FM uthi ke kubalekile ukuthi ke nawe ungabe umculi ngabe wenza lokwenza ukuthinta ikhono kodwa imfundo mayibe khona mayibe phambili kulona ke lelo khono lakho bafo sisele emaphethelweni mfethu.

0: umsebenzi wakho siyazi ukuthi ke nawe ungumuntu ke obanazi inqinamba empilweni ngokwenza izinto ke ozenzayo mhlambe mfethu siyazi ukuthi nawe uyafisa ukuthi ube nabantu abathila ozoshela nabo istage obukela kubona mhlambe ibaphi labantu noma lo muntu othi wena ngiyambona uamlala song othi wena ufisa ukuthi ukuchela naye istage ngomsebenzi wakho kusasa.
1: Mina umuntu engathi ngivisa nje ukuthi ngike ngibe naye nje ulokhuzana uBig Zulu.
0: Okay.
1: Ya, angazibona nje ngilaphaya kuBig Zulu hayi. Mm. Yeah, nje artist engathi hayi.
0: Yeah.
1: Ngikukhulileke ngoline wakhe.
0: Ngiyakuzwa mfowethu.
1: Eh.
0: Sisifala kunalabantu bafuthi otholakala ukuthi bayikhipha imisebenzi yabo bagcine bengayi kuyiregister bagcine bengayi le kufanele baye khona ukuze imisebenzi yabo ihambe ngendlela ibe semthethweni kungabukhona abantu abazoyithatha kalulu ungathini ukuchushisa lo muntu kumxwayisa ngomngozi bokukhipha umsebenzi ungazange uregister
1: kona ke lo kuyingozi kuyingozi ke lokho but akuyingozi ke mangaba uzakhipha ungarejistanga umculo wakho.
0: Yeah.
1: Kuyingozi ngoba nami namanje ngathathela izingoma ngoba ngirejiste ngirejiste mangiqeda nje ukhipha i-X yami.
0: Ngiyakuzwa bafo.
1: Ngengaba nezingoma lana ngazithathelwa uJohn. Khona omunye into.
0: Okay, uliyeke igama lomuntu, alright mfethu.
1: Okay.
0: Yes. So mfethu ngiyazi ukuthi nawe njengoba ubheke phambili uya phambili ngomsebenzi wakho omhle kangaka uyafisa ukuthi uqasheke udle ngawo ukwazi na ukuthi ubeke isinkwe etafuleni ngawo lo msebenzi bazothi umlaleli ke ngiyafisa nami ukuthi lensizwa ngiyixhume ngiyimanager noma ngine inkampani ethile mhlambe ngingayisayinisa lensizwa ivani isebenze kubhekwe phambili nomculo wayo utholakala lapha
1: ngiyatholakala ke kuFacebook
0: kulungile mfethu ya Facebook yes uba Facebook
1: kuFacebook uthi sifiso shabala uthi sifiso caluza shabala
0: okay
1: ku
0: inombolo
1: number phone ngiyatholakala ku 063 530 2000
0: uyiphinde mfowethu
1: 063 530 2000
0: mntakama muhle kakhulu umsebenzi wakho omkhulu ngizothi kuwe uqhubeke mfethu yephambili ngomsebenzi omuhle owenzayo
1: sibonde futhi
0: danko bekuyena ke lapha ulaye nengoma yakhe ethi X ya akona umsazi wakhe izolo mzansi 98.0 FM nomlayini kade uhlupha hlupha bengwazwakali ngendlela ngilokhu ngilingiseleka nje ngale kulungile 1 minute past 2